na sa Bicolandia. Servicio sa Unay News FM, ang programa ng gobyerno, kantabi, ngani ihatun sa indo, ang mga servisyo asin padagos na progreso, bang tabakenyo, sa pabay bragain, bisyo asin progreso, pasarag dadangu, suhestyon, opinyon, asin kandas tatakakataon, na mga pasiring sa servisyo, ang servisyo asin pro indo, race, madadanes, o sa inpag 91.3 News Indugo.

Oy, good morning po siya itong mga paraan po sa programang Serbisyo Asin Progreso. Pasensya na. Habol ka, subago ka, sarong oras ng programa. Iabot kita eh, mga tugang. Grabe ang swerte. Pag marayon, sunod-sunod. Agang swerte minabot talaga, good man. Pambihirang buhay sa maabaka. Tat na nga ni Isu Wallet, na-plot. Sarabay sabay nag-plot. Anyways, good morning sa mga paraan tabay ta. Pinabyan sa may Santo Cristo. Kunig diharan ni sa may Wandering Girara, kasi magkandungo ko. Ne. Rimate. Sa pangarampo kan lokal na gobyerno kan syudad yung tunay na paggamot headed by Mayor Ray Bragais makakaistoryahan tataon-taon sa natabi. Tahali dyan si Mayor sa Tabaco South Central Elementary City dyan pugun ini bilang kasimbagan sa lokal na magbuksan giran kuyan dyan and row di po yung drop of point ka nagahatod buda nagsusundo kan maya lang. Tanag sa kunyan sa Central Elementary School, namang na-report na kunyan sa may isang piyo ang tinampurong kunyan ang tinampo lalong pagkaaga parada dyan sa Santo na iyo ang nagiging kausa ka dyan kang trapiko kang agyan na yan dyan sa Santo Clarita Road iyan kan mga mabiyahe pa si SP yan ang agyan kan jeep agyan kan ex luso tabi mga tugang pero karo jeep lang amin na agi dyan ano ta, ang iba palang sa San Roque ang talibo o na agi yan tricycle kundi napapanoon ta dyan sa so mga nakaparada mga pajak karani mismo sa gate ka south sa likod na parte o na repair na oy kamudigdig garo sa mga parking bako ini o parking space kaya sa so mga niyo forcers maraman ta kung hindi gigibuhon tabi kan LG. Speaking kang eskwilahan, dyan po sa Tabaco National High. Mga katilan, L, ano ang pwedeng maginibota? Iyan palan, pag once na may problema, 50, kung sumaganyan tabi, ano, and they po nagagang. Dahil lang sa sarong problema, itong hydro na pigsasabi, so parang fire extinguisher ata yan. Pwede man yan, and LGU, tanganin na rin ba? Pero po, babasang, so ini dapat magmakatindugon sa national government. Mapun na tuga. And syempre, mga katindugon na mga impormasyon na pwedeng ikahiran, hindi po sa lama. Tapos na, technical. Tayo tabi ang sa indong program host kay Joe Jorge, maray na pagka-morning tabi. Romnick Bilaos, Lorita Luna Senior, maray na pagka-morning.

0: si
1: na.
0: Aba. Ay, salaan sa kuya ang pagiling. Nali po na naman pa. No, 17. Ano din sa computer. Man sa kalendaryo, may ano kang kalawit dyan kang electric pack. Napasinala kita. Di na tabi. Kamu ngunyan pong aldaw ni dahil magpaparuya ha, maski Biyernes mga kaipon. Kira kaipon trabaho sa

Bukas po ang linya kan sa tuyang komunikasyon. Mag-text sa mga mix sa 0966-4202-491. Advance man ako kaya mag-advance ka man ngayon, sir. Madam, hindi na...

And katin dugon sa kung malalabyog oras sa mga kaputan nindo, unong tabi sa Raisa si Marina ito itatao, may haputa din sa alkalde kung available na ba yan. Estrella Bismon Marina pagkamorning. Nagayon ang nagkakagurutom digdi sa Tabaco City, nagpaparaharana baga kansulast makahurunta si MCA, nag-purchase pa mga katindogon. Nag-purchase pa ang lokal na gobyerno ni Inbaga. Tinastabasa sa klase po ni Inbaga. Iyo po yan ang ipapanaon. And syempre, anunsyo tamantabi ang nagdadangadang na dyan taon-taon sana. Pagandaan na po nindo ang jatala ang nag-ibu. And mga residente buwang sa Puro Kalusugan Program Kanditin ako sa yan kan kan Department of Health sa rupo sa prioridad.

0: Nahiling mo nga Sir Edge po na katura kan mga inchik na kaiso Pilipino. Dahil ko pa nahiling tabi. Iyan ang karikatura na iyan na ginihin Pilipino. May ilan paghiling niya sa mga Pilipino. Para kitang magiginib na kunyan iniho buhay. Estrella, Vermont, Abismar, Kiambao, Marina Aga. Sige, habang naghali mga tugang, uning-una inutun ko na i-presente Madam Salvi Estrella Pal, ka National High School, unong inigyan sa problema. Kan nakilahan ano sunod ta si Sir Kirby kung may karamaraman ta ang mga lakdang na pinagigibo po kan lokal na ka ko unong diyan sa problema ng annual high school yan po ng mga classroom po an par kan tobacco information kinidi kay Australia apal kan tobacco school
1: Bureau of Health kailangan meron ng that's cost kasi mataas yun and then team Google signed the document so gets Well, I am grateful. There are problems. We are in crisis. But knowing that we're ready to assist and provide. In fact, this is an indicator that our dealing with the cost of it. Otherwise, it's inconvenient. This is the second time. Very responsive naman agencies. That's one thing. Kasi walang absent. Kailangan tayo. Kailangan ng city. Kailangan ng DPWH. It's the district engineer who is. And yung sa mga office they're concerned, inspired na then facilities kamil ang mga building.
0: And po mga tugang ang party katribyong pranta eskulyo. So, inaugma salvis ta igwapo ki kroasyon siya sa gobyerno nga tabi iyan na problemang iyan na pigkakampang diyan sa Tabaco National High School Uyugo nindo maabot mga tugang sa sobra sa 54 na mga schools o classrooms tabi ang presenting day nagagamit ano kaya iyan po ngunyan ang pigmamaliugutan kan LGU ngani na mas maraman mga katindugon kung ano ang po pwedeng intervention na ikatao kan syudad ni Tabaco kan lokal na gobyerno kan Tabaco mga tugang tan sabi ni Sir Kirby and kunyan inihong information officer kan syudad iyan po na problema na iyan diyan sa eskwelahan makulang talaga iyan problema mga katindugo na kumbaga susuluhon kan lokal na gobyerno ta need din da kulang budget iyo po need din da kulang budget mga katindugon tabi para duman sa kuyan pagpapakarhay liwat kayan po na eskulahan na rin nagagamit yan po sa Tabaco National High School and kung in kaso man tangunya na sa pagkunya na po ang LGU

sa paghanap na po ni budget, July baga na ngunya, nagpupuunan, nagamang katindugon kan mga inihong sabi nga ni, nasa budget deliberation na, na pwedeng magamit mga tugang sa masunod pong taon. And kung yan matagamahan, siguro porsyento lang ang po pwedeng ma-share dyan kang LGU, mga katindugon. Kasi dakula po dapat na participation ang maglaog hali po mismo sa Department of Education. Iyo po yan, ano? So, maski siring kaan mga katindugon ang sitwasyon, pinagtatarabangan na po yan, and hopefully na mapakaskas tabi mga tugang ang pagresolbir sa problema dyan sa eskwelahan sa Tabaco National High School. Actually, next week ata, Iguapa po kinakatalaan. Nakatalaan na inspection dyan po mismo sa eskwelahan na yan para liwat po na riparuhon. May inspection giraray mga katindugon kan mga nanunungdan. Iyan pong eskwelahan dyan sa Tabaco National High School. Alas 8:26 na nin pagka morning. Din Kiambao, Marina Pagkaaga, tabi Jenna Brera Christian. Good morning, ma'am.

0: Pwera kaan mga tugang ang PIO Cantabaco si Sir Curbs may pagirumdom sa publiko ha dangugunta ini bagakatindugon ining manungod po tabi sa responsable nga pag-share ni mga information ta ka nagtalikod pong aldaw igwa kay mga issue mga tugang unong tabi duman sa naresibi na 1,000 pesos da tabi na parang retirement or kaya service incentive mga katindugon which is hali pa lang ito sa PNP so tanod baga na tulo na nagresibi mga katindugon ng 1,000 pero uni po nangugunta ang paliwanag ni Sir Curbs kan PIO ngani na kita na mga nyaunig sa syudad inihong antes na magpabalangibog ning ano man import dapat da aklarado si Sir Curbs sa paliwanag mga tugang sa bagay na iyan.
1: Siguro po po sir, because kita as individuals have the freedom of expression. Diba po? Nasasaligan ba tas kapunya na gabos kita to me, to make remarks, make comments. Pero po, as a reasonable average person, I would like to invite everyone to take the necessary steps before po kita kumita, before po kita mag-announce sa pangyayon. Kung ano man ang platform, because we have to remember that ako po mali, mas bibigyan ng kuyado, habang sasaan ng tapong niya, iniisip ng mga gumagawang tamang word, ng tamang tono, tamang speed, yung pataran, naingat po ito dapat karami. Because bilang mga alagad ng gobyerno, ang bilog na syudad po nakahiling, ang bilog na syudad po nagdadang. So kami po, hindi po sa NGU, sana po sa masunod, we become more responsible. Sa ngayon po baga, we have access to the internet. We can only verify. Kung dahil po, yan mo po ang NGU. Bukas po kami na entertain the questions. And ngayon, hindi lang po kayo mag-clarify. Kung hindi po kami po yan mag-clarify, we will lose. Hindi mo naman pwede.
0: Ang paliwanag mga katindugon ni Sir Curbs. Medyo bako lang ano. Uni na po sukasugpon ka ito. Si Police Lieutenant Colonel Bibat. Nagpaliwanag man mga katindugon duman sa insentibo na ito na naresibi kan Barangay Tanod. So uni po ang sa iyang paliwanag tabi. Dangugunta.
2: Sa pahining certificate of appreciation sa sendang di kagang servisyo. As in, nagustuhan ko po ang sendang kasi nahiling ko na ang sendang kaumahan na mamibig ang sendang servisyo man sa pagin nga ng certificate of appreciation. Siyempre po naumahan ang sendang.

0: itong COP. So, nagbunot ako kay, ano yan, sabi ko sa PCR KNC, o, oh, magtaki na lamang kay Dita Cantidejo. So, hayop ito sa Dereng Bulsa. Actually, nakapoteng sa Kondisya Rinal. Bako pwedeng pundok ang gobyerno. Sa kaumahan lamang kasi at least wala man sila rin pang isna, pang pamasahe pa uli kasi pinaligdita sila. So, nice to vote sila kang dalawa nito. Pero, nahiling ko po ang okasyon na ito. It is not the amount. Hindi po yun yung kandidat. Yung pag-recognize sa loob ito nung dekada. Yung ito ang kaumahan na rin.
1: So, klaro na mga katindugon. And piga po tamang kaan si Sir Kirby ang PIO kan siyudad ng Tabangko. Kasi kung sa tuyang babalikan ka nakaliis pong Biyernes na interview tabaga si Sir Nayob Onrubia, si Konsyal Nayob Onrubia, sayang sinabi mga katindugo na guwana kitang ordinansa. Sabi niya baga no, na nagtataupo ni insentibo mga tugang duman sa mga barangay tanod. Iyo. Pero ang insentibo gayon, kundi ako nasaasala, kasi sabi niya, ito parang, yung parang retirement incentive baga, napigtatao. Apo kasi Sir Kirby, ihanda po ang sign ng kinakaipuan na maberipikar. Kung talagang igwa, di dapat kaan may budget. May budget, pero dapat ang marireceive kan sarong barangay tano, dalimbawa, or kaya kung BHW na nakapag-render na po ng serbisyo, halawig na serbisyo, as in na nagretiro na mga katindugon tabi. So hopefully, sa mga masunod pong aldaw, maiklaro ta na ini, as in masabutan ta mga katindugon tabi, kung igwa man ang ganin budget o dae, and kung igwa ning ordinansa, ta kung wara ning ordinansa, it's high time mga katindugon, gibuhan ning ordinance. Adi, tangani ba ko sa nasan ribo, and nare-receive kan mga nagre-retiro ng mga barangay tanods, barangay health workers, di ba? Kasi pag nag-retire yan, bako man yan dakul maretiro na sarabay-sabay, di ba? Ang kamang kayan mag may studies yan nagigibuhon, halimbawa sa laog ba kay Santaon, perang beses na may nagre-retire sa araw kayo. May data man ka nakapot mga katindugo na yung posibleng pagkuanan kunya nin basihan tangan imatagamahan nin budget. Halimbawa, 10, mapasiguro ka, igibuhon mo mga 15. Ta kung 15 ang mag-retire, at least may magsakto din, may makukuahan ka. Kung halimbawa ang magsobra, ang budget ng mga katindugo, binabalik man sana sa National Treasury. O nagigipo yan na pinag-aapod na surplus kan LCU. Dahil man po yan basta-basta mawawara. Pwede pa yan na magamit, di ba? Kaysa kulang na yung gusto ang kakipanghanap, mga katindugong konseng kamahip, no? Pero dakulang kunya nito, eye-opener ito sa LGU, mga tugang. O ito pong insentibo sa kunyan, barangay tano. Dakulaon po itong eye-opener na pahalagahan ang serbisyo kan mga tanod na iyo ang katuwang ta, mga tugang tabi. Sa barangay, lalong-lalo na isipon nindo, hababaon man sana ang kunyan, honorarium na nakukuha kan mga iyan. Gasino man kung kada taon sabi ko, tagamahan mo nin San Ribo, ade, para sa sayang retirement, ade. Dito yun baga, San Ribo man sana. Sa laog nin San Taon. Bakong iyo, Evangeline, date man sana ang San Ribo sa laog nin San Taon. Ngani na mas lalo pang ganahan mga tugang ang mga tanod ta sa barangay na mag-render kan sa indang serbisyo. Dawa ngani sabihon ta pa mga katindugo na buluntad sa naiyan. Buluntad na pagsiservi sa satuya pong community, dakulang baga sinda katuwang ta sa peace and order. Kansarong aldaw, man mga tugang uninata, naghahanap magkakita nin solusyon duma, kuya, kasimbagan sa CSWDO, kung nanta man ta inihong daininapig papaskil through social media, ang tugang, buto man sa financial educational assistance na funded kan gender and development. Target mga katindugon kan CSE, dagdag siya ni Ma'am Jen Mayo. Binima, ang ngunyan, nasa 400 kung nag-3,000 pesos sa inansa. Nahali po sa CSWDO.

0: Funded by Debel, sabi mga taso, hanap ang paliwan tayo. Ang rason kung nanta tada ipupig papaskil. Buda kung mapaskil man, mga katindugon tabi, duman sa indang opisi. And po pwede ka muna magderecho duman tabi mga tuga. Ngani man tabi nindo, ang mga dapat nindong mga rito. May nag-dabi man na si WDO, wanag na yan.
1: Additional assistance, the Gender Development Program, Gender Development Fund. Inipupig na taon na sa students na para po maka-augment sa inda pong mga pag-iipuhan, sa inda pong pag-klase. Dahilan po yung naninihit para po duman sa inda narangtang mga rest of the poor na student. At taba ko po yung scholarship na kaipuhan po na mag-maintain grado. Grant po ini, kumbaga pita taon, na di po babasehan ang grado ng estudyante, kundi po ang sa inda pong pangayipuhan. Ano po? So, may mga nagsabi po na di po siya tipupost sa social media ang schedule ka application. Because po nangyari na pinigang ingot na pinost niya sa social media, ang nangyari po, overwhelming sa response ng mga estudyante, malang nakulong po kailang nangayipuhan, to the extent na natapod, gay po na atakwanan gabos.
0: Ay, pundo dyan kiulok, taday ka dyan kasabay. Day, basta namin pindot kaya tulaws. So, iyo ito ang rason mga tugang ni Ma'am Jen Mayo, Mila Brutas Evangelista. Marina pagkaagaman tabi sa gabo sa Paradangog dyan sa indong lugar. Shoutout na tabi, pretty good sang ng look si Ate Judith Boneyo. Dyan ini, pag Boneyo, dyan ini sa Malilipot. Taday, good morning sa mga taga Malilipot. O, yan po ha, klaro ha sa mga naghahapot. Joanne, good morning. Sa mga taga-sagurong San Miguel Marinaga. Kaya ang sabi ni Ma'am Jen Mayo, magtaga-inquire na lang po kamo sa opisina kan CSWDO. Day po sila magpo-post. Kamo na lang po mag-walk-in, mag-dyan sa sendang opisina. Nga ni maaraman nindo kung no arin ang schedule. Iyan po. Buda siyempre, nga ni maaraman naman nindo kung ano ang mga kinakaipuhan na requirements. Para maka-avail ka mo, National Financial Front, ha? Dahil po naghihiling iyan sa grado, sabi po ni Ma'am Jen Mayo. Iyan po, educational assistance, ayuda, mga katindugon, duman sa talagang nangangaipuhan. Yeah. So, uni pong kinakaipuhan na tiripo noon, kung kamo nagmamaot na maka-avail man kan 5,000 pesos na financial educational assistance. Iyo po, white form, o kaya assessment form o certificate of enrollment. Yan ang number one nun. Di dapat pala kani ma-inquire ka diyan sa CSWDO, naka-enroll ka na. Two, valid. Number two, validated school ID. School ID. Ang priority pala kani kan financial educational assistance tabi so mga third year and fourth year college. Para alam lang nindo ha. Validated school ID, school year 2026 to 2027, first semester. Parang sa panon din siguro sa second sem, di ba? And number 3, certificate of indigency. Tapos ang nakabugtak dyan sa certificate of indigency na hagado nindo sa barangay, ipaabugtak nindo na for educational assistance. Giselle Bas Bordeos, yan ang ipasurat mo. Mga kwalifikasyon. Kasalukuyan naka-enroll sa arilmang pampubliko o pribadong kolehiyo, publikong college, city. Ayo po, tatawanan ka mo dyan yung pagkapatagatabako. Wara na nareceive na scholarship o educational assistance ali sa ibang ahensya na kapareho kang programa kang CHED, DOST, Unifast, as in iba pa. So dapat na ikapakainin nagre-receive. Daima naka-receive ng educational assistance gikan sa parehong GOD program. So pag dai ka pa nagre-receive ng mga arog kay nitabi na financial assistance, pwede ka digdi. Nanta da tabi bako su pinakang tios ang mga benepisyaryo. Sabi kan paliwanag po kan CSWDO. Ang educational assistance program ay hindi lamang para sa mga kabilang sa

0: pinakang mahihirap na sektor. Saklaw din ito ang mga mag-aaral na naka-enroll sa mga pribadong kolehiyo at universidad bilang pagkilala na ang matrikula sa mga pampublikong state colleges at universities ay mayroon ng subsidiya mula sa pamahalaan. Layunin itong mabigyan ng patas sa pagkakataon ng lahat ng kwalipikadong mag-aaral na nangangailangan ng tulong sa kanilang pag-aaral. Alright! So sana nasabutan ha kan mga kababayan ta. Sana gets na po ninyo kung bakit nataway hindi pinopost sa social media. Taba, ano sa kiyadaho na naman da atabi? Magtaga-inquire na sana po kamo. Alas 8.42, antes kita na magpaaram, heads up, job seekers. Kung kamutabi naghahanap ng trabaho, sabi man po kan peso tabako, magkakaigwa po ng job fair. Mangkikalendar yun na, daw auro arayo patabi ni, ngunyan pa sa natabi, mag-ipos ka na. Magkakaigwa po ng job fair sa August 6, 2026. Alas 9, sagkod alas 4 po ng pagkahapon sa Tabaco City Plaza. Ang lokal na gobyerno kan siyudad ng Tabaco sa Panginoon Potabi ni Mayor Ray Bragais sa paagiman kan Public Employment Service Office sa pamamayo ni Sir Simo Buen Consejo ang peso manager. Iniimbitaran tabi ang gabos na mga naghahanap ng trabaho, magtrabaho, di magparatambay sa kanto sa gigibuhon pong sarong aldaw na event. Para mas madali tabi ang pag-intra nindo kaya pag-apply nindo, magdaratabi kan mga minasunod so updated na resume, buda pa siguro na nin tubig. Ayo, day magpasirin dyan sa venue na gutom, tangani day madismayo. Haloy-haloy pa ni, kaya dapat nakapagpasiguro na kamo. August 6 pa sa na eh, August 6 ini kalendaryohan na eh, bilugan na nindo ang kalendaryo nindo. Buda kun ma-apply data bini trabaho sabi ni Sir Simo dapat so appropriate man ang suot ha bakong so naka skinny. Bako so hiling ang kaluluwa kan kinaban. Alas 8.44 na po nin pag ka-morning. Digdi po sa programang ini. Sige, sana da ang kering ni Mayor Ray. Baya, isa na. Good morning po. Hali ako sa CSWD kahapon. Ang taramon, sarado na daan slot by August or September pa da ama open. Pero, nanta da kulpa, nagpapasa digdi sa rawi. Sana ma-replyan mo tabi. You good. Alaton muna sana primo, in August or September, digdi ka naman mag-submit, total hali ka na dyan sa CSWD. Baka, dakul pa da nagpapara sa rabmi. Ihaputa ini sa ano, kay ma'am na, tapos na si slot, pero dakul na nag-asarab meet. Pero ang open da sa August or kaya sa September pa. So iba nag-advance sa gayon ano, lalo kung may kaming bid ade. Difficile. Difficile kung may palakasan sistema de. Nagilok ako sir kang school assistants. Nata arog na kayan. Yan, tadai ipaaram sa public. Pigdadaguso daa, sir, kan tawo, kan mga estudyante. Nangyari kaya ini, kan tong mga panahon baga na pinag-anunsyo daan ninda, pigpost sa social media, rinuso kitawo. Halabaon baga dyan sa pila sa CSWDO, tapos nag-cut off, nagka-problema sinda ka ito. Kaya, ngunyan, ang sabi ni Ma'am Jen Mayo, kung muya mo na maraman, magtagapasyar na sana sa opisina kan CSWD. Kundi may nagdumana nga ni sir sa August or September pa daa ma-open kang slot. Ayo, so ang luwas ta kay ni oh, taray mingan sana porsyon. Eh, po taki alkalde man giraray ko ano maray ka yan. Ano, baka may kunyan man ini, baka inihong pigtugutan man ni mayor na arugkanan mangyari mga tugang na O sige, takamuan dyan nakakaisi. Kung anong pinakang maray dyan, di yun ang gibuhon. Adi, masabutan tayo ni. Iwan ang gada no. Takong kunyo, nanta man ang ganda tayo ipagpaskin.
1: Good morning, Roger of my Lord. As soon as God sets all of the sea.
0: Iyo man ang God, implementing guidelines ang hanapon takay na di.
1: Good morning,
0: Taday man po pwede na magbalga kita naman sa kung ano ang guidelines sa tamang pagpasabot sa publiko ng kami. Igwa ka araw kayo ng programa, di ba? And punto man sa nakaya, sir, ano, mali kaya na sa dating kunyan, senaryo na duminakulon so mga nagpila dyan sa kunyan, sa may hampangan kan opisina kan CSWDO. Suru-suan, grabe man kayo sir Klamo, grabe ang ngurub-ngurub. Ngunyan, igwaman king ngurub-ngurub. Tapos so, mga day naka-easy ba yan, narama na sa nanay na may payout na. Una ko nga ni Kanday na dyan kay kunyan, inihong financial educational assistance. Una ko talaga, wara na. Naisiyan mi na sana, pigbalang ibog na nag-payout na, so nasa 425. Kaya da ko lang nagangala. Baya isa na, tamahapot manggirare kita. Lalo na gayon sa God, tagaaling sa God ang pundo kaya ni sa gender and development tabi. Ano ang guidelines? Paano man ang gantabi ang pag kunyan ka iyan? Inihong proseso, tangan na may paabot sa publiko, di ba? Kaipuhan ba na inihong itago ang information na iyan? Kaipuhan ba na magtagad dyan kami mananggad sa opisina para mag-inquire? O dapat i-anunsyo kan opisina kan CSWDO kung anong bulan, mga katindugon, buda... sagkod anong islat sana, tanghani day naman maglaom sa iba, ipo, buda kung halimbawa man magbukas ng bulan ng Agosto, ano yan, bilog na bulan kan Agosto, ma-accept ng application, yun yung mga dapat ang ihapot sa mga masunod tabi niya itong kunyan, ano, inkwentro di po sa programa gini. Manaytes, kamato i-chaluse. Ay, otron ko si Mayor eh, hali dyan kasu bagong aga sa Tabaco South Central Elementary School. Kaibahan po tabi, ang mga nagkakaperang mga magurang, siguro so kunyan kang eskwilahan, yaon din dyan, mga katindugon. Okay. Kami sir, dati sa office mi, igwa kami niyan pero tiga-announce sa general public in order for them to know, apply what is in the guidelines and the public know the guidelines. Iyo, tama. Tama ini sir. Ihapute ini. Salamat sa kunyan, supplemental information. Ano? Pag-arog kayo ni, na may nare-receive kitang mga information, iyuta man ini ang ginagamit mga katindugon. Sa paghapot sa mga nanunungda na opisina, iyo, kita naman ang minakunyan kayo ni, minapaabot sa sign na. Kaso bagong aga, sabi ko nga ni Sendo, nasa Tabaco South si Mayor Ray. And I don't know, siguro napansin man ni Mayor na ang gilid kang tinampo dyan sa Santo Cristo, ang sarong shoulder dyan, kunyan, pagkaagang amay, paano dyan kay mga nakaparada, inda sana kung saro yan sa pighanapanin solusyon kan alkalde, tamay man ang papareklamo kaya ng mga magurang, mga tugang tabi, kada bes na mahatod dyan sa eskwilahan, sa Tabaco South, surusuan na, tadigdi sa main gate, bawal na po dyan ang paghatod kan mga estudyante, mga katindugon, takinudala na nga dyan yung PC, so sidewalk, tabawal na dyan na magbaba, kan kunyan, magpara pundo dyan ang mga lunadan. Bakun arog kan enot, kung mahiling baganindo, ang kagiriran dyan, pano-pano, hali, pano-pano, ngunyan tabi, mga tugang, pigahanapan po yan yung solusyon. Kaya kay Ribaso Alcalde, tanagrani duman tabi sa opisina kan Alcalde. So, grupo, mga parents ata, kung ako nasasala, tangani hanapan yung solusyon. Ako nahiling ko, tamaya estudyante man baga ako dyan. O dyan sa may Gabaldon building, kanya ko pa dyan si Sir na Rumel Nabupa, si Primo. Pwede hon dyan magbaba kan mga pasahero maglaog, bako na duman sa luwas kang tinampo, di ba? Sa highway. Pwede man ilaog dyan eh. Sa main gate, tangani na bako sa natabi, maka di congest kita kan trapiko. Ta duman sa suru-su aning maray. Tayao na duman kadaklan mga katindugo nagaharatod sa mga magurang. Iyo. Udig di ba kasampangan, medyo kulang na. Ta, iyo na nga niyan mga katindugon. May PC na dyan. Sa may hampangan mismo ng kantabako. So, kung iyan nagabal doon building na iyan dyan, may mahiwas pa dyan na espasyo. Kaya lang, ang saro dyan sa nahihiling kong solusyon mga katindugon, ang palaugon sa nakuta, mga motor, buda mga tricycle kung mahantod. Iyo, ibaba sa na ihantod. Pag auto, dahil pag palaugon talaga ta. Pag nakalaog na ang auto, mas lalong nakakapiyot. Tas alit man baga, bako man masyadong may buda, dapat igwaki one-way traffic dyan sa laog kantabako south. Iyo, araw ka ito, ginibo na, inimplementar na iyan dyan, magayon na ito kuta na so dati ka nakalihis na mga school year mga katindugon dyan sa tabako south. Identify kung hain ng entrance, identify man kung hain ng exit, di ba? Tangani na kunyan, inihong madi-congest ang trapiko, lalong-lalo na kung rush hour. Anyways, iyan po yung solusyon. Maraman tanasan na iyan sa alkalde, sa mga masunod pong aldaw, kung ano po ang pinakang marahay na gibuho. Inabot na ako ni oras, tangani magpaaram na naplatan tabi Primong Romel. So, sa kuyang tricycle, kaya ko nakaprogramang amay-amay. Yeah. Mapaaram na para magtongdalan sa masunod pong mga programa, Talubo Tabako. Kasabay po siyempre si Ma'am Cecil Amog. Paaram na muna. Salamat po kayo sa inyong paragos sa pagantabay, si Sir Manny sa technical, sa pangaram po ni Mayor Ray. Dili sa programang Serbisyo Asin Progreso, maraming thank you. Ako ini si Edward Dayus, pulamang ang sakuyang angog minalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa inyo. Dili po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko.

0: at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catanyag, is agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, banong, ang gamit na sweet ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Hudili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Pinyonis na taga Basud, 6 old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mo?
4: Napapansin mga mayroong mga dark spot. Nagom ng isang buwan, napansin kita ko na wala na yung...
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig eh?
4: Yung sa nakasubok na uminom ng subukan ninyo to.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe. Best Cafe Green. Coffee with herbal mix. Ang siya ang lugar.
5: Alam, enough yung sabon mo. Yung kahit parang may kulin ako dati. Pero simula nung na-try ko ang whitening soap. Walang fresh. Achieve na achieve ang bod, skin, kuven, early as 5 days. Protektahan mo sa dullness. After 5 days, iba na ang fresh, puti. Simple lang gamit on for friends bago bands everyday mo lang gamitin. Ba? Kaya ang kuti ng etos. Subukan mo na. Care PA or skincare tips. Kawhitening na achieve again.
6: Kawaii Beauty Den, Avesi Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and the Bank
7: One Radio.

0: lagi morning at Friday ka katalubo. Ang makakasama ko po si Seth.
1: At ako naman po si Boris Maray na Agagabos.
0: Ito nga, isa siya bumulaga sa kasagsagan init na ito. Impeachment trial ay nagkaroon sa social media ng ating stress na si Beto at ang Vincent Alaka Macameo. Si Bakal na.
1: Ito na. Kasi fan ano yung siya bang talaga. Though may nung nakaraan, di ba, kumaalala kung anong month po iyon. Parang may ano na sabi-sabi.
0: Ay, na ano.
1: May hint na.
0: Yung huling alam natin, parang hindi na tulad ngayon.
1: Showbiz chica.
0: Showbiz chica with Ses. Okay ba sa'yo? Okay, anyways. Siguro naging di siya. Tapos biglang nag-ano siya, no? Kumbaga, eh, nag-viral. Ses. So, makarang gusto rin namin make. At pala tayo ng yung dalawa. So, alam nyo na kumalat na rin nga ano, sa social media na from ultra pril web about reception din private. 12, gabi, no? Hirap i-streamline ganon. Na 12 mo, di ba? Tying the knot. Ati, on tint. Nung, yan, no? Did to Soko Asador for an intimate dinner with just 12 guests. And despite the change of venue, si Vincent skipped that change. Talagang napakasimple, pati yung kit, di ba? Wala, hindi gown, hindi baro, hindi tux, no?
1: Yung cake.
0: Cake din, minimalist daw. Baka yan ang uso. Mas mura. Okay, sabi nga, embraced a minimalistic based on a video shared by H. Lopez Event Styling. So, syempre, congratulations kay Basha. Binigyan nyo kami ng breather sa gitna ng toxic na political climate sa ating bansa. So, syempre, waging-wagi kayo. Pilipino talaga naman, ano? Houses, anong mako-comment mo sa ganap na ini?
1: Salamat po sa pagbigay ng idea.
0: Ano? Pwede na...
1: Siguro, 10 na lang sa amin.
0: 10? Oo. 10 at saka mura. Pero grabe, yung palang kanyang ano, no? Yung wedding ring daw. Eh, nako, hindi pipitsugin. 10 million pesos lamang naman. At hindi.
1: Wow. Doon pala binawi.
0: Doon binawi. Okay, anyways... mag-comment po kayo at yan na ating pag-uusapan na ngayong morning na to, no, about ano nga mga wise steps malaman natin na makaha, di ba? Wise steps on finding the love of your life. Mayan kasama ni Sir Archie De La Cruz and lalo po kahapon pala, ano, Lubo Quiz ay si Alorteg. At kung may mga kahapon, maaari po kayong 0624-0347. Yeah, batiin ka, Ses.
1: Opo, good morning. Ano, nag-birthday ngayon ko. Kay Julie Borhal at Jan Sacomon. Pabati din si Tia Julieta Jeg at July po at si Sir Oscar. And they din kay...
0: Yes! Happy birthday! Thank you, Julie. And hello kay Candel Jo Bese and Edina Res. So, break muna tayo at magbabalik po tayo sa part Archie. This na medyo mati natin nakasama.
1: Sunod sa Friday.
0: Okay, alright. Halika ka na. Happy, happy listening.
2: Mo bang makamit ang nagsta-arali, nag-asa, graduate pa kaya cool?
3: Naga, at sa kaya, hindi ako nakap...
4: Ako? Kaya ako sa mga ginapang nila ang akin. Kaya humaliutergi. Ayun, hanggang ngayon, kunang...
2: I know you still have inawa sa iyo tabako, education with tabako, alternative tabako, talubo sa pamamagitan ng on-air and online maaari ang iyong pangarap ng buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lang Hercules, alang alas 10 ng umaga dito on radio sa Progbo Tab kasama ang ating naas si Sigurado tapos mentory school high school.
5: Ang DJ ko, din pa yung mga kapagtag-aaral.
2: Siyempre, may effort din. Dapat sumasagot on-air and online quizzes, magpa-participate

0: Ano ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ?
1: Fill out ng IELTS form sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilaki ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 I Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba, maaaring mag-text sa 0962-409-3467, 928-646-4295, 0909-3467, 0928-646-95.
2: Naku, salamat kay Talubo Als. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo is coming June 17th sapagkat nais natin ang bago ay Talubo. Talubo Als. Talubo Tabak.

0: Well, kung gaano nga kabilis nag-private civil wedding ni Bea Alonzo Vincent Co, ganun din kabilis kumalat ang ispost ng Nooy Dalaga pang si Bea na nagpakonsulta pala sa isang manghuhula pang love life. A 5-year-old video of Bea Alonzo surfaced following news of her wedding to Vincent Co. She asked the tarot reader about her marriage and the conversation went like this. Sabi ni Bea, kakasal pa ba ni tarot leader later on pa nga si Vilio? Sabi ni Bea, anong ni tarot reader? Oo, hindi church una pero may lang. Sabi ni tarot reader, ito yung mapapangasawa mo. Sabi ni na, tarot reader, matured na kasi. Magka-4 pang family life. Nakita na you have a plan. Supposed to be, sabi ni Bea, parang ng tatlo yan. Yung hula ay ang sulsak love life. Siyang nagkong netizens na menta at nahulaan na magsisivil siya. Well, I'm samang mga katalwake from politics. Wag natin this morning wise standing the love life sa counseling segment call end.
1: Stressful workplace environment, workplace underemployment, it unburdened from your overthinking anxiety is with our guest for the day.
0: At nunumbali ang lab from Italy. Na walang iba. Archie, hi sir, Archie, Miss Yaris.
2: To, ang love ang nag, part ng talubot na ba? Oh, it's such a a nice opportunity to be back here at very tight and personally ng programa po ito dyan sa Visa Met.
0: Opo, siyempre Love Life, total support kami dyan. Kung akita, buhay mo, nagpunsulta ka sa mga sir.
2: Nakapupunta sa mga mall, may mga doon na pumipila out of curiosity. Ano, kaya minsan noon, ay may mga ganyan mga sulok-sulok mga ng mga lahat ng mga parang makita ko yun. Pero never.
0: Sa recto pata, sa universe. Kami talaga ang nagpapakunin sa...
2: Out of sheer curiosity. Iba naman gustong... okay. I've known na city lang, anong sort of test yung mga claims, quote-unquote. Hmm. Pero hindi talaga really buy-in. Curiosity lang, okay. Pagula. Saan, out of EA, nahuhook na sila.
0: Oo, ma. Kumbaga sa jackpot, tumama. I think, kaya siya nag-viral, ano? Video nga, card reader, at ni Bea Luhama. Ang kanya. Pero syempre, ang question natin, what na magsikron, pero I believe, no, fan talaga. T21, yan yung manok, eh, no? Alala nyo, sir? Parang natin, once na pag ito, yung hain.
2: Alala ko natin, really wise, no? Kapag cross na sa fusion, kaya tao sa reservations, may mag-major. Sa ganung mental, psychological state, ka more, depending on science, mga manufacturers, na devices. So, magiging very own, mga klaseng, mga

0: isang good yun. Although in our, even sa, you know, times may mga that should be wise. Ito, Jeha, well-consoled na siya.
1: So, and said, na, her role tayo in about our destiny na si Mia Chance, lalo na kapag nandun ka, great fake, na ang fiyado ka dun, di ba?
0: Yeah. But nakalimo, I don't ritualize. Minsan, ang loobos na ni Jesus, diba? Kaloob, pero divin mo, so, yeah. Pa rin na, gusto nga, testes. So, huwag dating ka, inoon, palaking ambag sa katusuway nyo.
2: Mga hindi ko tarot sa cards na reader. Kala kasi ako nung ba, parang pinag-pimilit niya. Oh, si Mander Art. Ako po yung nasa.
0: Sa nilapit, siguro dyan nag-aungan sa mga...
1: Malasapit!
2: Okay. And po yun, ibig sabihin ng role si... Yan po na...
1: Yes,
2: sa trabaho, sa...
1: Motion!
2: Misa sa... Ano po masasabi art?
0: Ito rin, magandang tanong. Si Mark Shock, si Chen Michael, making na mga kasalukgayan. Si Pasyon, di ba? Tapos yung mga si Mark, may yaman for skipping sa... So, art considered.
1: Yes.
0: Sa ating host, di ba? Yusus. Tulad niya, wala, no? Is being what? Doing things. Pressure sa buto, no? Kaungan lang support, no?
1: So, kaya, so, if, ngayon, kasi, because of, kasi, and paradigm, pa, sir, yung, na, kasi, buka, kumbaga, you can, kung, makasagak, di ba? Eh, accept, na, mas laas po.
0: Answer is, yung, dapat, in other words, you know, na less, is, filled with stress, with, STS.
1: Yes.
0: No? Hindi natin, no, think show na tayo, if, no? Hindi kinatis nila para salbang mula situation life lang sa book the younger ones and then from stress kaya in this bilis you escape o yung withdraw diba ng stressful so then see set up they jump from one because it stress especially because it, most stress generations sabi no I mean, to set like the generation it muna maglilipot at merit vision kaya na nagdigil na so may na and then kayo so two lives at all naman.
1: Yeah. Oh,
0: kaya
1: oh.
0: Yung exit to merit instant or at or let's say papansin ko
1: which agree us so you Italy pero di mo suggest past 10 yun 12 no? Past age kasi yan pili nila traditional family so li live and ano po kung near ikaw ay magkukula for marriage
0: ay magsasama kung gusto ano pamilya kung magbubunga na ito na kayo ay diba alas hindi kasal parang pwede pilihan
1: yes.
0: Diba so hindi yung ideal parang sasama at hindi rin yung provision siguro ang body siya maganda hindi Catholic so nagpapakita tapos way all lies for consent kung talagang wala pa ng mga anak yung try to live so yung pansayin nyo kung hindi walang anak wala yung pumili kasi kasal
1: to
0: some point
1: and plus pag naging partner yung karoon ng pes, no? Iging parent. Either, no? Nag-sila. Mayo, sir. Kasi, dahil nga namin public, no? Papol. So, actually, in fair side, private. Talaga. Public. So, figure. So, yung naging secret marriage. Nagulat tayo lahat.
0: I'd like to say yung this one to push the wedding. Sila yung kasama na while in noon full sa family. This was owned for quite a bit. Public time. Bea being a minority. Hindi ba na may yun? Diba? Tapos sa katulay mas may car involved. Yung mga fans. Tapos yung mental person. No? Sabi at sayin na is major ano. And what is it that you want? Yung amount nila at to get married. Either lahat na ito a lifetime.
1: Oo.
0: Ama. Sabi ko lang itong actual parties who are worried about the threat or skin. Ayan na yung nangyari.
1: Wala well, ko tuloy. Nako talo. Bisa. Pero only. Kay Sarah Mateo Duchel. No? Ito nakita ko din. Well, ideally, ito involved. At yung family at yung mga sisig others sa life and lang kung halimbawa already picked stop actually ini-include kayo ang makinong or I'm that adults na sila sa yan nila yun yung sarili nilang baga baga sa asa ko
0: a little no spice mga initing mga yung particular family yung expat na mga tita again mga pala
1: mga
0: ante sa wedding mga ante mga Chinese iba nilang culture so acto decision making the observing
1: oo nga siya pala sole heir do multi-million na di ba hindi ta may say tayar po ayan nagit ni
2: maraming consider so miss bina at this time couple
0: Madami yan. Kung na mag-aagam may consider.
1: Okay.
0: Tapos, sila sa voice katulad sa kaso sa mga terka ay facilitate sa akin talaga. I think will not ready. Rin yan ng mga kabataan ready. Nagkukot pa tayo ng Bible. Ready na. So, talasisyon na natin siya na.

0: makikristal na yung mga wise people watching us. It's our best for us. At medyo spent kasi people at parang predictions matters to better.
1: Naghang yata si Sir.
2: Nga, ano? Si, ano?
3: Wala yung tanong.
1: Okay. Sa Rams and Zino, chat to, first, mag-bahay-bahay or mag-asawa, talaga palang ano, no? Hindi talaga siya, ano? Hindi talaga siya advisable, no? Mo na yun na nga, ano? On attend ngayong panahon na ito.
3: Kinda na, yung mag-ipumpi na, may mga tao talaga na makibo umasok.
1: Siguro, ikwento ko lang. O, di ba, kahit? Nung naging kami ni Pastor Martha noon, 33. Tapos, parang ang feeling ako ready. Sabi niya, I'm ready. Pag sa ano pang, di ba? Ano pang ire-red? Kung gusto mo, 5 years na lang. Okay, either this year tayo pakasal or maghintay ka ng 5 years. At that time, napaisip-isip talaga ako. Oo nga naman. Ay, maghihintay pa ako ng 5 years. De 38 sa kinasal. So, minsan, talagang really have to, kung siguro, when is in place, and ano ba ibig sabihin nun? Pag nakita mo, kilala mo na ang sarili mo, bawa na rin naman, no? Para ay pamilya, sabi nga natin mga Kristiyano maka-minister sa family mo, at hindi lamang 'yon, talagang independent ka na, yung iyong fiance din ay independent na, 'di ba? So talagang kumbaga sa ano pang hinihintay nyo? Oo. Eh kung maghihintay ka ba?
3: Parang yun nang
1: abutin nga kayo ng lifetime, ano? Ayan, kayo mga katalubo. Sige. So, may inaayos lang si Sir Archie. May naging technical glitch. Oh, batiin muna natin na ating mga katalubo.
3: Okay. Nawala din.
1: Okay. Hello kay Christian Macenas. Ayan, sabi ni Johnny Calieja, good morning po sa Gabo, sa Indung Dua, Ma'am Sel, and Seth. Salamat sa araw na ito. And sabi, ingat-ingat po lagi kita sa pagkahan hindi na alam, paligid natin naman po. Delivery rider.
3: Ayan yun. Angkas.
1: Angkas. Oo, mag-ingat-ingat. At sa Rosie Noronio Santos, good morning, your past Archie. Sige. So, tinan natin.
3: And then, meron din si Ma'am na Vintage, pinagbubong watching, si Ma'am Cherry Car Borja.
1: Yeah.
3: Good morning, Ma'am Platilia, kay Nelia Nueva, Grace Bueno, and Nerissa Binalimbing.
1: Yan, happy. And sa mga goldens pala na naka-tune in, wala muna tayong care group mamaya. Sige po. And siguro magandang tanungin din mamaya kay Sir Archie. Kailan mo ba malalaman na maganda na mag-cool off muna? Di ba?
3: Kayo po at this hakbang na inyong ginawa? Bago ang inyong pag-iisang
1: talaga naman. bago ko nalaman na siya talaga. Oo. Well, una syempre nariyan yung yung prayer. Matagal ko rin kasi pinag-pray. Tapos ganun pala habang kasi tumatagal says na bawa ilang months or years na kayo. Yung desire mo talaga ay mapag-isa kayo. Nakuha mo? Tumitindi yung desire na yon, hindi yun na nawawala. And so, as yung tumitindi siya, meron ako ngayon, bawa, ginawa rin, bawa, may mga siya, doon sa union, as we running. Yung ako, mga noon ko syempre, pero although at that time na rin ako yung yung sobrang yun yung isa sa mission ko kasi nga yung kawaw ko kasi pa sa alang-alang masama basta yun basta nagkaroon naging awas yung mag-case narito na si Hi Sir Archie.
0: It's a patience at willing to stand by and let tuloy ang alakayan sa umagang yan. Maganda yung hearing lang.
1: Maganda yung tanong ni Cez. Naka-sure tayo na ito yung ka.
0: Nice to be, kasi ang mga crop decision, especially kaman yung life. Lalo halimbawa, yun na sa wala ko anal. Sa bagay na yan. Post

0: parang yung bilid. Because sa intercourse, dinidismiss natin yung because orbital sensation, no? And yeah, realize yung time ceiling of primarying the council. So, nag-i-employ hindi la Bible, kundi chikal, yung magpunta. At pag-i-resolve, silent. Lang mo, kasi halimbawa says, or yung mga pre-agreement actually magiging sa eventually. So if a major factory kayo doon, top two people or parang three family, magkakagin, the funding or personal legal, maliban sa mga psychology and all, fully ag both parties o yung mga dyan na. Maklose, important no, na ikat mga sa magiging, since they na for bias, it may be confusing.
1: Sir, na-mention nyo, kasi if conjugal yung but nararapat na nung ano yung end mo ano ang sal ayabi gulatan ano may bang ako na kinulat si taas pa student lang well di ay sa isa I mean how do you then start on mo na from scratch na wala kang nangyaran pa ni loan na nung husband na loan na nakuha niyo sir
0: again no, nasa discretion ng mga ikaw ng mal without this or parang they can actually but yung mga wish din pero that tingin ko ha na siya the difference na naging magkaibigan na past this relation unlike too short so marami that were kept hidden
1: oh kasi mo matatatang ako lang ko na matatanong ko kay Mar tinang utang nagkaka sir
0: Kulang parang ano yan kayo din po ano yung age goes on no, hindi siya will not know spouse no kasi nas your age because that goes away in a spouse like mga embedded bank accounts
1: baka may funds hindi natin
0: alam very significant sa patuwa ka ba you'll be na parang yung meron palang signed for the
1: parang ako matutuwa
0: no Ruben or here to get married yun na to
1: ay sir may tatanong ako may bilang babae ano sis matutuwa
2: sa may point din na bakit ganun
1: bakit po ikaw sir in the future pero tuwa ba yun diba part mo or na diba yun pa medyo basta yun ano ba siya ng sense ng guys
0: not necessary para healing or what pero SLT ay pag-iipon isang issue for kasi view of everything no yung ang daming to think future para may mga emergency interability to with those events terms and family of kasi kung gano'n ano yung si ay parang extra resources pa rin yung kanyang region like ailing the mother kung mga pamilya so kailangan I don't think para magiging malaking pa nyo. Kung pwedeng may ibon, share asawa report na hindi masyadong makasarili, pwede lang, yun, may pinanggalingan ng isang sa ito. Hindi niya kilala si Grace partner. So, it himself, si Panor na ito, has already prior game na.
2: Tas anong tao na ano po, Mr. Archie, living.
1: Ayan, yung living. Yun na, di kultura, no? Pina, di ba? Oo. Personally, sir, di ba? Sa tira kayo sa bahay, kultura, anong ninyo?
0: Oo, may mga bagayan about that, biases, di ba? Sa atin, sa ilan sa ating value sa pagpapahalagayan. Mga idea, yan, ito yung ideal, pero pag nasa manikokot mo ay, kaya parang nahihibang yung iba, di ba? We learn the culture, the context, kasi ito sa mga yan, pwede sa tayo po, maaaring sa isa kasi, may marin, may walls. Sando, the father-in-law, the pag may hindi lang the very helpful, no? Newlywed, ay nakibiging, ay mag-practice yung hen, na walang shadows from either the family.
1: Yes.
0: So, respect you, parang family, na kung sa lahat, hindi, especially when they have the means na mati.
1: Okay, ang sinner, Nina Ilias, po, ipakay agum, po, aki pong rika, nagpakasal kami ang mga nag-aama, katikapuhan, and difficult kapasanan, nagtatabtulong yung wa. Sige po. So, sa yung start sa 14, for of you.
0: Pace you wise in this why we learn is work close to us. Particularly ideal each class where kasi sa happen no even sa mga yung at psychologically even no sa engage no sa hindi fully ready sabi nga we're not ready resiliency sensitivity or we will really kung hanggang hanggang so
1: solution to you conflict nako nablay
0: even sa ano sa mga nababasa na through time and layo mindeho hindi ka kalabiga yung times din ano at tapay at the end of the day may paglaban kasi pagkaway magkalayo kan mga kalabisas na married
1: okay
0: yun ba issue na ito tapos halit kasi mga bypassing yung kaya yung mga respective no? hindi mawasay kasi bida talaga yung mga personal kakas din yan kaso lalo

0: Pasalamat na sa nakuha namin ngito. Please tuned kayo po. Dahil yung pong post na binigay ni Chi, Lord, to ay isa puso namin at pag-isipan namin, Lord. And sa huli, Lord, may you be glorified sa mga yung mga will be getting married, Lord, soon. May you bless their and Lord, ang mag-happy, meaningful marriage sa kanila. Salamat, Lord, sa also, salamat sa buhay niya. Jesus, amen. Ah, diba? Okay ba, sis? Alam na. Oh, ang ating bokwis ay si Aika Mikaela. Naman, ano? Passion, paggawa. This is pag-ibig. Oh. So, tayo po ay magpapaalam na. Chisor, ano ulit? Nagkaroon ng technicals. Mababatan.
1: Po, ayan. Ay, ano? Hi, Karon.
0: Mabatan.
1: Yung tumamahin.
0: Oh, sige. Oh, para sa inyong dalawa ito. Oh, di ba? Oh, kami ay magpapaalam na. Thank you, of course, kay Sir Archie. And kami po ay... magbabye-bye na. Ako po si Cecil Amog.
1: Ako naman po si Cecil Borsalis. Mm-hmm. Kami po ang nagsasabing may God prosper your work, livelihood, and your spirit today.
0: Talubo, tabako. Thank you, Kuya Manny.

0: Talubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungod sa impormasyong sa indong nadango, pwedeng mag-text sa
1: CP number 0962-409-3467.
0: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
2: Source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

kayo, ang kayo, 3 radio, makinig dito, patayin ko talaga, patayin ko yung radio ninyo, kaya dito kayo, tindogo na tayo.

0: pag One Radio ang pinili mo, gaganda ang buhay mo. Para lang sa yung piling ko. Ang bilis-bilis. Ulala ka talaga. Biyernes na naman. Nako naman, ang bilis-bilis ng panahon. Kamusta ang giling-giling kang mga nakaging aldaw Lunes hanggang Webes? July 17 ang petya today. Kaya ba po nindo ang sa indong ngudoy-ngudoy ng bayan? Ang babaeng talaga naman walang kaloban sa indong kan oro alda. Alas 10 na sa pagkaaga, programang in kang drive mobile capsule. Mapapaulala ka. Tatindugon ka. Drive adult ka. Naka-live na kita radio. Ang pula ako. Are. Nangislo ko sir. Misis talaga no. Dala talaga. Ano naman kaya? Moon. Ano ba da Domingo? Happy holiday. Baka siya Domingo, ano? Pero pag Lunes, garo matagruso ng bisano. Ano, sir? Kasimpulo kang One Radio, oo. Oh, naku naman. Mapapaulala ka talaga pag Biyernes, ano? Pero pag Lunes, maga, Sir Manny, eh, naku, yun na naman. Mabalik na naman sa programa. Pero di man ako nagsabi na habo ko mag-program. Pero syempre, ang mga alipin tayo ng salapi. Mga alipin tayo ng salapi.
1: Hi, this is Vice Ganda.
0: Ano da sabi kay Tol? Alas mo na ta.

0: Minagataram. Dahil pala nito na-edit na Maray. So, ulala song. Wow. Ang title daw ang kantang initabi, Ulala Baby ha. Baby Dolls ang nagganta. Dakol kinagahapot sa kuya ko, ano tabi ang title kay yan? Kaya digdi, ano lang siya? Ula, top ako. Buda ano, ano siya, balls, mga kating diba, right? Biyernes ko niyan, pag sentong nadangog na naman si Osang, alam na si Dish. Alam na Dish. May na naman. Saan sa tuyang barangay? Sa Lakay? Sisay na naman kaya ang manggaganang niyan kay Sarong Bilog na Manok from Manok ni Osang. Ayan na!
1: Barangay sa Lakay! Sa Lakay!
0: Barangay sa Lakay na naman sabi matugdo. Kaya na baga kasuod ma at manay. Ano nga? So nang gana kasuod ma. At manatahan akong kudo. So chat sa ko ni Erickson. Ang nang gana po kasuod ma kay Sarong Bilog na Manok tabi. Ta ang daradara niya kasuod ma. Sabi ko, bring me halaman na ano yung nga ini? Kangkong nini. Tama ano? Kangkong tabi ang dinara ni Manay Genoviva Kikay, Kang San Isidro, Tabaco City. Dahil po dyan, edi ikaw ang winner ng isang buong manok from Manok ni Osang. Shoutout sa mga online viewers niya to na nakatutok mo niyan tabi. Mga online viewers tapo mo niyan na nakatutok sa mga oras na ini naka-live na kita mo niyan sa One Radio kaya abang-abang na kamo dyan. Buda sa mga harong tabi nindu ha, kusog-kusog ang tabi ang radyo. Ta, baka po iyaon na dyan sa barangay mo ang manok ni Osang. Opening salvo mo na kita. Tindugon na ang mga Bicolano. Oragon, programa ko Lunes sa Good Biyernes. Ini para sa Indo, kaugmahan sa puso. Nangani man mga problema, namatayan mo. Narak na sana kita sa pagkaaga. Aga, ako na ang bahala sa isira. Nindo, mga chika, sin iba pa? May pa-horoscope pa ako. Yon man ang sira mo. Tara ko pa na ako. May manok ni Osang na. May manok ni Osang na. May manok ni Osang na. Uni na ako. May manok ni Osang ka. May manok ni Osang ka. May manok ni Osang ka. Uni na ako. May manok ni Osang na. May manok ni Osang na. May manok ni Osang na. Uni na ako. Tindugon na. Tindugon na. Tindugon na ang mga Bicolanong Oragon, programa ko Lunes sa Good Biyernes. Ini para sa Indo, kaog sa puso. Tangani mahali ang mga problema, namatayan mo. Ngarak-ngak sana kita sa pagkaaga. Aga, ako na ang bahala sa Nindo. Mga chika, sin iba pa? Ay, may pa-horoscope ako dyan. Yon man ang solusyon sa isira mo nga ni Uni na.

0: Kunin na ako, may manok ni Osang na. May manok ni Osang na. May manok ni Osang na. Kunin na ako, tindugo na. Tindugo na. Alas 10:24 na daw po ang oras. Pag nag-upod na ini si Erickson, automatic na yan.
1: Ay.
0: Nakahanap na ang kibarangay kung sa'in matugdun mo yun. O siya. Mapabring ni po kita ha. So, ang ipapabring mi ko tabi, abangan nindo, iyo po ang dadarahon tabi nindo para kamo manggana. So, pinaka-primero po na magdalagan dyan sa barangay na iyan, iyo po ang gana, kisarong bilog na manok. Iyo po. Shoutout muna kay Bian Ray, live from Judith Atero, going to Tiwi. Ano ni parada, no? Marites Brito, shoutout kay Joel Calios, ay, Joel Dilios de Los Reyes, kang Fatima Zone 7, bising-bising magluto tabi. Julie Canyo, shoutout sa imo, thank you for listening. Pa-shoutout po kami nigdi sa, ano, kay Nick and Brian from Best Cafe. Ma'am, patugtog do tabi kang Lady in Red, na nakapula ka ngayon. Hindi, kanawara mo na nagpula ako. Oo, feel ko lang. Kasi happy ako today. Kasi tapos na naman ang work week. Biyernes na naman.

Shoutout sa imo, Jonas Bilason, ha? Okay, na-receive ko sa message mo, Tabe. Reply ako mamaya, ha? Okay. And what's this? Kunin mo na si ano, si JP Mahusay. O, pa-shoutout agom? Na naka-duty mo niyan sa RHU, lying in maliktad. Kirby Mahusay. Mahusay. Rowena Volante, good morning. Tindugo naman si ano, si Divinas Flores family diyan sa Oras Tabaco City. And ganda raman ang outfit mo today. Ang outfit ko today, pang bakuna. This is called bakuna dress. Ready-ready na sa bakuna. Gandara outfit. Shoutout sa mga taga Upper Bongga Bakake Albay. Happy birthday! Sa imo, Boss Lem. Ay, mga taga-Barangay Bongga, magpakagkaman nga yan, Ki. Patugdo naman nga dito sa Barangay Bongga ang ano, ang manok mo. And, happy birthday kay Mama Winifrida. Happy birthday today. Patindugo naman kami dito sa mga taga-Barangay Outpost. Si Kaita Binyola. Sena Barangay, Hilda Camasis. Shoutout sa mga taga San Bernardo TV Albay. Joeleo Salen, shoutout from Bulan. Bulan, Sorsogon. Uy, nakakaabot kita dyan sa Bulan. Happy listening po sa Indo dyan, Tabe, ha? Pipito Kondat, Norin Mandaw Digdi. Sa Barangay Bari East TV. Si Boy, ano ini? Ano ini? Ah, okay, sige. Abo kong banggito ng pangaran mo, girl, masagwaon. Delikado ako kay ni. Telma, good morning. Ay, happy birthday dia kay Kagawad Roberto Nono Moranal. Always listening man po sa buwang. Kaiba ang tulong kids. Si Eva Olivato at Christian. Yan. Sa gapos na mga nag-celebrate kan sa indang mga birthdays today. Shoutout tabi ha. Sa gapos na mga nag-celebrate mga

0: You know, people in Barangay Salakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One News. Ang radio ninyo talagang mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. So good na, Barangay Salakay.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na. Ivi pa, Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugusto hilya ng bata. Basi kagat. Ang chicken Manok ni Osang. Presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Looking for the perfect getaway in Tabaco City? Stay with us at White Anahao Haven, your ideal spot for family vacations, barkada getaways, or a peaceful escape. Experience comfort, relaxation, and breathtaking views in our newly built, cozy, and spacious home. Perfect for families

0: friends. And don't miss the highlight, a stunning rooftop view of Mayon Volcano surrounded by greeneries such as banana, coconut, and graceful anahaw trees. A serene tropical escape, perfect for morning coffee, sunset moments, or simply unwinding in nature. Book your stay today. Find us on Facebook and Instagram at White Anahaw Haven or check our Airbnb listing for availability and bookings. Located at Puroktos, Barangay Bungabong, Tabaco City, near Caseyland, Rica Fort Subdivision, and beside Mayor Morris Residence. Good for up to 10 to 12 guests. You may also call and send SMS direct to 0947-520-4581 or 0968-161-7863 for more details. White Anahaw Haven, your home away from home.
1: Bolang bilog, wag tutulog-tulog. Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyosan ang kagandahan, iyon ang buksan. Ang libro ng aming kapalaran. Horoscope kung tawagin, feel na namin. Kaya't usang, iyon ang bigyang lambing.
2: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Pasalubong, pang regalo, pang balon, pang suyo kimahal, tanagtatampo na naman sa imo. Wow! Kung saan ka ba natulog kagabi? Nagpurpanginom ka na naman. Apista ba ka sa banggiano? Sing ka na naman nga nagduman. Dahil ka na naman naguli. Ay, magdara ka tabi kimanok ni Osang. Pangugtuhan nindo para magmaray-maray lamang siya mo si Agumo. O kaya Zap Donuts, mababakal sa gabos ng mga branches kang manok ni Osang. Sa mga nag-aabang, kansay na mga zodiac signs today. O, ano tabi ang horoscope mo tabi ingon yan? Garuyaon naman yan si Erickson na. Ahahaha, andito na naman ang ating barangay Salakay. Ahahaha, andito na po. Pakinggan niyo po ang ating CEO, ang anak ng CEO. Ahahaha, Erickson, pasok.
4: Ahahaha, andito na naman. Andito na naman, ay. Diba?
3: Andiyan na. Ahahaha. Ayan. Naka-EA ko niya na. Naka-EA mo. Ahaha. Good morning sa'yo, Erickson. Friday na naman. Magkaugmahon.
4: Friday. Friday na naman.
3: Ahahaha.
4: Magbarangay sa lakay kita.
3: Ahahaha. At tayo po'y magbabarangay sa lakay na naman. Andito na po ang anak ng CEO. Pakinggan nyo. Ahahaha. Asan ba ngayon ang barangay sa lakay?
4: Andito lang. Sa malapit-lapit ang barangay sa lakay.
3: Sige na. Ahahaha. Sabihin mo na kung asan ang barangay sa lakay at nang matapos na tayo. Ahahaha.
4: Andito tayo sa barangay Bibino.
3: Mga taga-Bastro, ano na? Pagalawin mo na ang baso. Ano laman? Kangon yan sa barangay Divino Rostro.
4: Yaon ako sa may barangay hall.
3: Shout out! Sa mga taga-barangay hall, kang barangay Santo Cristo, Divino Rostro. Ahahaha! Ay, chismis mo na sa barangay tabi.
4: Marina
3: ka mo. Dapat i-senyon sa barangay. Andyan po ngayon ang barangay Salakay sa Divino Rostro. Pakinggan nyo. Ahahaha. Napapaulok ako sa Indo. Sabi ni Manay Nati. Manay Nati, napapaulok ako sa Indo. Di barangay Salakay, dapat sugana. Arugon man ka mo. Aha. Sa mga online viewers, dali nga, nag-ararog na kang E8. Sige, start. Biin mo na sa barangay. Ang barangay Salakay, nasa barangay Divino Rostro. Ano pang inihintay nyo? Sali na. Pakinggan nyo. Ha. Ano ang deep?

0: mo, Tabi. Yan sa harong mo. Magkukuha sa harong mo. Magdara, Tabi, kay monoblock chair na plastic. Tulo. Ay, ng konti. Ayo, sa tukawan baga. Pagbaga tatu kami na triklop sa nang tukawan na no. Lapukat lo na chair o kahit anong upo. Tatyo, sali na. Dali na. Aha. Kaya naman, Erickson, pasalamatan mo muna. Ay, good morning muna. Kay pading isyo. Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo. Pading isyo. Ha sa'yo. Urotro. Morning man sa imo, Marilyn Arcilia de Lucas. Tabi, pero na ba?
1: Ngayon
0: pa lamang nakapasalamat sa mga sponsor ba? Dapat nakapasalamat ka muna sa mga sponsor ba? Matan mo muna. Bigla ka naging ilonggo ba? O, sige, kausapin ko nga yan, no? Maray na aldaw sa imo. Ang addiction pa.
1: Wow.
0: Marina Aldo man po siya mo. Dapat naka-AA ka man ha. Good morning. Ha ha ha. Dapat arugon ako. Dahil man gagana ini ka sa lambilog man naman nagpagday talaga inarog sa boses ta. Wow. Kaya mo ba no? AI. Ano bang pangalan mo?
2: Wow.
0: Sabi pangalan mo. Aha ha ha. Ano pa?
1: Wow. Haji Onan po.
0: Ano yon?
1: Haji Onan.
0: Haji?
1: Haji Onan po. Iyo po.
0: Ang apelido mo, Onan?
1: Iyo po.
0: Ginipan mo na sa nakotang Unan, para Unan siya, wow. Ano? Parang ano? So, asing Unan. Ah, ikaw pag ang mga apelido diting Onan, ano? Ah, Onan. O-N-A-N. Wow. Ang ganda naman ng Onan. So siya, nung kung sa Amerika, Onan. Wow. Haji? First time ang gana Onan. Sa Barangay Salakay. First time mo.
1: Opo.
0: Garo-garo niyo yung kamasunod yun sa, ano, sa barangay hola.
2: Wow!
1: Opo, Tabi.
0: Ay, kaya man. Si Sen nakatutok sa radyo sa Harong Nindo, Tabi.
2: Wow!
1: Sa may, ano, wala po, sa tindahan, nagdangog mo lang po.
0: Ah, nagdangog ka sa tindahan! Since nandagdog ka sa tindahan, nadangog mo na, ano, tukawan ang dadarahon. Kaya duminilagan ka dyan sa barangay hall.
2: Wow!
0: Haji, live kita ngunyan sa One Radio, ha? Live kita ngunyan. O mga kainuman mo. Kainuman ta?
1: Po akong kainuman.
0: Ang kainuman? Sa mga barkada mo, may friends ka ba?
1: Shout out sa mga barkada ko dyan sa Divino.
0: Mm-hmm. Karani naman.
2: Wow!
1: Team Lucena, tapos Team Lucena, Daring Galios, Valenzuela, Jesus. Dino Barbante.
0: Talaga? Kainuman niya. Ika, merong nagdala. Ah, ngunyan ha. Magabi sa manok ni Osang Bas. Kuon mo, Tabi. Ang sa imong papra. Hadjong Tabi sa mro. Diyan. Ay, gugun. Oh, ha. Tabi mga diyan.
3: Joaquin Dester.
0: Agan. Alam, kamusta dito talaga? Umilichat nga, ay nangyari niya ako. Sabi ko na siya, tukbo nga ni sa One Radio para alertado ka. Yung nambing na kayo, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, pasalamatin na muna, sir.
1: Sabi, ako, ibang kero, sigurado sa isang fried chicken, teri pa, at si ano si Ram, ang zap donuts, sige boss, sa bangs, kan manok na umbal capsule, may lakas ng binteng natural sa sangkap, das, kategori, ni sex in one, get herbal mix, mahal si ka na, sexy ka pa. Hindi ba ako sa inyo, Dish Erickson, One Radio, 91.3
0: at FM. Thank you so much, Erickson. Ayan na po, Barangay Salaka. May man sa ating Barangay Salaka. Aha, ha, ha. Ang ating Barangay Salakay hatid po sa inyo ng Bombita Generator Repair Services, Aldos Glass and Aluminum Services, Clavis Furniture and Repair Services, Yummy Beat, High-End Cell Phone and Computer Shop, High-End Solar Energy, and also brought to you by JB Bragais Eatery, Jaya Enterprises, Lola's Bistro, Nong's Meat Shop, 6G Enterprises, Smile Innovations Dental Clinic, Tabaco AB Color Mix Paint Center, and of course, also brought to you by Leo Lavandero. Thank you so much, Tabi, sa Leo Lavandero and White Anaahaw Haven. Mabalik ko after this.
4: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi nakasimula.

0: at di po kaya ng tati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time with proper diet and exercise. Gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at uba. Dapat?
1: Mahal na Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ayan po, nagbabalik na naman po ang Tindugo na radio show. Shoutout sa mga rayaon dyan sa, ano, sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts. And sa Queensmed, hali ako kasuod ma sa RL Beauty Clinic sa mga gusto magpabend. Doon, 10:44 na taga Bongga, Tindugo na, sabi ni Kevin. Marinaal daw tabi, pakibati man tabi, didi sa Amislag, Suwa, Malinaw, Albay, Baragay East Family, Borromeo Family, and Balasia Family. And Boobies Family, Mama Osang. Ay, Manay Nena, good morning sa imo. Ano kaini ang ano ha? Ang One Radio. Dugi-dugi. Michael Nova, matagan sa tabako. Urual daw sa One Radio. Naka-follow ako si Amo, pero day man ako nang gagana sa pahula. Nainot ako, tamang title. Ilimunta Julia Chan, kumanggana ka ha. Nanggagana ka baga, Primi Julie? Oh, pimita ka nga, nadadangog sa ibang programa. Pimi, kagana. Tawin naman ka, Chance. Mires, good shoutout po sa Agong Raymond, Kanyata, Kanata, or Kanyata. May na mag-vulcanize dyan sa Pawa. Mga taga-buwang, baka kay good morning sa Bicas de la Puerta. De la Puerta family and Banzagales family. Yan po mga greetings niya to, ha? Ready na ka mo? Mapahula, tabi ako kaya kantangon yan. So, pinaka-enot na naman po na mag-message tabi. Mag-comment pala. Mag-comment kan sa indang tamang simbag. Iyo po ang winner kaya 50 pesos na GCash, alright? So, ang dapat niyong hulaan po mga kaibigan, yung ating title of the song. At nang pag nahulaan niyo po yan, eh, ikaw na ang 50 pesos GCash. Or load. Hey, no? Hi na so announcement, GP. May announcement baga tabi ang TGP. Tabang po inisaga, boss. Samantalihin po natin ito kasi sa aga na iniano. Pinapaisip po ang gabos ng magkakaigwa po ni up activity sa maabot na July 18 Sabado, alas 8 hanggang alas 12 po nin pagkaudto. Ang The Generics Pharmacy Basud Branch na makukuha dyan sa Barangay Santa Cruz, Corner AA Berces Street, Basud, Tabaco City. Hampang sanakang One Radio 91.3 News FM. Ang TGP, samantalahon po ini, libre po, free. Check-up activity alas 8 hanggang alas 12 lang po iyanin pagkaudto. Ang nasabing activity para po sa mga asin sa mga muyang magpakonsulta, nin libre. Ini pong libreng check-up, di pong bayad ha. Ang reseta, pwede na po nindong bakalon. Ang itatao pong reseta ni Doc, mababakal po sa mismong butika kang the pharmacy or tea. Kaya samantalaga, pa-check po na nin libre up na ini. Diba? Yang check-up muna, 400. Minsan, pinakabarato na sana siguro, 300. Pinakamahal, 500. Minsan ngayon, nag-abot na sa 1,000. Depende sa nagkakamati-mati mo. Kaya dapat nga ni, pumika na ka, Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Ang Boss Herbal Capsule, mga katindugon, igotabi iyan ki collagen, igo iyan ki saluyot. Kaya naman, sa mga gusto mong paganda ng skin, gusto mong maging batang-bata, mag-Boss Herbal Capsule.
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhiin ang pagsikibok ng dibdib sa nasahang bilang pangkasul. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatumarumal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty, muna ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igusin na ki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese royal and VIP head spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page.

0: RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa Magapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
1: Adi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6 Paint Center. 6 Painted Street, San Paco City. Para sa matibay, masiguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad complete blood count, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang treatment sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-paninaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric evaluation. Bisitahin ang aming floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, BD Boulevard, Monday to Sunday, 8:30, Laboratory Notes, Passion.
3: Magandang umaga, ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Tindugon, makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga, patayin ko ninyo. Tindugon na tayo.
4: Inay! Uni na! Sisitabi ang manggagana today. Okay, 50 pesos GCash. Mapapa-ulala. Mapapa-ulala ka talaga. Pag tindugon ka sa One Radio. Abangan tabi ha sa July 28, ang grand reopening kang manok ni Osang Panal Branch. Kita-kits tayo. Buy one, take one, giraray. Sa first 100 customers, July 28 na po iyan. Kita-kits tayo, ha? Diyan po sa Panal Branch, manok ni Osang. Alas 9 nin pagkaaga. See you sa grand reopening kang manok ni Osang Panal Branch. Okay? Ano ang title kang kantang ini? 10 seconds, mga katindugon. Hulaan nyo na para manggana ka. GCash. English kasuod, Ma'am Osang. Tagalog naman para madali. O, Rosalie, iunay ni ho. Ay, 10. Sandali na aking buhay. Mamahal mo ang aking taglay. 6, 5,

ang title ng kantang yung korumba. Ang title ng iyakang kantang i. Ay, hindi kayo pag su, ano, theme song. Ang tagal. Yun, po ha. I am a song by the Filipino alternative rock group. Kang ano ini no? 2004. Ano yun na pala ni ano? Almost ano na eh. Almost 12 mga katindugon. Ang ay 24? Nagka-problem mathematics ba? 20. Halo yun na muli? Talaga? Makita kang muli.

0: about known for its emotive lyrics and soaring alternative rock. Song na ini, tigi center kay ini ang deep devotion. Sumali pagkamuot para sa sarong tao. Na-feel mo na ba yun? Unwavering love and the sacrifices one is willing to make just to be reunited with the loved one. Oh. Yeah. Yan yung tinatawag na ano, unwavering love. No? Kaya yung makita kang, ano ba, makita mo siyang muli. Ang lol. Ano ba, isusugal mo para, di ba? So, yun po mga kaibigan ha, makita kang muli. The sacrifices so one is willing to make just to be reunited with a loved one. Anong bisyo para? Congratulations, Tabi! Ika na Tabi, diba yung inisyo, no? Si Stephanie Virzo. Ika! Winner! Ikatabi ang winner, 50G. Ang simbag man ni Boss Lim, maghintay ka lamang. Ina sa pinakainot na, mag-san ka na sa natabi. Number mo, ano nga sa pangarang kay ito? Nawara na lugod sa binasa. Sayo na ito. Sa paraso. Congratulations, Tabi, ha? Iling ang low ingot. Mahiling tadig di. Shout out pala 140,000 followers niya to. And counting, no? Thank you so much, Tabi. Taos pusong nagaduroy-duroy ang sa kuyang pasasalamat sa indo sa mga followers niya to. And counting sa mga followers natin. And counting po sila. 140,000. Thank you so much, Tabi. Makita kang muli ang title. Naman kita magiribahan. Radio show. Kaibahan po nindo ang udoy ng bayan. Ang babaeng kaharutan mo. Aga. Si Osam po lamang. Kitabi. So the number one radio station in the first district of Albay. One Radio. 3.3 News. Tindugo na. Weekend, everybody. I'll be back on Monday, Tabi, ha, para po sa saro na naman na edisyon kang Barangay Salakay. Alas 10 po iyan in pagkaaga. Mananauna naman kita kay Sarong Bilog na Manok from Manok ni Osang. Bye!
1: Ito ang mga cute para sa Manok ni Osang Fried Chicken. Direct
2: and biaso. Paborito ko ang Manok ni Osang. Ang sarap!
3: MJDC Tuazon. Lana love ko ang Manok ni Osang. Si Ramon.
4: Oh, si Richan Biason. Paborito ko ang manok ni Osang. Sobrang sarap.
5: Oh, si Beans Genesis Veralde. Ang manok ni Osang po ang pinakamasarap na tikman ko ng manok. Palagi po ako nagbabakal pag wala akong ulam. At masarap po ang manok ni Osang. Masarap. Yum, yum, yum, yum.
1: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masirang ang manok ni Osang.
6: Heads up sa Gabos, Mag-aki Ugurang Maid Anthony Infirmary. Accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary. Igwa naman, kibutika.
7: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang

0: aming main shop ay matatagpuan sa Pilikam, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa. At servisyo may anak mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries? Anandyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Ay na servisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gusto araw na gawa. Yun, siyang mapagod, ipaparamdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. Ubus ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang bread ay hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal. Mas pinaka-pay na sarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits for coffee time. Don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-55819 sa R3 Cycle Center. Igon ang mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, tires, helmets, and motorcycle accessories. R3 Cycle Center, garantisado, asin barato. R3 Cycle Center, iwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
10: Heto ang pinakabago.
11: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe.
13: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
13: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
13: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampasensi!
13: Pampamacho!
12: Pampahealthy!
13: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
13: Best Cafe Green! Pag-coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
14: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hotels in the city of Truro.

0: maligating na po sa city. Po sa programang Ikrian. Down in Biyernes. Kaming nag-iriba ni, syempre, kada Biyernes, iba-iba elected na tuya pong nakakasabay. Maaraman tatabi ang sa ilirin ni Buhan, pinagigibo, na pinagkakasiributan. Pwede man kamo na magpartisipar, pwede ka mong makimema. Itabi ka mo mga katindugo na informabot na welcome anong di sa programang Day Pupig sa Sara Nation bago po ihayag sa tawon. Uyugon mo nga siya. Karami pa man ini na live kami digde. Kumbaga, in pronto ini muna ini. Wag lang yung kunyan, wag lang yung mga discussion na dayman out of kyo. Discuss mga katindugo na no. Pero syempre, pasalamatan tango na ang panglungsod gang story na paggamot headed by Vice Mayor Ate Glenda Ong Bung. Madali na sa bayan, abangan tayo. Good morning, good morning. Saro sa mahiguso na kudading tunay na pagmakakaibahan kasing gwi. Matuasan na sa koki mga duwang karigos may liwang wisik-wisik eh. I-welcome ta mga katindihan Ramboy versus Janko Konsi.
1: Okay, Diyos maray sa gabus na mga paradangog, bahagin do kidisali tabi hanggang committee hearing may angon niya na agas. Yan ako pasiring digdig. Good morning, okay, good morning tabi sa gabus.
0: Okay, huli man eh. Okay din da, okay lang yan. Sige ha, bukas po akan komunikasyon. Abrihan kong una cons, pwede sinda magapod kung may mga kaputan sinda. Yes, sa lindong kan sa imong komitiba sa 0966-4202-491. Pwede man tabi men section kan sa AIDS na One Radio and Trade News FM page. Department Manny Almoguera, Chief Ed Bornilla. Kaya tayangon mga kapihon kaming mga importante na pag-iistoryahan. Ang sarong oras,

0: bibitin kami digdi pag saan mga isyo. Unang-una ko, arami na taon ka na konsihal. Okay. Bilang sabi nga, buhan na konsihal ning tunay na pag ano na labi kons and kumbaga nakita ko niyan, magpoon ka na ilang kong.
1: Ako ta, sa ko July 25, ang June, July 6, okay. Kapag kriar po, 19 gabos na.
0: Okay.
1: Ang apat balido na. As in, yaon po dyan ang anti-EPAL, Peace or Employment for Education Support Program. PSEM code po, aprobado naman. Okay. Noise pollution po, saro man na, val na, operative lang po kay ni last week. Manungod sa mga pocho. Haloy okay. Na po ini. And huni po, basadlo as in pinal na pagba ini po subos business once ordinance so pre-employment readiness program ready na free parking sa mga senior citizen as in PWD okay naman po ini PWD ordinance kung sa in po greta sa mga persons sa mga negosyante na matauan sindas na treatment lalo na sa paghanap ki.
0: Uh-huh.
1: Ang pending ta po igwa kita na pending na mga ordinance yaon patak tabako naka second reading na ordinance po ini sa tabako start anini support program po biz start po dyan ang saro po na startup na negosyo natin sa sample ta po digdi tabako ngayon na mga computer
0: okay
1: yeah, ang Gcash po startup okay. Yo. So saro po yan dapat masuporta ranta sindang aning magkaigwamang ki mga city or mga businesses digde Sunday po yao naman sa second reading kaya ribanan po yan so car free Sunday
0: okay
1: duman po sa San Vicente isa sarata po ang tinampo po alas 4 hanggang alas 9 ning bangge po dahil ki auto duman na mga agi asin makapakaraw exercise dalaw makapag zumba asin man lang aktibidades ng Vicente na da isinda disturba ng sasakyan mahausinda magbisikleta sinda dahil pong prob sa San Vicente kasi po digde an ordinance creating the tobacco information and media relations or yun na po inis primero pa lang na Public Information Office o okay. The Tobacco Information okay. Relations Office.
0: Okay, Bapa, yan kasupisi ng...
1: Actually, iyo na po ito. Ah, iyo okay. Ini.
0: Ah,
1: okay. Ini na rin lasar, pero hunda.
0: Uh-huh.
1: Diba? Uh-huh. Simple.
0: Iyo.
1: Ini po, tigi. Ba't ngunyan po, dahi ini na ngunyan, iguan ng Public Information Office.
0: Iyo. Okay. Ang kulang lang duman ata, yung pisina, buda so budget talaga, buda yes. So kunyan kan mga tao.
1: Iyo po ko ta ini anda pa.
0: Iyan dapat ang sunod na.
1: Dapat.
0: Ipasa mo na sa may...
1: Iyo na po.
0: Aning mahiling ni Mayor, nagpanakaan. Oh.
1: And, ang saro pa po, the trends for post-disaster impact assessment documentation reporting in Tabaco City. Anong ibig sabihin kayo ni? Ang gabus po na mga opisina sa Satuyang Syudad, kaya ribanan na ang... Na pag may mga lain-lain na kalimidad, dol o whatsoever po, o taosin daki, uniform na form nganing mas madali po sinda makapang mga raot ng mga building mga may mga for evacuation magigipong yun ay ang reporting po ninda pangi an ordinance for enhancing ini po transparency accountability in local government procurement na kung saan dapat ang mga pagprocure ki mga sasatuyang po transparent sa pag-abot may disclosure as in, mandatory po dapat ang pag-disclose ka mga presyo and price verification to yung syudad. Carry ban an ordinance or ang tapat tobacco active public accountability transparency na kung saan na mga tribut ang ordinance sa satuyang syudad dapat carry ban ang mga sektor sa pagnganing kita sa committee level dapat nadadamugta na sinda tanganing ang satuyang mga ordinansa. Number 16 po an ordinance establishing the Tabaco City Student Safety and School Security Program na kung saan ngayon uso na suminali manlain-lain na mga weapon, hand, kutsilyo, batid, manlain-lain. So, dapat po, iguan na kita. Sa satuya, dapat iguan na kita ki proto, no, ihahandilahan ang siring kaini.
0: Okay.
1: So, dihisa is po na asin apat po, probado na, asin po, na basado na sa third and final reading.
0: Ayahan. So, sa laog kisan taon mga tugang, nakagulpi naman si Konsi. Man, isa sa iya, nata tibad niya ko ngunya na masangling tiya pong ikaduwang ay sa primerong termino baka niya ko maubusan sabi ni Konse dahil lamang maubusan nadagdagan pa dangani mga tugang
1: nakulong po kitang naiisip
0: nakulong pang dapat mga, okay yes, bago na late ka dahil committee hearing ano ang committee hearing parta tabi
1: ang tig discuss ta po duman iyo po ito so last natin ay igwa pang ani pala digdi kulang pa okay igwa po kita tining school security mechanism. Tighururunan ni kasubago. Tanata. Po, dahil tatighagad, dakulo na kiman lain-lain na po sa Tacloban, nagkaigwa kishoot. Mm-hmm. Sa'yan po, may tulapat okay. Po sunad nasa critical na
0: mission
1: and may mga injuries po sa ibang mga estudyante. Kung kayo ning ordinance ang ini makakatabang sa mga eskwilahan para magkaigwa sindaki standardized na po sa eskwilahan. Dahil pwede po sa natabang

0: po yung kabut ngayon sa San Lorenzo National, kami kanta, masyado ngayang arugan ngayang pareho kang tabako. Regardless, handa pa po ang pag-handle lain na mga insidente. No? So, kung para rin dapat gabos nag-inspeksyon, dahil pwede na digdingan niya kay insidenteng arugan, dahil po pwede yan. Kasi, sabi nga ni, kang time po na nangyayari iyan na mga insidenteng iyan, dahil man po gabos prepa, nag-isip nangyayari sa muya, pero minaruluwas na lang. So, halat na may mangyari pa sa kakita mahiro, kudik mo, na dahil pa nangyayari, dapat po kita. Kung anong mga estudyante, kung anong maestro, yung mga response ang barangay, dapat, halimbawa, may eskwilahan, paano ang gigibuhon kang mga estudyante? Madara lang, uruli, laog sa classroom, malaki sindalaogon. So, dapat i-discuss.
1: Okay.
0: Paano man i-handle ka maestro po? Dahil magay na yan. Kundi ang training ninda, maidukaran ang mga. So, anong gibuhon? Maprintira duman? Or sinda ang maapod? Paano sinda maapod? Paano man meet kang information sa mga iba? Magtulong ring sinda, apat na ring, ibig sabihon, may something na arog ka yan. So, po yan duman.
1: Yan. Okay.
0: Kang iskwilahan, na pag may arog ka inin, na aram ninda kung anong gigibuhon ninda.
1: Okay, mga so, preventive measures
0: po.
1: Mga katan, maut na ipaabot ni Nicole, sa itsang unyan, dahilan dyan sa mga gibong. Ang series ay mga pinag-imbitaran ni Dutabe.
0: Okay, yaong po duman, ang iba, ang committee chair po kang education, si Cons Yob, yaong po duman, siya po ang nag-preside. Yaong po si Cons Rinier, yaong po si Cons Junicio Ragudon, yaon po si Cons Insitango, so sa PTA kang bilog na tabako, yaon sa faculty president na syudad kang tabako. Riling ako sa mga pangarang po. Mambing po, yaon.
1: Represented gabos sa mga
0: NPNP, yaon mambing po.
1: Well represented, ano, ang ginibong committee hearing para mailantag ang mga sa gigibuhon, tangani na dai, digdi sa satuya, so nangyari duman sa taklo. Diba? So, dakulao na bagay yan. Pero habang dai patabi, Cons, ano sa hiling mo ang dapat nagibuhon mo na ngayon?
0: Sangun yan po sa hiling.
1: Kasi yan, uralawig pa yan eh.
0: Ako nagibuhon inda pulit akulao list visibility nata apat na nahihiling sa luwas kang isran nagdalakaw-lakaw sa laog ang campus tanata nangyayog ang campus tanana nangyayari din sa luwas pero na mga reported sa laog na nagdadarak weapons po or mga
1: deadly items. Weapons
0: yes. So para po sa kuya ang suggestion na habang daipa dapat mas pakusugon kang PNP ang sa indang police visibility. Ako po estudyante, maduwa-duwa na ako magdarata na taaram ko na tantaw.
1: Dahil
0: ako pwede magpapara horohambog ko ining daradara kung ining taaram ko na tantaw. Anytime pwede akong pick up on kang police. Iyan po ang kaipuhan ta. So sa kuya po, nasa, bakusa na po sa laog. Siring man po, kasabi nga ni Cons Rinier, na bakusa na dapat sa laog, kundi pati sa luwas. Nangyari ang pag-abang, nangyigan sa luwas.
1: Na minsan, pag-urulian na.
0: Grupo-grupo na, urulian na, abangin.
1: Tripa na pag-urulian.
0: So, kaya po, in-incorporate na po duman sa ordinansa ang pagtabang ka.
1: Okay.
0: Barangay police, tanganing po, mas mapakusog ta. Dapat may nakatalaan na mga sa tinampok kang mga eskwilahan. Tapos hindi ang nakakaaram kung sain sa lugar ta ang nag-aarabangan, dyan din may nagbuburungagan,
1: dyan din yung mga mainit na mga estudyante.
0: Tabang din ang barangay. So kinaagta po ito.
1: Kung siguro inagihan mo ang kunya na, by experience yan?
0: By experience. Kan time po kaya, baka ako bully ha. Medyo lang. Pero kan time po kaya si Ed na corpse commander.
1: Kaya
0: aram ko dyan na mga report sa kuya. So,
1: aram mo kung siya nagtuturuparan na di, kung sa higudan kang eskulahan, dumaan na nagpapa.
0: Dahil pa yan na 7-11 na yan.
1: Oo, dahil pa dyan.
0: Kalagang pasiring sa ginuba.
1: Aram mo pala na nga.
0: Dagdagan ko sabi.
1: Dakula man talagang bang may experience ade. Sige, dagdagin.
0: Na minsan po kaya, akahirak po sa mga estudyante na may mga threat na dahil ako maaram kung aabangan ako. Dahil man ako naabangan paglaog pero pag ng eskwilahan, pagluwas ko ay naglaabangan ko pagluwas. So, tatakot na ako. Imbis na mag-adal ako, dahil ako malaog sa aga and takot na susudyan.
1: Buda, dapat number one din sa estudyante na limbawa na usip talaga.
0: Yes po.
1: Dapat number one yan.
0: Po, sa gabos po ng mga estudyante sa syudad kang tabako, asin ba kung tabako? Uli po. Day tabi ka mag-report po iyan automatic kayo pick up. Magkakaigwa po kita ki intervention sa bagay na iyan. So plead me po ang sa indong tabang as in sa mga po nagako sir. Pero pinagbasuran.
1: Ikaso nang bubuli kampanya.
0: Ako anong, pero pinagbasa nata. Day po ako ki kaklase na day ko pinahibi. Gabos ka klase ko tari.
1: Ayo.
0: Pasaway ako kampanya.
1: Pero ako kampanya no. Bubuli pero tigtumangan ko sa nang bubuli sa. Takon na imo tumangan sa nang bubuli sa ibo. Pero may kang bubuli
0: ka. Yes. sa eskwelahan mi po. Pirmi ako kay to na nararapa.
1: Dahil man halata para talaga, dadakula ka talaga, talagang susanit, pero may mong mabubuli.
0: pirmi ako tagalinig kang banyo, pirmi ako tagalinig ka para halik kang basurahan. Iyan ang gibo ko.
1: Those were the days, my friend.
0: Iyan ang gibo kang bully. So, kaya ito, pag ako nadadakop, nadadagitan, ako ang parang,

0: linig kang banyo mo. So, mag-erase kang blackboard, magtapan sa luhas. So, yon. Sana po, dahil araw kayo.
1: Kasi amin nung takis na dahil tabi ko sa no, kita kay kula kita. Ang mga isto,
0: naging
1: ang mga
0: mature.
1: Kumbaga, kaya kansay ng development, kaya nangyayari ang bagay na araw kayo. Yes. Dahil sila, may sala pala. Kumbaga, trip-trip, kaugmahan ng barkada. Yan ang number one. Yan ang number one na nakakapush kung nanta na bubuli.
0: Actually po, sana, mahali yan. Mahali po yan kasi maray, bako man yan, actually, maray so nakabuli, babasulan niya man yan.
1: Pag may nangyari pag-abot ka na. Pa na
0: yes.
1: No?
0: Ako po,
1: pag nakadiskwido ka na, magbabasol
0: yes.
1: ka.
0: Buda, pag may naging epekto ito sa binuli mo, na may emotional damage na healing mo sa tao, para sa imo pagbabasulan mo, na po mangyari ang mga araw.
1: Kung yan, maugmakasa na sa mga masunod. Sa future, nagdadangadag para sa ito dapat ang...
0: Actually, pag nag-college, day naman kay Arugga yan, tanata, pag abot sa college, grabe na, esperso na ang pag-eskwila. Kung ngunyan, medyo pakamuta, high school na, elementary, pag abot kang college, day mo na yung mamamati.
1: High school life na kaya pinakang maugma na part. Ayun talaga sa totoo.
0: Sabi.
1: High school life ang pinakang maugmang part kan buhay kan pag to. Di ba? Yaon dyan gabos.
0: Gabos experience siya.
1: Gabos ng, dyan mo na makuha pag nasa high school ka. Pag nag-college ka na, ibang level na naman. Kasi sa mga kabarkada mo sa high school, mga ito sa buhay mo, kunyan, yugtukan buhay, di ba? Yes. So, ang pinakang maugman talaga, gawin yung memorabilia, pero huwag kayong mambuli.
0: Yes.
1: Kasi yung pambubuli, abang buhay mo ding dadarahon yan.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Totoo
1: po. So, kante pagbabasulan
0: totoo
1: yan.
0: Po yan. Totoo po. Diba? Pag nag-mature ka po, maisip ka na baka man pala maray so nag-ibo ko. Aram mo, dadarahon mo po yan.
1: Yan. Sa mga barkada man ng mga sugutero, pang kunyan, pang gatong, kanya barkada, kunyari, may barkada ng araw ka, sige sa nangyay, araw
0: kayo. Oo, yan, supporta rin.
1: Pahit sa nangyay pa,
0: dahi. Pero pag nakadiskwido na, dahi mo na po yan.
1: Dahi mo naman, mako.
0: Solo mo na ang problema.
1: Pasusuluhon ka. Kaya, ngunyan tabi, magdangog sa mga, nasa eskwilan ngayon. Sa mga magurang.
0: Sa mga magurang.
1: Pero
0: ako lang po ang intervention kang magurang. Sana, mga magurang din, nakabangan.
1: Alas 11:34 na ugaring tabi ko. Sabi mo, igwa kang apat na nansa.
0: Igwa po. Pero okay. Idagdag ko ta, Sir Ed, may tulupay.
1: Sige.
0: So, uni po, tabi, Sir Ed, pang disinan sa ilinabanta, tignan mo niya nasa committee hearing. At siyan po, at siyan na hapang ako kainin. Po ini, ordinance establishing the Tobacco City Store Support Linkage Program, providing medical rehabilitative and facilitation. Kung sain, ini po, mga survivor kang stroke, kabangan ta sinda, ma-rehabilitate dati, kaya na nagagamit at least po matawan sinda ki rehabilitation na magamit giraray ang bitis na yan. Parang ganon. Number iyo po ini, so ordinance declaring the Diocesan Shroff Parish of St. Vincent Perez a local cultural property of Tobacco City. Apo, ibig sabihon matatabangan pag in-institutionalized na po ini or na-declare cultural property na po siya sa protection, preservation, and promotion po kan sa tuyang syudad. So, ibig sabihin, okay. Mapupunduhan tayo sinda.
1: Okay.
0: Lastly, an ordinalizing the collection and segregated data on animal bite case vaccination. Nata, po inita nata. Sa ngunyan po, ang mga nagkakaragat kang ayam, dahil naman, or nakamrot kikos, dahil naman nagdudumaw or pasiring po sa Ziga, ang kadaklan po, pasiring na sa mga animal bites, which are private. Ngunyan, mataram ang sa tuyang, no, dahil man tingayang rabies, dahil man niya ki-incidenting pangangagat,
1: dahil record, kasi niya on sa private, so record.
0: So, in rason, kung tahaga dun ang mga records sa mga pribadong sektor, nga ni court, na
1: tiro, ngunyan,
0: sa ngunyan pala, pero po,
1: obligat report
0: na mag-report. Nga ni aramta na may bayad. Yan, kung pala na, ribo ang i-injectionan ang kada anum na bulan. So namaduman sinda na pwede man mag-provide kay arog kayo. Di maring na arog kayo. So kay pitang ito. Okay po, sinda nagpapadara, so tigre magpadara sinda.
1: Ayun, tapano mo yan mababudgetan na day kung halimbawa man kung day ka ning kita. Okay.
0: And sa gabos po, resolution po, nakapag-crear po kita ki 8 resolution, co-proponent po kita ki 77 resolution. Sa 50 resolution po, 48 po ang linaoganta, may duwa man po akong day, ako nakalaog, tanas sa bakasyon po, okay. Pero official po yan.
1: Okay, di tampang ma-perfect ka day.
0: Po, 48 sa laungkwentang regular session.
1: Duwa man sana ang
0: duwa
1: absent.
0: Man sana po. Sa sarong taon po, duwa lang po ang absent.
1: Okay, pag-arong kayo ni mga tugang, piparakpakan. Parakpakan ta si Cons. Good mga katindogan ano pero sabi ni Cons kasubago importantihon nakapasar pero bago yan birdhouse the second i-filter ang saliring comment dahil sa naidok Marina Aga Papa Eds tapos kay Mano Cons Ramboy stabi sa anong capital S?
0: Kasalut sa kuya mga pag-iriba po sa mga Brads and Cisco po sa Tao Gama Fee Diyos Maray na aga po
1: capital S kay ni kang lalaking ini si Usla parking para sa senior at PWD Garman, sabi niya, kadaklan na establishment hindi sa tabako, free ang park.

0: may parking on man's establishment. Araw dyan seryosa, buda dyan sa may hampal pasad. Makalibre nga, mabaklay man PWD. O, reaction mo ko?
1: Yes po, kayo nun po. Ini po nga po ini. Bako po ang ordinansa na para maabot po ang panahon yan ng mga bako sana po yan ng mga establishment ang magkakaigwa po kibayad ang parking. Maabot po ang panahon, baka tantaod sa lasala, ini po na mga hararani may mag-open pay parking. So, at po kitang ordinansa na nasa sainda. Hindi po kita nag-ibo kay ordinansa na
0: sangunyan sa nagagamiton, di ba?
1: Sangunyan sa nagagamiton or magibukit at dahil igwana, kundi preparasyon po ini sa mag-abuton. Bako lang po, sangunyan po.
0: Okay, proactive ang approach.
1: Yes po.
0: Susan Borlagdatan, good morning Sir Ed, good morning Ramboy versus Janko. Sabi ni Susan Borlagdatan.
1: Salamat po.
0: Sa Brito, Marino Tutabi, Sir Ed, blood po, Dilos Reyes family, kan Fatima, Brito family, kan Pawa. Kay Lisa, Bitito Rosalejos, Marina Pagkaudo, Sir, and kay Joseph Bombita, Marina Otto, shout out sa Gabo sa Paradangog sa programa mo. Bako tirador ha, ikaasin ang sanggunian. Cherry Car, Marina Otto, Rowena Morris, Marina Pagkauto, and Wad Ramboy, God bless you po, tindugo na. Wad, apat in ordinansa, saro-saro ang tatabi. Ipangudyan ta so tambot so buda so sa kunyan inihong so sa ano iyan na sa apat na iyan tabi ano ito so duwang ito na nakapasa.
1: An ordinance institutionalizing the Tobacco City Summer Employment Support. Tabi ho po kayo. Once ika po aki ki PWD, aki ka po ki Sol, may college student ka na estudyante para sa Indo. Ini pong ordinansang ini, magtatao po ki 50. Kada taon po, 50 kita. Next year, 50 centos po ini sa ikatulong taon. Ngunyan po, ang gigibuhon ta po, yearly ba ang tabako na summer employment job.
0: Okay.
1: Ibig sabihon, maduman po kamo sa tanganing ma-apply po ang sa indong mga aki, sindaki 520 ata ang kada aldaw. Sa po, may makukuha sindang 10,000 sa 500 sa 20 días 10,000
0: taramon tanan 180 months on
1: minimum 180
0: dinagdagan ba la ka magdagdag
1: sa 20 pesos
0: ang minimum bagadig din sa tuya dai pa man nakakinig
1: pura ito, yan minimum ito kaya special lang ito so sa special ito
0: ayo
1: ah, pag 520
0: adi mas marami mas lang ka pala diyan ano
1: but, okay. But anyway so sweldo po na makukuha ninda sa laog po kang 20 días na
0: nagtrabaho
1: summer job ninda ito po ninda sa indang pag-eskwela gigibuhon po ninda itong pang tuition sa indang pag-eskwela
0: okay.
1: So yun po ito ang purpose kaining Employment for Education Support Program para po sa aki kang mga PWD aki po kang mga solo pay ko po susaro na mga so ibang ano
0: sektor.
1: So pwede po nindo ako i-message ringanin po mas masimbag ko po siya.
0: Okay.
1: Dahil ko po daradigdi so pikang bilog na ordinance.
0: Okay.
1: Sa.
0: Orali po tunta naman kabutong kaprutong.
1: So ikaduwa po ano lang ito tigamenta lang po supervision sa ordinary SEM code na kung saan so mga may hotel accommodation po na mga nagpapigdi sa satuya dapat po may mga data na isasubmit sinda kasi po requirement po ito kang mga kumbaga so mga nagbibisita baga sa inda Sir Ed, dapat ang mga nagbibisita sa inda kung taga sain kung sain dapat tigdatawan ninda ang satuyang city tourism office para aram ninda kung pira ang nagbibisita man ng mga turista lugar.
0: Oh, okay.
1: So, requirement na po siya.
0: Okay. Tedo, so nag-aapod tabi, tawad-tawad, buwilo mo na kami ni Cones. Iyo, nukapusong kaya kami din yung oras. Kung may gusto kang ihapo, tawad-tawad tabi, ma-accommodate kami, matapos milang so sa munyang topic tabi. Iyo, digi na kita, Cones.
1: Okay.
0: Saro sa ordinansa na talagang pigahalatig ni Buda, naging kunyan, naging viral ini, kan mga nakalis na bulan, ngunit sa mararibok na tambucho tabi.
1: Ayun.
0: Ano na ang status na kayo ni Ngunyan tabi?
1: Sa Ngunyan tabi, sa Gabos po, kita Gabos. Sa Ngunyan po, valid and operative na po sa sanggunyan ang panlalabado na po ini po na ordinansang ini na kung saan inamendar tatabi ang air and noise pollution
0: okay.
1: Na initabi dakul ang nadagit sa kuya Sir Ed
0: okay.
1: Pero dahil po kita nagpatanyog taaram ta mas dakul po ang mas apektado kang bagay na ini
0: okay.
1: Iyo po ini sumanungod sa tambutso na mga maribuko na nag-aaragi sa syudad kang tabako na ibig sabihin na maribuko kundi lagpas tabi sinda sa 99 dB na ini po ang base po ini sa memorandum circular kang LTO. Ngunyan po, day po ini, tandaan po ha, tandaan, magdangog. Day tabi ini, papa, day po ini, magiging, day po ini, ipap, okay. Hanggang, primero, day po kita ki sound level meter.
0: Okay.
1: Day po, pwede mag-ticket ang sa police, ang saro pong anini, traffic enforcer, manungod po digda sa air and noise pollution, na day po sindi, anini, ki, sound level meter.
0: Okay.
1: And then, day po sinda ki proper training. Pandua, okay. Pero, iklarar ko lang tabi, Sir Ed.
0: Okay.
1: So, ordinansa po, manungod sa modification ni valid man po giraray ito.
0: Okay.

0: Yeah.
1: Anong sabihin?
0: Ibig sabihin po, so, ini po kayang sa kuya, Sir Ed, manungod po ini sa 99 dB noise pollution.
1: Okay, noise ito.
0: So, panduwa, suki consrinir, pag muto, nukalan mo kitang botso, pwede. Then problema. Basta may ICC siya, kompleto, pasado siya sa DTI, then problema.
1: Pero, wala pa rin papel, okay.
0: Yes, pero, imong tambotso, kinalkal mo, inopen dot mo, pinutulan mo, kinating, may violation tabi. Maski laog po iyan sa 99 dB ha, klararong ko po, sa gabos po na nagdadango,
1: ayun.
0: Gabos po na mga paramotor, dahil po ibig sabihon na tamili minodify, nagtukal ka mo kitang butso, pasado na ka mo. No. Pag ang sa indo po na motor na tambutso, kinalkal nindo, pinutulan nindo, maski anong giro nindo, maski sa dioto na bagay, automatic malaog po siya duman sa modification. Iyan sa ni consrinir, bawal tabi iyan.
1: Okay, igwa so, pa lang ka na existido mo
0: po kayan. Mas okay. Maski po taramunta ngayon na, kami na demon niya dakop ngayon.
1: Ang pasado ngayon is 99 dB.
0: Or natang ay tatig dakop nindo kami. Day man niya kamo ki sound level meter, required sound level meter. Pag nahiling po physically, yun. Ha, sa mata physically nahiling ko sutambutso mo or may hiniro kaduman, day man add ang sound level meter.
1: Buda sa
0: mata lang mahihiling mo so na may hiniro ka sa
1: mga mga apprehending officer general, buda sa may pinalkal.
0: Klarado po
1: kasi mahihiling mo man
0: lalo na po ang LTO pag nagdakop.
1: Yan ang itsura, di ba? Day man may istoryahan na di. Yes. Madadakop ta man diyan so rider na nag-uutek. Okay. So speaking kan penalty diyan sa mga kinaralkal na halimbawa, day nga ni sinalidahan, Tabi Cones, ano ang pangon sa pagkakaisi mo?
0: Okay. Ang sa kuya, ang penalty po kay ni sa kuya po, so sa sound level meter, so sa noise po, first offense po, 1,000.
1: Okay.
0: Pangduwa pong offense, a fine of 3,000 pesos and confiscation po kang sa indang muffler, which shall be subject to public destruction.
1: Okay.
0: So aarugon ta po so sa iba, talagang tigrurunot talaga.
1: Nagananing pison. Yan. Okay.
0: Third po, offense is a fine of 1,000 pesos and imprisonment po not exceeding sarong taon.
1: Okay. Dahil pwedeng badulan na sa naning kunyan in ayan kan kunyan enforcer nga sa pag-aagay niya. Pari yun naman sa Manila. Ay, ano, Manila ba ito? Na binadulan ng kagawad so sarong paramotor dahil nasa sabay.
0: Sa Maribukul.
1: Maribukul so tambotso. So,
0: nabasa ko.
1: Nabasa mo ito. Dahil pwedeng arog na lagaan.
0: Ako naman. Ako na. Ako na. Garong ngayon yung mangyayari sa iba. But anyway, so yun.
1: So, arog yung kan.
0: Sana klarado tabi.
1: Otro hon ta ha, Cones. Duwa iyan, dahil man sinasabi na porke pasado sa 99 decibel na required ang sa imong lunadan, pag once iyan modified, naraman kan apprehending officer na modified, gararay dakupon. Pwede kang tikita ni igwa ki ordinance ang tabako na pinagbabawal ang pagsalida, pagkalkal, kan mga tambot yun.
0: Yes po, klarado po iyan. Tama. Okay. Panduwa, ni po, pigtugutan ta po ang aftermarket.
1: Aftermarket,
0: as long as kidinutdot dyan. Dahil ka mo nagdutdot.
1: Nabakal mo, yun na.
0: Binakal mo, tinakod mo,
1: okay,
0: tapos na. Pwede po ang aftermarket.
1: Basta pasado.
0: Pero dapat, so aftermarket mo, laog man sa 99 dB. Yan, aftermarket ngayon ka sa 99, edad ako po. Aftermarket ka, pero laog sa 99, aday kang problema.
1: Ano yung kaibahan kayo? Kasi sa LTO, pag hagadan ka din certificate, ika-owner ka.
0: Same.
1: Sa tabakong ordinansa, ayun man yan.
0: Sa tuya po, dahil na kayo po ang certificate. Basta laog ka sa 99 dB.
1: Okay. Nag-aftermarket ka.
0: Aftermarket
1: unless
0: ka,
1: otherwise, LTO ang magdakop.
0: So LTO na. Luwas na po kita sa LTO. Dahil na kita kit. National na po yun. Sa tuya lang po sa ordinansa. Huni po, ang huni po ang, ano, huni ang, anini, nangyari. Ako may na-route sa tambutso kung luma, tinukalan ko kibago. Nagpakala ko dyan kung saan, market na, kinag ko. Laog siya sa nai, di akong problema. Tapos ko, lagpas sa 99 dB, ay aftermarket ngayon, binakal ko ngayon, aftermarket ngayon. Pagsukula, 100 or 100, ang sa imo pong penalty, hindi po sa air and noise, pas ka po ki 99 dB.
1: Ano yan? Dahil nagbangga sa ordinal Rinner Burse.
0: Iba kasi, po kaya, sa kuya po, suya po kaya, noise pollution.
1: O kaya nga ni, dahil nagbangga. Kasi kay Cons Rinner Burse, bawal magsalida.
0: Kay Cons, pwede. Actually, masusupersede po kay partly, bako man gabos, interior.
1: Okay.
0: Ngunyan, so kay Cons Rinner, dahil ka pwede magkalkal, maghiro kan sa imong motor.
1: Okay.
0: Mag-modify na dinutdot mo na so tambutso mo or maski anong actually sa kikons rin yung nag-ordinansa maski pagtukal mo kang guma. For example, nagkalaw ki motor. So motor, so standard na guma ngayang guma,
1: ilibo
0: ko ngaya pinasaniyuton ko. Aning mas garo na sa tay.
1: Garo na sa bisiklita.
0: Garo na sa bisiklita. Ginibal na po ito. Kasi mako na po sa standard.
1: Okay.
0: Makakadiskwido ka na. So bawal po ito.
1: Halimbawa, may nahiling kaan dyan, dakulaon sa motor, sa dayuton ng guma, dakulaon.
0: Yan. Halimbawa, sa panduwa po, tabi, halimbawa, ako may motor, sumanibilang standard, pinasaniyuton ko, bawal po ito.
1: Oh. So,

0: sigurado po. Bako sa na po, kikonstrinir po kaya na na ordinansa, bako po specifically sa Tambutso lang.
1: Na, okay. Ayaw,
0: baka, so kikonstrinir, dagiton nga sa mga any modification. Pag sinabi pa anong modification, bako lang Tambutso, mainit pa ano sinda gabos sa Tambutso. Bako lang po Tambutso sa Red. Gabos po na hiniro mo sa motor mo, for example, so manibilang standard, pinasadiyuton mo na nakadiskwido ka ta. Nadipisilan ka na magmaniobra. Ito, dad kita.
1: Okay.
0: So, yun po ito ang kinakuya po. So, pa sa 99 dB na motor na dapat meter and then my training po sumanda ko.
1: Exempted ang tricycle kasi kung isipon mo sa motor, pag kinabitan mo ng tricycle, modification,
0: bawal po ito. Kasi, pero po, nasa registro man nindi. Mahihiling nindi na may windside car na.
1: Windside car na.
0: So, klarado.
1: Okay.
0: Klarado
1: sige.
0: Po ito.
1: Sa Kunyan Girari, ano sa tamang proseso mga tugang? 21 na. Sige. Idalion ta na. Hunin sa road ready. Dakulo na kay Nikons. Kita actually ang libon.
0: Yes.
1: Pasado na din sa libon.
0: Saro po.
1: Libon ante eh. Basta pasado na din sa Sanggunian.
0: Daraga,
1: and
0: Santo Domingo.
1: Muya na din ining adaptaron kan Sanggunian panalawigan kan probinsya Canalbay na implementar province-wide ining anti-apple ordinance. And kasusaro, data na day ko na i-mention pa na nagkaigwan ng dikit na kumbaga dita ng kuro-kuro.
0: Ayan.
1: Manungo dyan sa anti-apple na iyan. Tapos tagiraray ko sa mga paraanta ang gadbayaan na kapalaman dyan sa anti-apple ordinance.
0: Okay. Klaraduhong ko tabi ang anti-apple ordinance. Iyo po. Base po sa satuya po na anti-apple ordinance, ang saklaw tabi kaining anti-apple ordinance ta solamente.
1: Okay.
0: Ang local governors na kung sain puuntabi sa mayor hanggang sa barangay
1: kagawad.
0: Kagawad.
1: Okay, mayor to barangay kagawad.
0: Klarado po iyan tabi sa ordinansa. Pandua, sa satuya pwede, lalo na, Paul, ako tabi, si Councilor Ram versus Django, nagtaram ako duman, naghali sa sakuyang budget, tabi ko, Sir Ed, mataram ako, pagibuhay daw nindo ako kitarpulin dyan, gusto ko magtaram na welcome kung sisay na senador or kung sisay ngayon. Pero local official po ako ha. Local official.
1: Pero kagawa. Budget kang gobyerno?
0: Budget yan ko sa staff ko. Pag-ibuhay doon ako ng tarpaulin, bawas mo dyan sa staff ko. Sa pundo ko. Kung may nag-ibo po ako na for example ngayon,
1: welcome!
0: Welcome, Sir Ed!
1: Vice Kong!
0: Ed Borneos!
1: Okay.
0: Pero kinagang...
1: excuse me!
0: Tadahil,
1: what a term! Dapat masahin.
0: Dahil po hali sa sungsod na budget, okay. Kinagang ko po kang panduko.
1: O tapos?
0: Kinagang ko po kang logo, kang pang... kang panglungsod. Seal kang panglungsod. Okay. Dahil budget ali sa budget ko eh. And kinagang ko pa City of Tabaco.
1: Okay.
0: Halimbawa.
1: Okay. Yaon sa panduk mo?
0: Yaon sa panduko.
1: Okay.
0: Tabi yan. Or maski, sinabihan ko ngayon dyan na hashtag Ramsana.
1: Si Ramsana.
0: O para sa tabako. Gikan sa tabako. Para sa tabako.
1: Si Ramsana.
0: Si Ramsana.
1: Ayan, ayan, ayan.
0: Bawal na ta.
1: Okay.
0: Ang hashtag si Ramsana, ginamit ko po yan kang eleksyon.
1: Okay. Kumbaga ang, brand mo.
0: Brand ko po yan.
1: Okay.
0: Ang anuman po na logo, ang anuman po na slogan.
1: Slogan.
0: Na ginamit kang eleksyon na maling. Mm-hmm. Sa maski sisay na politiko na ginamit niya kang eleksyon, bawal tabi yan.
1: Mm-hmm.
0: Or any. For example, nagkagaya ko dyan na kang time ngayon kang eleksyon, kinag ko ngayon, time is gold. Sa kuya ngayon yan na slogan. Bawal tabi
1: tapos
0: yan.
1: Pagpa-welcome mo, ginamit mo ito, bawal ito.
0: Tapos kinagan ko ngayon naman sa tarpaulin, ngayon ko, time is gold ngayon, o kaya, arog ka ito. Bawal po yan. Slogan na ginamit ko kang eleksyon, bawal po. Anuman po na panduko, bawal po. Anuman po na maling sa sakuya, slogan, logo, insignias, or may logo ngayon akong sulogo kung susiram sa nandito.
1: Na maaikan sa imong political...
0: Na maturo sa sakuya.
1: Okay.
0: Bawal tabi
1: political
0: yan.
1: Identity na masasabi.
0: Yes, tabi yan.
1: Okay.
0: Lalo na, for example, tarpaulin ngayon. Ako po, tabi, Sir Eddie, ko sa mga paradangong, igwa po ako kitarpaulin na pigpapasubli man sa mga gadan. Day po kamu kimahi ano duman, solamente puti lang na tarpaulin. Day ito kipangaran, day kimaski ano, solamente puti na tarpaulin. Iyo po dapat
1: maski private.
0: Maski po sa hali itong ani sa budget ko, sa diri kong kwarta.
1: Sa dalaga na konsiram.
0: Day ko na kinagan.
1: Day
0: ko kinagan, di ba? So iyo po ito tabi. Gusto ko mag-lead to example. Ngunyan, day po, kung hali po ito sa kung ngayon, nagpag-ibo ako hali sa budget ko, na which is bawa na ko pwede mo. Bawa na lang hali sa budget ko. Tapos, kinagang ko kipangaran ko, or hashtag bawal po. Or, kung sakali man po na mapag-ibo ako, warang iba, solamente, seal sana po kang syudad kang tabako, or seal sana kang sangguni ang panglungsod. Period. Ba na maski anong dapat isurat dyan, na malink pasiring sa sakuya.
1: Okay.
0: Klarado po, tabi iyan sa ordinansa.
1: Alimbawa, ginamit sa social media.
0: Ahon ni naman.
1: Social media posting.
0: Yaon po.
1: Itong klarado.
0: Okay. Yaon po, tabi iyan.

0: Sir Ed, sa ordinansata.
1: Okay.
0: Base po, digdi sa ordinansata, hanapon ko lang, Sir Ed.
1: Sige. Tara mo, ang posting ta, bako na lang mo niyan mahiling sa... Baya social media, mahiling mo na din siya. O, pe, paano mo mapuprove na tukan gobyerno,
0: okay,
1: ginamit niya duman po sa account niya, personal niyang account, ganun ang ginagamit
0: okay
1: niya.
0: Okay, po. Kung sa personal account tabi, pwede.
1: Okay.
0: Yung personal account niya, for example, sa kuya, may Facebook account ako, personal account, pwede.
1: Uh-huh.
0: Second account ko, igwa akong titigagamit ngaya, for example, ngaya, Konsi Ras Janko na page. Pero ang nagkakapot kayo, staff ko, tigsusweldohan okay ito. Yo, bawal po ito.
1: Uh-huh. Okay.
0: Yo, halimbawa.
1: Kung sa personal mo, pwede.
0: Kung pero sa personal kung sa, ko, pwede. Kung yung ako, account, ako nagkakapot kang personal ko.
1: Officially gamit kang gobyerno, bawal.
0: Yan, huni na po.
1: Okay.
0: Klaraduhon ko, tabi, dig sa, huni po. Anini? 5? Section 4, Prohibition Act.
1: Okay.
0: Number 6, utilizing official local government official resources or platforms for self-promotion, including but not limited to social media posts,
1: okay,
0: memes, graphics, or video overlays or hashtag. Bawal ta po yan. For example, ako ngaya tabi sa taramunta na ngaya duman ngaya sa CDRRMO.
1: Okay.
0: Kaya, gamitong ko na sa CDRRMO.
1: Official yan. Official yan kang gobyerno.
0: Official okay CDRRMO of Tabaco City. Taramta na ang CDRRMO ang nagpapadalagang ka iyan.
1: LGU.
0: LGU. Post dyan. Sulam
1: mga empleyado kang LGU.
0: Empleyado ka. Duhan iyan kang LGU.
1: Funded by the LGU.
0: Funded po iyan kang LGU. Ibig sabihon, day po, pwede ar ngaya. Tamili ako ang committee chair ngaya kang CDR.
1: Uh-huh.
0: Mga yeso CDR, yaon su pandu ko duman.
1: Uh-huh.
0: Tapos yaman, hashtag siram sana.
1: Uh-huh.
0: Bawal tabi iyan.
1: Okay.
0: Sulamente po, kumakag po kita kiprograma dyan, opo kang syudad kang tabako, plus
1: ito
0: official seal kang CDRR mo.
1: Iyan sana.
0: Period.
1: Plain lang.
0: Day
1: okay
0: po dyan ki, dyan ki branding with Kagawad Honorable Ram versus Janko Press magiging yaong po day po kaya aron po bawal po iyan tabi
1: dapat so, day ka ito
0: klarado po tabi iyan gabos digdi sa ordinansata so kaya nga ni po ako
1: eh, halimbawa di syempre paano na kayo ng pag-identify ta kasi kung minsan mapag-ipo ka ng graphics ade pag-ipo ka ng graphics depende lugarin kayo ni ang pagpatuto tapos gagawang private account tapos funded by the government. Bawal pa rin yun.
0: Bawal po yun.
1: Kasi bawal funded by the government.
0: Actually,
1: gagamitin mo sa personal, di ba?
0: Actually, satuya po, tabi. Sir, mga, sa totoo lang, dahil taraman madakupi yan.
1: Uh-huh.
0: Pero yun na nga niyang tigataramta. Uh-huh. Kung sincero ka sa imong trabaho. Uh-huh.
1: Kung sincero mo na sa
0: Kung sincero mo na sa naiyan. Ayaw. Halimbawa, halimbawa ngayon ako, nagpost mo, ginamit ko ngayon sa staff ko, sa personal ko.
1: Uh-huh.
0: So,
1: konsensya
0: ko na yan. Kaya kung makikiling mo po sa post ko, dahil ako dyan yung mga post na garo, ano, automatic, so post ko duman sa consiram ko, pig-share ko sa personal ko. Ganun ang tingin ko. Itong post kong ito, talagang ang yao duman, information po ito kang buta. So ganun lang po.
1: No?
0: Sana klarado. And sa Muya po kaya, sa city councilor, sa Muya, dahil kami ki-budget for that. Budget na magpag-ibo kami ki-tarpulin, kaya kagkompando ko dyan. So dahil po kami ki-arugin. So hagad ko tabi, Sir Ed, sa mga syudadano kan tabako, sana po klarado sa indo ining ordinansa. And Sir Ed,
1: ano ang penalty? Kasi importante kasi may penalty yan eh, di ba?
0: Ako po, actually po suspension yaong punsyon kasi nabaita po yan duman sa suspension yaong po duman so
1: kung marurumduman mo lang may suspension na kaya
0: may, may suspension po na
1: kaya
0: diba nasin pagkakakulong po kaya anum na bulan hanggang sarong taon po
1: pero dapat ipapail mo siya
0: mapail po maski sisay po pwede magreklamo
1: pwede
0: para maimbestigaran yes po
1: kung may nahiling na arong kaya okay
0: kaya hagad ko po sa mga syudadan matabangan ako kang mga youth and then other sector lalo maski sisay po na may mga sapkapot kay cellphone na ta pag may nahiling po kita kitarpuli na panduki politiko halimbawa yaw po sa panduko duman picture po nindo, i-post po nindo ako. Day po ako tabi, day po ki problema sa kuya. Pag nahiling po nindo na ako, nagpag-ibo kitarpuli na sa diri ko, Sir Ed, tapos yaon su logo kang sanggo niyang panglungsod kaya, picturean po nindo, isend po nindo sa kuya, or i-post po nindo ako, day po ang problema. Kaklarahong ko po yan.
1: Ayo.
0: So, ganun lang naman tabi.
1: Pero alimbawa kung paano kung gibuhan ka, tapos bako man talaga kay may gibo?
0: Ipahali ko pag nahiling ko.
1: Siyempre, dagit nga ako sa tao, gibuhan kudo ngayon. Pag-ibuhan ko ngayon, interpuli.
0: Pwede man. I-post nindo yan, kaklarahong ko. Day man tabi ako, naghali ki budget ko.
1: Okay. Diba? Marina itong sigurado.
0: Simple lang. Simple lang. Simbag duman.
1: Maski lapos na kita sa oras.

0: sa dai pagkita na kapon po. Oni sabi ni ta one power kan tambot sa ordinance an barangay nga ni mandakop ang tanod. Bukya on sa barangay, ano ang komento mo kay ni tanod?
1: Yes po, actually dakulong po ng mga barangay officials ang naugma ang nahiling ninda ning ordinansa. Sabi ninda na ngayon tabi cons day nindo kami tigi empower sa bagay na iyan. Ang sakuya tabing simbag, sangun yan po, medyo sabi ko nga ni, naging sensational ini and naging issue ini tabi Sir Ed. So day ko mas tapag ginagrad ako po talaga iyan. Gis kayo ning ordinansa ini. So ang ginibo ko tabi Sir Ed, ang taramong ko sa inda, nata ang mga barangay araman sa naninda kung sisay dyan sa purok na iyan, kung sisay dyan
0: may sadiri kang nuto ng mga maribukon,
1: May discretion po ang barangay na magpicture, magvideo, as in isend tabi sa LTO.
0: Okay.
1: Ang LTO ang mapadara, ang ma-letter po para mag-appear po sinda sa opisina.
0: Show cause order.
1: Show cause order po ang gigibuhon kang LTO.
0: Yeah. So arog na lang ka na magiging papel kang barangay. Kasi pag dinara mo sa barangay, sa totoo lang, likay man si barangay, takot man si barangay na mag-apprehend kang kasi kabarangay nila.
1: Aki ngaya kang kagawan, aki kang kapitan, aki ngaya kung sisay ngayang mid-mid ngaya sa barangay. So day man sinda. So sa kuya po, kung may nahiling, actually po, iniba ko lang tabi ini sa mga barangay officials. Para po ini sa syudadano kang tabako. Nahiling po nindo, may nag-agi, maribukon, binalik-balikan po kamo, limang balik, maribukon sumotor. Pwede po nindo videohan. Kung plaka, pwede po nindo tabi iyan i-report sa LTO. Si LTO na tabi ang bahala magpaapod sa sainda. Klarado po
0: time frame, kan full implementation ng tao na epektibo ng ordinansa.
1: Time frame po, ang sakuya po, hagad ko po sa executive na makapurchase na po kita kang sound level meter. Taini po, valid as in operative na, mapublication pa po. Kaini, after publication po, dapat may pautob na ini. Pero dahil po ini mapapautob kasi po duman may kulatilya kita na dapat igo po kita ki sound level meter as in dapat po may training ang mga inamadara ko.
0: Okay. Hoping, knowing na dahil pa kanbago the meter decibel na ginagamit, may ordinansa na kita about
1: modification.
0: Ano ang pangapudan mo sa mga law enforcers sa tabi?
1: Okay. Sa mga law enforcers tabi, PNP, PSO, igwatabi kita ki ordinansa ni Consnear na manungod po sa modification. Ano ang modification? Bako sa natabi ini tambutso. Manungod po ini sa anuman na minodify kang motor. Minodify mo sa motor sa manibela, magpuon sa guma, magpuon sa tukawan, kung para bawasan mo sa tukawan mo, bawal tabi iyan base sa ordinansa.
0: Okay.
1: Ini po, klaraduhon ko ha, bako baka naman ako na naman ang madadali kay ni Sir Ed, bako tabi ini sa kuyang ordinansa, haluyo na. Dahil ipatabi ako sa sanggunian, yao na ini ordinansa.
0: So kay puhan i-implementar tabi?
1: Yes po, tabi.
0: So, nasa executive man giraray na ini.
1: Yes.
0: Kasi siya ang implementing office kang gabos sa mga ordin. Okay, so magsugo sana si Mayor, nadara ko po na yan.
1: Automatic madakop siya.
0: Okay, sige. So, inabot to garing kami nini oras, sabi ko na mga katindugon, kulang ang samuyang yung sarong oras, sige mga tugang tabi. O, paano kay ni, ano ang naabangan sa mga masunod tabi kon sa imo kan sa tuyang mga parantabay?
1: Okay, so, sa kuya po, nagpapasalamat po ako, mapasalamat na ako Sir Ed.
0: Sige po.
1: Sa sarong taon ko tabi. Adi, sa gabos tabi na mga nagdadarangog sa sakuya po, na mga nagtitiwala sa satuya, as in nag-susuporta man sa satuya. Ako po, nagpapasalamat sa indo, lalo na sa mahal na Diyos na tinawang kita ki panahon, tinawang kita ki kusog para po pagserbihan ka mo. Hagad ko tabi na mas lalo nindo akong tiwalaan, na mas lalo nindo, mas lalo kamong magtubod sa sakuyang kakayahan. Kasi Sir Ed, nahihiling ko po na sa mga maarabuton, mas papagayunon ta, mas gigibuhon ta ang mga legislative works na mas dukani, as in mas nagdadangog sa mga tao.
0: Okay.
1: So, asahan po nindo na ini po sa si Consram, madangog po sa indo, magranilang po kamo sa sakuya, madangog po kita para po tawan. Actually, Sir Ed, sa kadakulan po kang uta, hali po inigabo sa mga tao. Okay. Naugmahon po ako ta dahil ta sa inda, uni po nasusa stroke baga. So sa stroke, so sa mga autism, dinangog ta po ang sa indang pangapudan, kaya huni po tiglalaban ta po. Ini po na mga sektor, dahil po ini masyadong

0: tabi.
1: Alright, sige.
0: So Sir Ed, mapasalamat po ako sa imo. Dakulang salamat tabi sa pagtaon ning chance up giraray para mai-report ko man kihalipot na panahon ang sakuya na nagibuhan sa Sarong Town. Salamat tabi, Diyos ang magbalos tabi sa Indugo Boss.
1: Sige, salamat man kay Vice Mayor Ate Glenda. Kasi kita nagkatiwalaan ni Vice Glenda na mag-handle kan program na ni. Thank you so much tabi. Kundi kay Puan Mina na magparam, doon nakalapos na kami ni Gons. Diyan sa Technical Department, yaon dyan si Cornelius Hermani. Alamat tabi. Maurasyo Imperata kita. Ako ang po si Edward Dayos. Thank you all. Salamat. Chup-chup. Bye-bye.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: One Radio time is 12:11.
5: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
10: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
11: Ako po si Amira.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: It is 25 after 12 on One Radio.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims. Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito

0: Tetra Pak na, kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
1: Best juice brand, 10-in-1+1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Bombita!

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It's a minute after one on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini na tugsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabakal po niyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Paid ka, ditaan mo niyan kan mga residentes kan barangay Miisi Daraga Albay kung sa in maagi ang lahargi kan sa bulkan mayon in kaso maka-experience yan in mga pag-uuran sa mga masunod pang aldaw. Sigun ni aki kapitan na nito Alimania kan nasabing barangay sa presente pig problema ninda ang pagbago kan river channel na pigagihan kan nabaha o lahar uli sa nasaraduhan na ang dating gali sa may parte kan sa endang lugar. Uli man sa nasarado na ang nasabing gali, posible man na maagihan kan ba o lahar in kaso may mga pag-uran ang parte kan barangay Salvacion anuling miisi gali as in parte kan kagsawa sa barangay Busaya. Dugang kaini na nakamonitor sa indang lugar ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Daraga uli sa mga pinaglala o mga raot na panahon na pwede sir makaapektar sa nasyon. Iyan ang dagdag na marata sa oras nini. Dapat lambang barata armo kasi Erickson Brutas din tukuna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may barata.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.

0: Zona, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
11: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black.
15: Also available,
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
19: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
20: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
21: Tindugo na.

mainit na Biyernes sa Indigo Boss. Welcome po to One for the Heart Feel Good Friday edition with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Oy, it's already July 17. Happy birthday, syempre, sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. Sa mga lovers, mga couples, mga magpa-friendship, kung ano man ang sa indong pagsiselebrate na mga milestone or even maski ikasana.

magsara. Kung may personal milestone ka today, congratulations and stay strong. Ako po iniyang sa indong mga kairibanan hanggang alas 3 ng pagkahapon. Nagpupuna ang satuyang pag-play kang sa indong mga paboritong love songs. Hindi po sa One for the Heart. Kumusta, Tabaco City, the city of true love? City man si satuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo. Siyempre sa Bilog na Albay, sa Bilog na Bicolandia, sa Kapasan na Abot, kang satuyang hangao, ngunyan na Biyernes. Stay put ka lang dyan, Katindugon. Ako nang bahala kung sa inyong background. Oy, sa mga busy dyan, sa indang mga work, sa indang mga negosyo, as in iba pa, sa indang mga pagklase, sa mga estudyante, mga paratukdo, sa mga drivers na dyan, mga kasambahay, mga security guards, mga kapulisan, mga members ng AFP, siyempre sa mga traffic enforcers, sa mga negosyante, sa mga karinderya owners, ukay-ukay owners, sa mga nagbabarantay dyan, sa mga barbero ta dyan. Oy, hello tabi mga sir. Sa Indugo Boss, mga katindugon, sa mga tamang chill lang sa indang mga harong. Tamang-tama, chill-chill lang kamo, ngunyan na Biyernes. And dahil today is Feel Good Friday, medyo light lang ang satuyang Feel Good Friday question of the day. Brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. Satuya pong Feel Good Friday question of the day. Ano ang goal mo bago matapos ang July 2026? Before the end of the month, ano ang sa imong goal, Katindugon? Share mo naman yan sa satuyang comment section. Hanapan mo lang si DJ Chloe, the Love Ambassadress, or i-text mo ang numerong 0927-996-5002. Sarong mainit na pagkahapon kay Jo Besmonte Burse. Laging nakikinig sa programa. Salamat po. Pagrita lang po ako. Minsan po kasi hindi ako naka-online. Sige, sure, no problem. Thank you, Jo Besmonte Burse. Pwede ka man pong mag-text sa satuyang text line, no? Kung di ka naka-online. Or pwede man bagatabi mag-message, no? Free data. Libre naman yan eh. Okay, Jason B. Buela. Sige, hilingon tatabi kung pwede tayo i-play sa tuyang programang ganyan na Feel Good Friday. Again, ano ang goal mo bago matapos ang bulan? Share mo na yan. Taba-taba tapos na naman ang bulan. Next week, last day na naman kang July. You look at that. Madali yun, nasan ang next week na iyan? Mga si Rip na naman si Jose Marichan. Napaka-advanced. Nasi Rip na naman si Jose Marichan. Pero pirang semana na naman sana. Kaya ano ang goal mo bago matapos ang bulan? Share mo na yan, Katindugon. Habang nag-chill-chill, nagbe-best cafe green, nagdadangog-dangog sa satuyang tugtugan, hindi sa One for the Heart with DJ Chloe, the Love Ambassadress. Hindi po sa One Radio 91.3 News FM, Tindugunan.

0: Bangkok City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
9: Jaya Enterprises.
8: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klasimin semento, arugan, mayon porcelain, mayon portland, apple green, apple premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba, available naman ang pay Maya. Kung sa'in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad. Home credit, dakulon pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
9: Jaya Enterprises.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing
11: Batata!
10: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
12: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
13: Boss Herbal Capsule.
12: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
14: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
15: Tindugo na.

91.3 One Radio, tindog na. Cool and the Gang with Cherish. 10 minutes po makalipas ang alas 2. Ang oras sa Tunsaing Dokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sana sets, bed frame with faux. Gamit po dyan, solid Nara wood, kaya sigurado kang tatagal parang relasyon nyo. And Boyon Furniture is located along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you po, and Boyon Furniture. Balikanta ang sa tuyang Feel Good Friday question of the day. Ano ang goal mo bago matapos ang July 2026? Madali na naman pagkatabing matapos ang satuyang bulan. Lagpas ka ba nga na naman? Kaya ikakatindugon, ano ang sa imong goal bago matapos ang satuyang bulan? Jose Banyel, sana magkape ako pagkatapos ng buwan. Same. Romel Bendal, mabawasan lamang ang gabat na pinapasan. Pero kaya pa man, mabawasan lamang. Ano ang pwedeng gibuhon tabi, Manoy Romel, para mabawasan niya? Hello kay Romnick Dilaos, Asen Rose Benoyo Bora. Para sa ko, DJ Chloe, ang goal ko bago matapos ang month na ini, sana maging okay na gabos na problema ko. Patrick Jonido, hello DJ Chloe. Ang goals ko po bago matapos ang month, think positive lang. Palaging good health always, family. Thank you. Shout out sa Rejun Barbershop kang San Vicente. Thank you po. Jen Basmayor, so makabayad kang utang bago matapos ang July. Ako ang utang na yan, no? Singil na naman lamang. Bulan-bulan. Bulan-bulan kisingil. Siring man kay Seth Buen Consejo, makabayad kang utang. Sana lamang ano. Sana dahil na magparadagdagang sa tuwing mga utang dyan. Pero minsan baga, di mo man tabi maiwasan. Minsan, kung talagang kaipuhan, mapapautang ka naman talaga.

utang, mga katimbon. Ang maraot, so, sige mong utang. Tapos, pagsisingil, ikapang dagit. Yan, iba na.

0: Cherry Garborha. Hapon po, DJ. Ang goal ko po, pagkatapos ng July, laging masaya, healthy ang aking family, at laging positibo lang. Hapon po sa mga nagdadangog sa imo, Ma'am Norma Platilla, Mary Binalingbing, Edna Bornilia, Rodora and Nedine Salinas, kang San Lorenzo. Salamat. Thank you, thank you. Happy listening tabi sa inyo, mga madam. Shirley Ezekiel Serrano, nakatune in kami digdi sa Zone 11, Labnig, Malinao. Oy, thank you, thank you. Para request naman po, God Gave Me You by Bryan Adams. Sisinangan ang artist kayo ito, God Gave Me You. Si Bryan White. Yes, sige. Thank you sa pag-request. Bago matapos ang July, matapos na kabayadan ang mga financial problems. Bayadan pa more sa palibot. Ang bayadan talaga ay nauubos. Hello man kay Boss Balita. Ang goal ko bago matapos ang month, maging single ako nganing... ano? Maging single nganing makadakol. Makadakol kay ano? Specify mo nganing masabutan. Nata, taken ka ngunyan. Hoy, mahira ka man tabi sa sa imong ano, girlfriend or partner. Kung ikatabi, taken ka na ngunyan, gusto mong maghangad na maging single ka na sa pagtapos kang bulan, di mo na kaipuhan maghalat na magtapos ang bulan, ngunyan pa sa natabi, i-clarify mo na sa imong partner, nahabo mo na sa iya, tamuya mo ng makadakol. Ganun lang yon. Bigba pa dipisilan mo pa sa diri mo yung partner mo, Boss Balita. Sabihin mo na sa iya na abo ko na sa imo, gusto ko nang maging free, gusto ko nang maging single nganing makadakol, diba? Tapos ang hururon. Hindi, charot lang. Oy, maging loyal ka mo, ha? Hindi nahahagwa po yung ano, yung 2-timer, 3-timer.
1: Tama!
0: Sige, Boss Balita. Ka talaga. Aram ko, loyal ka. Aram ko, karukaluwag mo man sanay ni Boss Balita. I know deep inside you. Aram ko na mabuot kang tao. Binild up na kita, ha? Panagutan mo na yan. Sige, mga katindugon. Tignan kita sa usapang goals. Ano ang goal, mga katindugon? Igwap po the aki fine line. There's a fine line between pangarap and goal. Pag sinabing pangarap, halimbawa, sana yumaman ako pagtapos kang July. Ito ang pangarap. Pero ang goal, sabihin mo ngunyan na bulan, maipon ako ng, let's say, 5 pesos every day. Tanganing pag-abot kang katapusan, wakong ipon. Mapapansin nito, mga katindugon, dakulaon ang difference between pangarap, buda, goal. No, kung malinaw ang goal mo, syempre, mas malinaw man ang direction mo. Malinaw man ang mga steps na kaipuhan mong i-take para makaabot ka daman. Day mo kaipuhan na maging bonggang-bonggang sa imong goal. May kasabihan nga ni Bagana, little by little becomes a lot. Day mo kaipuhan na sarong bagsakan sa nang pagbabago. Halimbawa, magbasa ka ki 10 pages, kilibro, urual daw. Ano? Or jogging kang puon tabako hanggang tiwi. Halimbawa, mag-inom ka ki 5 litro ki baso. 5 litro ng tubig. Oral daw. Diba? Tingin mo kaipuhan na biglaon ang saliri mo. Mas magayon nga ni mga katindugon, mas plausible siya. No? Kung padiit-diit ang sa imong pigigibo, buda, importante din na pigigibo mo ini consistently, no? Halimbawa, oral daw, padit-dit oral daw, mas dahula na po, mga katindugan, ang magiging resulta kay ni. Uni naman, mga katindugan, nata, day natutupad minsan ang satuyang goals. minsan bako man dahil ihugakan kita, no? Minsan, halimbawa, masyado lang na dakula ang satuyang target. Gusto ta maging instant ang resulta. Minsan nawawara kita sa focus. O kaya naman, dahil lang nagkamali kita sanong beses, may suko na tulos kita. Pero tanda ta mga katindugon, pagka kita nagkaigwaki point sa tuyang pag-achieve kang goals na may aberya. Hoy ni ang katapusan kang pag-achieve kang sa tuyang goals. Ang tunay na defeat ay ang dai mo na dai ka na nagtindog giraran. Hali sa pagkakadapa mo. Kaya kung halimbawa, day mo nag-ibong o niya na bulan ang sa imong mga plano, well, day man ibig sabihon, natapos na ito. You can always start over. Iniyang tips ko sa indo, kung paano magiging successful ang sa indong goals. Tips na yan ay hatod po sa indo kan GC Botarda Trading, Botarda GCash padala. PM niyo po mga katindugon si Miss Jen Botardo sa Facebook. Kung kamo po may mga kahaputan sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallets like GCash, Atome, ShopeePay, LastPay, Maya, TikTok Pay, asin iba pa. GEN, Jen Botardo po mga katindugan ha. With blue check, verified ni Meta kaya legit ang sa indong kahuron. Salamat man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at hindi ba pa pong spare parts and supplies. Ining tips ko kung paano ka maging successful sa buhay or sa goals mo sa Tindok ang Tabaco Electronics. Thank you! We have 4 simple tips tigdi mga katindugon. Number 1, isurat mo ang sa imong goal. According to some studies, mas halangkaw da po ang posibilidad na magibota ang sarong bagay pag nakasurat ini. Siring bagatabi sa halimbawa, madali ng exam. Mas madali tabagang marurumduman mga nabasa ta kung nasurat na ini beforehand. I don't know sa indo mga katindugon. Para din sa kuya personally, mas madali kong matandaan pag-abot sa mga exams. So mga isinurat ko kaysa kang like encoded or photocopied. Kaya mas magayon din pag-abot sa goals na maisusurat mo ini. Pwede kang mag-provide kisarong journal or notebook na kung sain niya unduman sa goals mo. And pwede mo din itrack duman sa notebook na ito kung ano yung goals mo and kung ano yung progress mo. Number 2, i-divide mo ini sa small steps. Halimbawa, ang goal ko ngunya na July ay magkaigwa kong 1 million pesos. Anong gigibuhon ko? Siyempre, patiit-diitan ko, no? Maipon akong piso kadal daw. Diba? Yung mga ganon. Yung mag-start ka sa mga small steps. Kasi kung iisipon mo, ala, para nung buna daw ini. Sa kakaisip mo kang mga hala, day ka nang magigibuhan. So, you can break it down to smaller steps. No? Kesa biriglaon mo yan. Kasi wala talagang mangyayari kung biriglaan yan. Number 3, hindi nasasabi ko, check progress every, let's say, every week. Now, ask yourself, anong naginibu ko ngunya na si Manang ini? Di man kaipuhan maging perfect, pero kaipuhan maging consistent ka sa effort mo. Parang love lang yan, mga katindugon.

sa pagpapahiling ki effort mo sa saiya kung gusto mo talagang padabaon kanya ng buong-buo. Ask yourself, ano ang naginibo ko this week? Kung nahiling mo man na medyo consistent ka naman, di pagpatuloy mo. Kung medyo nagkakaiwa ka ng date na oras para ilaan mo sa goals mo, then i-adjust mo. Time management. And last, celebrate your small achievements. Dahil ang bawat progreso ay dahilan para magpasalamat ka and i-acknowledge mo kung ano yung hard work mo.

alas 2:23 na ngayong pagkahapon. Ayan mga katindugan ha, sana ma-achieve mo ang sa imong goals. Maski pa diit-diit, yari lang yan, dahing problema. Kaya kung ano man ang sa indong kinoment, sisprinklean ko kamuki dust. Anong dust? Success dust. Success dust sa ating mga commenters dyan. Kahit sana kapag-achieve kang sa tuyang goals. And habang pig-achieve mo ang sa imong goals, mapatutugan ta ka kang mga love songs. Takaning ma-inspire ka ngunya na Feel Good Friday, July 17. With me, DJ Chloe, the Love Ambassador, sige po sa One Radio 91.3, Tindugo na.

0: Informasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
5: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
6: No approved therapeutic claims.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabang.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki og urang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Fesh, hindi ako.
10: Makidistro.
11: Ferong walat.
10: At parang vatang-vata dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador.
14: Sa gabi ay
15: si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap. Aprubado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

are still listening to the Sawan Radio 91.3 News FM. Tindog na! 7 minutos na sana bago mag-alas 3 ng pagkahapon. And announcement, kung si Simon Tabi ang nakakuha kan Black Wallet na may tatakpong Micaela, pagsadiri ni Rexin Saril Babapay na wala po ni kasuudma alas 3 ng pagkahapon dyan po sa Bombon, dyan Tabi sa highway, makibalik na lang Tabi. Siguro di na lang po sa One Radio. Ano? Again, kung si Simon Tabi ang nag-agi Tabi dyan sa highway, dyan sa Bombon, kasuod ma, alas 3 nin hapon, baka po may nahiling ka mo dyan na Black Wallet, may tatakpong Micaela, pagsadiri po ni Rexine Saril Labapay. Okay. Balik na lang po dito sa istasyon. The announcement, pinapaisip po ang gabos na magkakaiguaning free check-up activity sa maabot na July 18. Ay, sa aga na po ini. Alas 8 ni pagkaaga hanggang alas 12 ni pagkaudto. Diyan po sa The Generics Pharmacy, Basud Branch, sa Hampang Pukang, sa Muyang Istasyon. Para po ini sa mga aki, mga gurang, asin sa mga muyang magpakonsulta. Libre po ang check-up, no? Ang resetang itatao po ni Doc mababakal sa mismong butika na po kang TGP. Kaya, no hassle na. Pasiling lang po kamo sa The Generics Pharmacy, Basud Branch, sa aga, alas 8 ng pagkaaga hanggang alas 12 ng pagkaugto. Salamat mga katindugon sa indong mga comments and messages. Thank you so much. Hello kay Jason B. Buela. Maray na hapon sa imo. Kay Jobes Monteburse. Joselito Carillo. Yan, maray na hapon. Sisay nang nai-inlove dyan sa boses ko. Sabi ni Jason B. Buela. Anito? Cute ang boses mo, DJ Chloe. Parang in love na si... Ay, yaman sinabi ko, sisay! Sayan! Sige, salamat po kung na-captivate ka. Oh, taray! Na-captivate ka sa aking bosses. Sige, last reminder ko sa indo, mga katinggugol. Isipon nindo yung niha. Kung matatapos na ang bulan, hunya, naal daw, ano ang ipagmamalaki mo na nag-ibo mo? May mga naukudan ka ba? May mga natabangan ka ba? May nagbago ba sa sadiri mo? While data kontrolado ang gabos na mangyayari sa satuyang buhay, kontrolado taman ang mga desisyon na pigigibuta or aldaw, and ang mga small decisions na ini ang nagbibilog sa satuyang future. Girong dumunta mga katindugon na bako importante kung gurano kakaskas ang sa imong pag-usad sa buhay, ang importante, di ka nagpupunto. Di man kay puhan maging perpekto, kay puhan mo lang maging consistent. Sabi nga, ang tagumpay ay hindi bunga ng isang malaking hakbang, kundi ito ay bunga ng maraming maliliit na hakbang na hindi mo sinukuan. Kaya ngunyan, July mga katindugon, let's set our goals. Let's start our goals and let's not give up. Masunod na ang programang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka maghali katindugan ha. Digdi ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Happy weekend po mga katindugan.

0: 声啊。
1: Hello.
2: What's up? Sumaray na hapon ang magandang dilag. It's Friday, mga katindugan.
1: Diba? Happy, happy Friday. Thank God, it's Friday. Biyernes na naman. Agad. Walang patumpik-tumpik pa. Ganyan. Ganun-ganun lang. O, diba?
2: Iguan na sa nakita nga duwang simana bago.
1: Wow. Ganun lang. Nakakagulat. Napakabilis. Naka-double time. Siguro excited na ang panahon.

0: Siyempre, excited magkami mga kaiba ng Kalutin. Marina pagkahapon sa Indoga Boss. Hello, hello, hello everybody. Happy, happy Friday. Today is July 17, 2026. Yung kitsa, 17 na tabi ni Julio.
1: Pero ano na lang, sarong bulan may kaba nga. Ano na? October na. September pala mo na bago October.
0: Maga naglalaktaw na ang ano. Pagmati, gugaro. Limang aldaw pa lang ang July. Na ano lang, na-compress, pinagsararo, na-combine, sinummarize. Ay, meron na magkahapon dyan sa Merkado Publiko. Ang mga parachanda niya at mga parabakal dyan. And mga drivers, tricycle drivers, different drivers, pajak drivers.
2: Pahit-pahit sila magkahapin.
0: UE Express, Egypt E-Bus, T-Try, ano pa man ang sa'yo mong big mamaneho. Ingat-ingat, laway-luway sa natabi. And, mga taga Santo Domingo, baka kayo malilipot malinaw, TV, syudad ng tabako. Sa kapag sa tikabot kan sa tuyang istasyon, kung mga nakatutungan yan. Sa One Radio, sa Radyo PH, maray na pagkahapon. Tabi, isa sa Indoga Boss, ini na po ang Tugtugan on One. Kay balang kami din iba ko si Erickson.
1: Iman po, si Berna Banawan. Oy, ba't yung taman sa tuyang followers sa Tugtugan on One. Hapon sa inyong mga katindugo na sumangayaon sa haronga na nagduduyan-duyan habang nagdadangoga sa One Radio. Maray na hapon mga katindugo.
0: Hello, hello. Initon ang keep hide, always stay hydrated everybody. Ingat-ingat tayo. Ay, syempre, gabos na nagkatutok sa ngunyan, narin na pagkahapon. Tugtugan on One, 3 to 5 p.m. po. Gerari kita mag-iribanan ngunyan na Friday, the last day of this weekday. Weekend na naman sa aga.
1: Uy, mag-comment na mga kating dugo na okay lang iyan maski... na maski ako man, ganin naguluhan ako sa ano, sa katanungan natin ngayon. Pero go, go, go, go lang.
0: Diba? Ay... sa mga taga Divine Rostro, maray na pagkahapon tabi isa sa Indo dyan. Hello, hello. Nalingawan ko kamo dyan ng palan. Dyan palan iyan. Karaniyon sana ate. Hello,
1: pwede
0: maray
1: mga
0: na pagkahapon.
1: Pwede tumbling.
0: Oo. Abot ka na duman, pero libong kapag abot mo. This is Ice Minutos na makalisan na stress, langkas-kasan ng stress, kurukas-kasan tamang sa tuyang mga paggigibok ng mga gibuhon para matapos
1: una
0: tulos iyan.
1: Una po, kaskasan tamanan sa tuyang cherismisay.
0: Daiman niya, tiga kaskasan, tignan nam-nam iyan ang bawat cherismisay.
1: Ang bawat salita.
0: Diba? Ay! Mabalik pa siyempre ang Tugtugan on One. Diyan sa Lakamon. Dito lang yan sa One Radio.
1: Tindugan.

0: Maridudig di, may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka.
0: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Barato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: One Radio.
5: Tindugo na.
4: One Radio News FM 91.3.
6: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91 Radio.
1: 91.3
0: FM. Tindugo na. Ay, nagbabalik kita sa Lugsugan on 1. Oras niya ito, 41 minutos na makilisan alas 3 ng pagkahapon.
1: Yes, hawak kamay. Dahil magbe-performance na. Hawak kamay dahil ilang tulog na lang. Makakapag-Graham ka na naman.
0: Ah, yeah, public service announcement po muna kita. Pinapaisip po ang Gabos na magkakaigwanin free check-up activity sa maabot na July 18 sa aga, Sabado alas 8 nin aga hanggang alas 12 nin udto sa The Generex Pharmacy Basud Branch na makukuha sa Barangay Santa Cruz, Corner AA versus Basud Tabaco City, kataning sanakang 91.31 Radio News FM. Ang nasabing activity po para sa mga aki, sa mga gurang, asin sa mga muyang magpakonsulta. Ini po, libreng check-up. Ang reseta na itatao ni Doc, mababakal sa mismong butika kanta Generics Pharmacy. Sakat salamat. Sa aga na tabi iyan, July 18. Diyan sana iyan sa may ano, sa may hampangan ng gatang one way. Ay, public service announcement, girara. Kung kisi man tabi, anak ako, akan black wallet na may brand na Mikaela. Pagsadiri ni Ragsine Jariel Lavapay. Kanawara tabi ini kan July 16 kasuod ma alas 13 hapon sa Bombon Highway. Kung makuha tabi ini do makibalik na sana sa Purok Dos San Juan Tabaco City o makikontak kang numerong 09457469919 o 09457469919. Ayan.
1: Ay, marina hapon kay Ma'am Maricel Belen.
0: Hello, Ma'am.
1: Sitting man kay Sir Christian Berachana.
0: Hello.
1: Present.
0: Hello, hello.
1: Kay Ma'am Cherry Carbarha dyan sa San Lorenzo, Tabaco City.
0: Uy,
1: kay
0: hello.
1: Kay Jana Lee Balmasada. Marina hapon sa inyo.
0: Hello po, everybody. Ay, siring man sa mga taga-isla kang San Miguel, sa mga barangay na yao dyan, sa Rawis, sa Angas, sa Gurong, sa Bisita, sa Hacienda, sa...
1: Safe.
0: Maligtad. Magiging barangay pa lang ang
1: Maligtad. Sa mga, isla,
0: sa mga yaon man.
1: Oo,
0: oh, siring man ang mga nasa bulod ngunyan. Rin na pagkahapon. Ay, sa mga yaon man dyan, sa sentro, mga barbershops, mga karinderya, mga... Ay, may nadalong akong radyo dyan sa may kataning kang, ano, city trends. So, kataning kang mga nagtatarahi isa pa. So, si nanay, naka one radio. Hello po sa inyo. Oh, hello. Ay, sa mga taga Hiraya Manuari Residences, or AKA Orpa. Rin na pagkakapon na tabi sa endo dyan. Kumusta ang sitwasyon ta dyan? Mainit. Asin sa Gabos na Patagos na nakatutok sa ngayon. Kunday ka pa po naka-follow sa Satuyang Mana Facebook page. Hanapon ang Tugtugan on 1 sa Facebook. I-like, i-follow, mag-comment or aldaw. May hapot na kitang ngunya na aldaw. Ay, last, ano na lang kitang ngunya na wika.
1: Oh, thank you sa pag-follow, Sir Rene Garcia.
0: Ay, thank you, Sir Rene. Hello, kumusta po kamo dyan? Ay, 45 minutos na magalis ang alas 3 ng pagkahapon. Pag-usuntaan sa tuyang turug tugan, mabalik pa ang Tugtugan on 1 sa One Radio.
1: Tindugan na!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga

0: binti ko, mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng best coffee mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng best coffee, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakay man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
5: One Radio, Tindoguna.
6: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang bareta sa oras na ini. Natod sa indo, kanbas kafe green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin na supermarket nationwide. Uminabot na sa 26 ang numero kan mga nagadan huli sa makusog na bagyong Inday basado sa pinakahunong report kang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa kabilugan, pinakadakol ang nagadan sa Sarangani na may 10, sinundan kang Lanao del Sur na may 7, 4 sa Davao Occidental, 2 sa Sambuanga Sibugay, 2 sa Bukidnon asin sa Rosa Iloilo. Apera sa mga nagadan, 9 ang na-report na erido, mantang 14 ang nawawara sa Hunyana. Lakop man ang danyo sa Nadarakan Bagyo asin habagat na nag-apektara sa 244,000 na pamilya o katumpad kang 16 milyon na individual sa manlaing na inarehiyon kang nasyona. Padagos ang napigigibong operasyon kan mga lokal na gobyerno asin ahensya nga nihanapon ang mga nawawara asin magtaonin asistensya sa mga apektadong komunidad. Liwat na nagpagirumdoma sa pangyayari, ang importansya kan amay na preparasyon asin kooperasyon sa atubag kan mga kalamidad darakan maraot na panahon. Yan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon na Tintuguna.
0: Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: 91.1 News FM. Tindugo na.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Aras niya to, 22 minutos na mag-alisa ng alas 4 ng pagkahapon. Happy, happy merienda time sa mga on merienda mode sa mga oras na ini.
1: Sana on!
0: Tamang-tama ang merindala na nag-iyan kapag pinart niya lang doon ang Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na pampa-sexy. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Alright, alright. Alas 4 na naman.
1: Bago yan, batiyon tayo muna si Ma'am Framie Barahawara. Sabi niya, good afternoon po. Pa-shout out sa Upper Bongga Baka kay Alban.
0: Hello,
1: always,
0: hello.
1: Tindu na.
0: Mga
1: thank taga you,
0: Bongga Baka. Hello, hello po sa Indo. May nalingawan ko sa may mga birthdays today. Happy, happy
1: pala.
0: Birthday, Tabi, sa Indo. Happy, happy,
1: happy birthday,
0: birthday,
1: mga katindugon.
0: Alright! Ay, pasiring na kita sa, ano, sa katuyang Christmas. Bantang ka mo dyan, nagpapait kan sa Indong Merindala.
1: Ano talaga kaya, napagtapos kang turugtugan, iguha mo na Christmasan.
2: Ay, ka lang pakapilan.
0: Diba? Ay, nag-aral na, may parili yan, dumutulutan may kasubang turugtugan. So may sitio Miss Peña, gasta sa Inda sa Ako.
1: Grabe, araw-araw.
0: Hello, hello. Yaon lang sa Inutan me. Barangay Oras man sinda, pero may separate sindang ano. Yan sa mga
1: nasa Inutan lang da.
0: Miss Peña.
1: Para nilang mga kinindigo. Si Erickson.
0: Sa para po ako sa
1: tawag mo lang. Angelo siya.
0: Kaso sayang, ano na lang po nito sa agi, Hatod Sarong. Ta, may appointment po kami sa agi, sa ano, sa Mount Manila. Kita kids po tayo dyan. Wow!
1: Ma-unwind.
0: Ay, syempre, ang ano, ang tugtugan on one. Oh, pasiring na kita. Nanganaan kita kung ano. Pasiring kita sa tuyang Christmas and portion kan tugtugan on one ang
1: tugtugan na.
2: Sana.
0: Diba?
1: May ano ako di. Ay, diba? Ay, so, ano, hapot pa yan.
0: Ay, hapot na ko na. Ang ano.
1: May nabasa kaya akong makaulong.
0: Ay, iyo. Atagtao eh. Ano man ang God, ang ano, sa, diba, sa kada, ano, aldaw kang buhay niya, tungon niya. Sa kada sitwasyon, sa kada, ano, sa kada, aldaw na ginibok ang Diyos sa tuloy. Napapahapot kita kung ano ang mga dapat i-priority, kung ano ang mga dapat na inuton ta, kung ano ang mga importante sa buhay niya. Diba? Kaya ano, so mga importante, iyan ang katuyang pigpapahalagahan.
1: Paano ta pagpareho sinda importante?
0: Ay, pwede man. Pwede man. Pero, ano, kaya mo bang pagsabayin? Grabe, ini po ang ano issue na magre-resolve sa ano sa mga issue sa Pilipinas ngayon. Maging ang gulo sa ibang nasyon, hindi na po ang magiging ano dalan niya to para makatabang kita. Pag nasimbag po niya to ini, pag nasimbag nindo ini. 'Di ba? Kaya ano po man ang sa imong pigahala, hindi na makiiba ka na sa sa Gerari Tabi, makukuha Tabi ini mga kasimbagan sa Tugtugan on One Facebook page. Diba? Kaya ano ang mas importante para sa sa'yo? Ang charger o ang joke? Ay! Ano ah?
1: Gari man sana very, sa panaginip mo, ano, ano ang random ng panaginip. Gari man sana pag matawag, uy! Ano mas importante sa kuya?
0: Diba?
1: Charger o sa joke?
0: Oo. Sa income mas, ano, sa income mas mabubuhay. Pag may jowa ko, pag may charger ka, o mas, ano, sa inka, mas madilipisilan ang buhay mo. Pag dai kang charger o pag dai kang jowa. Diba? Garo, ano, pero yun ang pinagkumpara. Pero, ang, ano, ang gamit man, ang essentiality. Diba? Yan, ang charger ginagamit niya to sa pang-uruan. Paano ka makagamit kang cellphone mo kung wara kang charger? Diba?
1: Oo,
0: paano mo machat-chat? Diba?
1: Wala kang charger.
0: Kung may charger ka man, pero wara kang jowa kasi i-chat mo.
1: Liham na lang. Mabalik tayo ay,
0: mabalik
1: sa
0: tayo sa, ano, sa nakaraan. Diba? In this modern world, ang charger, kumbaga, pag, na, pag nawara nga niya yung charger, nag-ano ang isip niya. Naglalayo. Nag-isip na na dyan kung ano, pag malubat na kita. Bisiran baga, Adel. Kalimunta daw. Ano nga nga? Ako dahil ko kaya simbago nila.
1: Kaya baga
0: ako
1: sabi din.
0: Ako tabi mataram na sa Indo. Dahil ko tabi kayang simbago nila.
1: Kaya sabi ni DJ
0: ano
1: Chloe.
0: Sabi? Ano sabi?
1: Sabi niya, charger po, sana day niya yung mahilig.
0: Kaya ako abo ko magsimbag.
1: Pinagpalit.
0: Taabo ko po mag ano magkausanin na gulo. Abo ko po.
1: Sabagay.
0: Magkaiwan.
1: Sabagay ma
0: reasonable.
1: Man,
0: reasonable.
1: Ako pag wala kong charger, di ako makaka-chat sa inyo.
0: Oo, 'di ba?
1: Paano na lang di ako
0: ano,
1: wala
0: akong charger na, 'di ba? Paano ta ka Emma?
1: So,
0: ay
1: ano,
0: problema kung kairi pa mo diyan.
1: Ako un mo man girara ining charger.
0: 'Di ba?
1: Charger day ka makaka-chat sa inyo. Sige, sige. Hi, Ma'am Carly.
0: Ay, sana tayo magkabara sa inyo.
1: Kamu, ano yun doon?
0: Kaya abo ko talaga magsimbag, di ba? Ay, kay Ma'am MJ, Braga Isbo na obra, sabi niya, hi po sa Indong to. Hello, ma'am. Para po sa ko, charger na lang po kasi anuhon mo man ang jowa kung dae kang kwarta or trabaho, kulog lamang ang sapayo, di ba? Di ba?
1: Shoutout da dyan sa my zone 4, Santa Cruz, Malilipota, lalo na ang family Braga Isla.
0: Diba? Ay, sa charger kita. Sa halos, ano ha, so far, winning ang charger. Para po sa jowa.

0: 30.
1: Pag nag-gariling ko sa mga mag-story-story
2: ka. Kahira kung ka mga jowa nindo, pinagpalit sa charger.
1: Mas importante kaya talaga ang charger.
2: Diba? Maski sa mga jowa man kayo nindo, yung man. Ay, kay Ma'am Desit Boneo. Hello po, mga DJ. Charger po. Charger na naman. Para ma-check ko po, mga aki ko, every time na nasa Luwasinda kang harong. Lalo na kung after Angelo sa radio, wara pa sinda, hali sa school. Kaya need ko charger para ba ko sinda low bat pag apod ko o pag text ko sa inda. Diba? May use ang ano. Maski wara kang jowa, magagamit mo ang charger.
1: Contact sa imong, diba? Pamilya.
2: Very essential. Very essential talaga ang ano. Katakod na iyan kang ano, kang cellphone, dapat pirmi kang may charger. Diba?
1: So, charger silang lahat. Hi kay Ma'am Cherry Carbora, sabi niya. Pa-shout out po kay Madama Jose Vergara, Hermenia Boragay, Des de los Santos, and Chi Carillo ka nga naman dahi ba kay Always Tindugan.
2: Ay, hello, hello. Mga taga naman dahi ba kay Always.
1: Gusto ko daw mag-dyan.
2: Oo, talaga.
1: Ibahan mo doon, Ma'am Cherry.
2: Garo ano siya, garo
1: paradise. Pag mag-ano gano'n dyan, iba.
2: Garo paradise, ang islang iyan. Ay, kaya ano, kay Gado. Ay, Gado, Marina.
1: Ay, Gado, hello.
2: Hello. Charger, mga idol, wara man ako kang saro na, di bali.
1: Di bali na lang.
2: Malay mo, di ba? Dahil sa kaka-charge mo, na full charge ka na sa iyo.
1: Makahanap ka online.
2: Oo, diba? Technology is very viable nowadays.
1: Dibalit, Gado. Ipag-pipray natin yan kung gusto mo.
2: Sa pamamagitan ng charger mo, makahanap ka na yan. Makaka-full charge ng puso mo.
1: Diba? Gado. Ano, nagpahabol.
2: Ah, sige daw. Habol na daw.
1: The session of a soul sequencer band, sabi Ninda. Charger niya lang po. Tawara mo na forever.
2: Aga. Grabe. Igwa. Forever.
1: Wala daw forever, sabi Ninda.
2: Aga. Ay, kay Anthony, siguro po. Ay! May kumukontra.
1: Ano daw?
2: Siguro po sa jowa, lalo na kaipuhan ko siya i-comfort sa tigaagihan niya. Diba? Sana all.
1: Iba man.
2: Tsaka sa charger, importante man an, pero anong igwa ka na charger? Pero dawa anong igwa ka na charger? Mangyayari, malulobat man sana. Sipi mo. Pag dahil katatao magamit kang cellphone mo, ayaw, grabe ang in reason niya. And the iki totoong rason, sa jowa dawa may misunderstanding. Bako ka,
1: Pag
2: napapagurunan iyan, budak da ko lang
1: taba.
2: Ano, tawad ang itatao mo para sa jowa mo. Ay, iyo. May nagkontra, mga kaibigan, mga kababayan. Ang arguments ni, ni Auntie Lee, na mas kaipuhan niyo ang jowa kaysa sa jowa. Anuhon mo man da ang charger, nalulobot man sana ang cellphone.
1: Nako-comfort. Tapos,
2: buda ang jowa niya nag-full charge sa iya. Diba? Duman siya nag-charge.
1: Kung baga, ano niya man ang cellphone.
2: Diba? Kaiba niya man sana.
1: Kung sa jowa niya pa sana, talagang full
2: charge na siya. Dahil niya naman kaipuhan i-chat. Dahil niya naman kaipuhan ki ibang ka-chat. Dahil duman pa sana, kompleto na. Iba ka, Anthony, ha? Bilib ako sa, sa tibay mo. Iba ka. Very good, very good. Dahil ka makakaku ang kaiwal. Dahil ka mag-iwal for today's video.
1: Okay lang. Digyan na charger mo.
2: Kay Nathan, ang charger, ang mas importante, di ba? Kung wala kang charger, mamamatay ang telepono mo. Mm-hmm. At hindi ka makakapag-update o makakatawag sa jowa mo. Di ba? Hindi nasutig pagparataram niya to. At kung tutuusin, ang jowa pwedeng hanapin at hintayin. Pero ang lobat na telepono ay nangangailangan ng agarang saksakan.
1: Tama. May tama,
2: diba?
1: Man.
2: Kaya, grabe ang ha? Anthony versus everybody.
1: Okay lang yan. Side man yan.
2: Buda, reasonable. Naku ako ang point niya. Na-convince niya ako na mag-desisyon.
1: Pagkaiba mo man talaga siya, Permi.
2: Tama.
1: Diba? Applicable in it sa mga LDR or

0: Tagger.
1: Oo, oh, niyan.
2: Ang ano, o sa naghaharanap pa sana.
1: Yes, yes.
2: Diba? Kaya, yan ang ano ah.
1: So, ang ninalo ngayon ay ang charger. Yes. Charger ang ninalo ngayon. Mga ganyan nito. Then, nito kaya pag wala ang charger nito. Pero kay Anthony, okay lang.
2: Oo. Diba? Because, ano, kayang-kayan na. Lulobat man ngayaan sa naan cellphone, anuhin mo man ngayaan ang charger. Diba? Battery na sana ang bakano ni Anthony. Kaya, pag nalobat ang cellphone niya, mabakal siyang bagong battery, diba?
1: Igwapakan ko niya na cellphone, na so, tigahali.
2: Igwa, oo. Diba? Kaya, ano, pwede pa kay, ano, kay Anthony, ang, ang way na iya. Oy, ako talaga dahil ako masimbag dyan, ha. Kamuna sana ang magsirimbag po.
1: Thank you, mga katingdugon.
2: That is your point, and I like your arguments. Mga mataliong kamuman.
1: May kanya-kanya kayong paniniwala sa buhay.
2: May kanya-kanyang pinaglalaban ang bawat isa. Drain dizing ko minutos na magalisa ng last 4 rin pagkahapon. Mag-charge ng una sa mga day pa naka-charge.
1: So, warang charger kumusa na ang same.
2: Diyan ka nga na mag-charge sa jowa mo.
1: Sana?
2: Mabalik pa ang tugtugan on one. Digdilang yan sa One Radio.
1: Teen.

0: Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: Na King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasindanin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindanin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0919-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
4: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nag

0: nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Dugo na.
3: Dugan on One with Erickson and Berna.

0: Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindubi na. Nagbabalik kita sa Tugsugan on 1. Naka-charge na. Hello, hello. Oras niya to. 5 minutos na sana. Bago ang alas 5 nin pagkahapon.
1: Ay, thank you mga katindugon. Friday ngun yan. Anong ay, plan mo tomorrow?
0: Sa Sabado.
1: Say ka tomorrow ang pag-chismisan.
0: Malaba. Pagbalik ka sa Dunes, Pecha 20.
1: Pecha 20 na.
0: Ay, thank you sa mga nakaiba na naman niya. Tungon niya na hapon. Salamat tabi sa inyo. Mga bagong followers, Kantugtugan Online. Hello. Maray na paghahapon. Sa mga nakatutok niya sa inyo mga hapon. Sa mga pauli na, halis sa inyo mga trabaho, halis sa inyo mga escort. Ay, hello pa lang kay CJ the DJ. Papabati na.
1: Hi, CJ. Kumusta? Sabi mo Friday, makichismisan ka ligdi.
0: Bindi siya.
1: Ay, may kasi na kaya pala ng diba? SJCC.
0: Kaya, ingat-ingat tayo sa mga SJCC. Ay, maraming salamat sa lahat.
1: Thank you, mga katintugon.
0: Dito na magtatapos ang isang linggo ni naman. Ang ating chismis. Tugtugan. Abangan muli ang panibagong edisyon ng ating Tugtugan on 1. Next week, abangan. Ano na naman ang sakuyang
1: random questions.
0: Sisirang bagay sa chichirisis. Diba? Ay, thank you everybody sa Lunes Gira. Masunod po, parada 30. Kami man po garari ang sendong mga kakaibanan. Siring na kami ang sendong nakaibanan. Sa suwing turugtugan ngunyo na paghahapon. Dahil ngayon ba ako si Eric Son.
1: Ayman po, si Berna Banawon. Salamat mga katindugon. Nasabi ni Ma'am Karen na paano daa pa shout out digdi sa purok shetikan matagbaka. Masin sa akong niyang si Rafaelito Buoka. Maray na hapon po. Thank you mga katindugon. Digdi lang yan sa Tugtugan on 1 sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugan na!

0: nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip asin maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digbisa na sa One Radio 91.3 News. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. Music, one voice, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: One Radio. Tindugo na.
1: Piculadia. Parada 30 napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbareta. Hatod sa inyo kan Best Cup 1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
2: Parada 30
3: sa headlines kan mga parada niyon.
1: Parada 30 headline.
3: Barangay Miisi, Daraga, Albay, big problema kun sa imposibleng mag-agi ang lahar gikan sa bulkan mayon in kaso maka-eksperyensya nin mga pag-uuran.
4: Mayamang coral reefs na diskubre sa pirang porsyonin kadagatan nagkana Santo Domingo, Albay.
3: Ipo-ipo sa Masbate City naggausanin danyo sa nagkapirang mga harong.
4: 16 na uson na irehistro sa bulkan.

0: mayon na Sanakalis na magdamlaga.
1: Tourism Site Protection Ordinance aprobado na kan sangguniang panlalawigan kan Albay.
0: Earthquake swarms posibleng hudyat kan mayon volcano eruption na sigon sa Pivoxa.
1: Salado National kaso laban kay Dizon katakod kan 2019 SEA Games Project ibinasura na sigon sa Ombudsman.
0: NBI Chief Dainamadago sa Thailand nganing magtistigo sa impeachment trial sa sunod na simana.
1: DND kinundina ang pahayag kan China sa pagsasaladawan sa mga Pilipino bilang unggoy.
0: Banta nin pambabadila nagkausa nin kansilasyon ng klase sa Universidad sa Bacolod.
1: MMDA official Gabriel Go dapat nahaliuna sa pwesto huli sa mga pag-abuso sigon kay Representative Tinio.
0: Herbosa dapat nahampangon asin panimbagonan ng mga aligasyong ipigdadawit sa iya na may kinaaraman na sa isyong pangsalud sigon sa Filipino Nurses United.
1: DA hinali an import ban sa foot and mouth disease sa susceptible animals gikan sa Hungary.
0: Pag-sub records ni BP Sara masunod sa proseso kang dating Chief Justice impeachment trial kang 2012 sigon sa Senado.
1: Sa luwas ka nasyon, Ebola sa DR Congo ang mas marikas maglakop kumpara sa nainot na outbreak sigon sa World Health Organization.
0: Toronto Air nagrangka bilang pinakadakol na polusyon huli sa wildfire.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldo po kitang unyanin Biyernes, Hulyo 17, taon 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banapon.
1: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Aras niya to alas 5 sa isnin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes. Katod Sindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni Dian sin supermarket nationwide.
2: Parada, preta, parada, lukad.
1: Pika, ditan mo niya na kan mga residenta sa kan barangay Miisi, Daraga Albay, kung sain maagi ang lahar, gikan sa Bulkan Mayon, in kaso maka-experyensya nin mga pag-uran sa mga masunod pang aldaw. Sigon kay Kapitano Nito Alemania, kanasabing barangay, sa presente, pig problema ninda ang pagbago kan river channel na pigagihan kan nabaha o lahar, uli sa nasaraduhan na ang dating gali na may, o sa may parte kan sa indang lugar. Uli man sa nasarado na ang nasabing gali, posible man na agihan kan baha o lahar in kaso may mga pag-uran ang parte kan barangay Salvacion, anuling Miisi gali, as in parte kan kagsawa sa barangay Busaya. Dugang kaini na nakamonitor sa indan lugar ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kan Daraga, uli sa mga piglala o mga raot na panahon na pwede sir makaapektar sa nasyon. Mientras tanto, menasahe kaini sa mga residentes kan sa indang barangay na pirmihan na mag-ingat sa kod na daipa tigbababaan alerto kan Bulkan Mayon na presenteng nasa alert level 3.
0: Mayamang coral reef ecosystem sa perang porsyonin kadagatan sa Santo Domingo ang na-record kan B4 Regional Fisheries Resource Management Section Dive Team sa assessment sa Fish Sanctuary and Marine Reserve. Saro sa mga sinurvey ang balete na sigon sa B4 igwang dakulang potensyala como snorkeling as in diving destination huli sa marahay na kondisyon nin coral reefs. Alagad na obserbaran man ang paglabog kang tubig asin halangkaw na sedimentation na kausa kan habagat asin bagyong Inday pati man ang problema sa solid waste sa pirang parte kan baybayon. Pag-rekomendar kan ahensya ang mas mahigot na pagpapautob kan pangataman sa protected area, regular na monitoring pagbugtak nin boundary markers asin pagpapahewas kan information campaign nganing maproteran ang yamang dagata. Isinagibo ang assessment susug sa kagadan kan LGU sa paagi isinagibo ang assessment susug sa kagadan kan LGU sa paagi kan Menro.

0: Management Office. Sa ngunyan, napigaaram pa ang nakabilog ang numero kan na mga narot na harong na arama na nagpuon ang nasabing ipu-ipo sa kadagatan sagkod na uminagi sa pirang mga harong. Ipinaliwanag ni Bartolata na ang ipu-ipo sarong natural na phenomenon na nangyayari to yung igwang severe thunderstorm. Pirmiya na subot ining nangyayari kung igwang mga pagdalugdog asin pagkikilata orog na kung mainit ang kadagatan. Uli ka ini nagpagiramdom si Bartolata na pirming bantayan ang sitwasyon kan panahon orog pa ta delikado ang nasabing phenomenon sa mga sakayang pandagat.
1: Nakapagrehistro ni na 16 na pyroclastic density current uuson ang bulkang Mayon sa nakalilis na magdamlaga. Basado sa 24 oras na monitoring kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nagkaigwaman in strombolian activity as in lava effusion. Puwera digdi, nasa 196 man ang nai-record na volcanic earthquakes, kaiba na naan 51 volcanic tremors nagdurar nin 5 minuto hasta 31 minutos ang lawiga. Nasa 251 man ang nai-rehistrong rockfall sa nasabing vulkana. Yentras tanto, nasukulman ang nasa 4,814 tonelada ni na sulfur dioxide kan Hulyo 16. Sa presente, nagtitinira sa alert level 3 ang bulkang Mayona na nangangahulugan ang posibleng padagos na halangkaw na aktibidad kaini.
2: Sagot ni ang panlalawigan kanagbay. News Update.
0: Aprobado na kanasangguni ang panlalawigan kan albay sa ikatulo asinuring pagbasa ang proposed provincial ordinance number 0021-2025 o ang tourism site anti-mockery and protection ordinance of the province of Albay sa ika-49 regular na sesyon na ginibo sa new SPA session hall. Katuyuhan kan ordinansa na maprotehiran ang mga tourism sites sa Albay asin mapagdanay ang kultura, kasaysayan asin kahalagahan kaini sa pagpapauswag kan turismo. Ang propostong ordinansa inakda ni Committee on Tourism Chairperson asin Second District Board Member Attorney Melissa Abadesa Armidilla. Sakop kan ordinansa ang gabos na tourism sites sa Albay pampubliko man o pribado. Nakapalaog sa nasabing legislative measure ang pagbabawal sa pagtataonin sa lang impormasyon dapit sa mga tourism site dahil disenteng gibo asin mga hero na magdadaraning danyo sa mga ini. Dininaw man sa ordinansa na dahil kaini pinagbabawal ang pagtataonin opinyon, komentaryo, akademikong urolay, masining na pagpayag asin pagbabarata na protektado kan batas. Ang mga pagbalgar pwede sir magbayad ng 3,000 pesos na multa sa enot na bayolasyon asin 5,000 pesos na multa sa kod pagkakakulong nin sagkod sarong taon sa mga masunod na pagbalgar. Itinalaan ang Provincial Tourism, Culture and the Arts Office bilang tagapamahala asin taga-monitor kan implementasyon kan ordinansa katabang ang mga lokal na gobyerno, mga barangay, Philippine National Police asin iba pang ahensya. Bigaan damang ang ordinansa sa mas marahay na pangataman kan mga tourism site asin sa pagpapadanay kan responsableng tourism sa probinsya kan Albay.
2: Sagot ni ang panlalawigan kan Albay. News Update.
1: Ipighayag ka na Philippine Institute of Volcanology and Seismology na posibleng hudyat kan pagputok kan bulkang Mayona ang na-experyensyahang earthquake swarms o mga serye ng pagyugo sa probinsya. Sigon kay FEVOX Chief of the Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Dr. Winchell Ian Sevilla na pinagtutubudan nindang posibleng maging hudyat ka na napaparaning pagsabog kang bulkang Mayona ang mga na-record na earthquake swarms. Dagdag pa niya na common na nadedetect ninda ang mga ini bago magputok ang bulkang Mayona. Sinabi man kan opisyal na igwang mga pag-aadala na nagsasabing saro ining distal volcano tectonic earthquakes kung nasain, ibig sabihon igwang distansya sa bulkan asin an earthquake signal wave iyuan pareha sa sarong tectonic earthquake. Posible subot ini huli tain kaso igwang nagtataas na magma sa iraram kan bulkana na dideform ang lugar asin nata transfer sa faults kung nasain digdi igwang swarms na nagtitrigger kan pagsakat kan magma. Kung kaya posibleng igwang relasyon ang pagyugo sa kanbulkang Mayona, sinyalis subot ang mga earthquake swarms na igwang nagsasakat

0: na magma sa bulkana. Mientras tanto, sinabi man kan ahensya na ininaa na pinakalangkaw na record kan pagyugo sa nasabing area.
1: Parada 30, Barreta, Lucan.
2: Alas 5.14 ng pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional. Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Rebel Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Barreta, Nasional.
2: Ibinasura na kan Office of the Ombudsman ang kasong isinunad laban kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon katakod kan konstruksyon ng mga pasilidad kan 2019 Southeast Asian Games uli sa kakulangan kan ebidensya. Sigon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nakapalaog sa joint resolution na iniluwas kan Desyembre 2021 ang pagbasura sa kaso, makalis mapatunayan na kulang ang ebidensya laban kay Dizon. Nagluwas ang pahayag kasunod kan anunsyo ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na pig-imbestigaran kan ahensya ang nasubuot bidding as in funding anomalies sa mga proyekto kan 2019 SEA Games, partikular sa New Clark City Sports Complex basado sa mga bagong impormasyong naglataw. Siring man, sinabi ni Palace Press Secretary Claire Castro, kaito pa man ang naimbestigaran na si Dizon as in dagos na napawarang sala. Magagirundumang si Dizon ang na presidente as in Chief Executive Officer kan na basis kan na version and development na nangasiwa sa construction ka ito kan nasabing complex. Mientras tanto, pigdoon kan Department of Justice na pigrespeto ka ini ang kapangyarihan as in operational independence kan NBI sa pagkundusir kan na unang bitan ng investigasyon.
0: Daina idadagos ni National Bureau of Investigation Melvin Matibag ang pagbiyahe sa Bangkok, Thailand ngani kota na mag-atender sa regional summit na nakatala ang gibuhon sa Hulyo 21 hasta 22. Kinumpirma rin ni kan NVI Chief kan Webes Hulyo 16 nganing maka-atender asin magtistigo sa impeachment trial sa Lunes Hulyo 20. Mantang ikinamundo man kan NVI Chief ang nasabing o ang nasayang na pagkakataon uli sa target niyang madiskutir ang nagkapirang mga issue na intelligence network asin kadugangang pangkoordinasyon kay Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel sa indang face-to-face meeting. Mantang nakipag-koordinar na siya kay Director Patel asin ipighagad na sana ninda na ikundusir o ikundusir ang mga ini sa ibang pagkakataon. Enot digdi, inimbitaran kan FBI Chief and NBI na mag-atindira sa regional summit huli sa ruang anhensya sa nakatabang sa Marikas na pagbabalik sa saro sa mga most wanted sa Amerika.
2: Kinundi na ni Defense Secretary Gilberto Chedorro Jr. ang China Daily makalis ining magpaluwas nin sarong social media post na naglaladawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy katakod kan issue sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sigon kay Chedorro, ang nasabing post kan Chinese state media outlet ang nagpahiling kan na pananaw kan Chinese Communist Party sa mga Pilipino. Ipinaluwas ang kontrobersyal na post kan China Daily kan Julio 10, duwang altaw antes ang ika-10 anibersaryo kan makasaysayang desisyon kan Permanent Court of Arbitration na nagbibisto sa derechos kan Pilipinas sa Exclusive Economic Zone na kaini sa West Philippine Sea. Sinabi ni Secretary Chedorro na saro ining pangmimenos asin propaganda kontra sa nasyon. Mahiling sa nasabing video ang sarong unggoy na nakasuulot ni nasarong barong Tagalog asin nasalakot mantang garing pigsusugo kan mga karakter na nagrepresentar sa mga Amerikanes. Mahiling man sa video ang unggoy na binombanin water cannon sa kadagatan makalis makaresibinin kopya kan arbitral award. Pero na ang nasabing material ang napangungutya sa 2016 arbitral award asin pagpapahiling nin kadasan kontra sa mga Pilipino asin soldados. Inapod man kan opisyal na contemptible propaganda ang nasabing post asin pigduon na nagpapahiling ininin kawaranin kakayanan kan China na ipagtanggol ang sa indang pahayag sa West Philippine Sea sa paagikan ng argumento.
0: Kinansilaan klase sa University of Negros Occidental Recolotes makalis madukayan ang bala ni Nauka na Senior High School kan Universidada. Sigon kay Police Captain Peter Jana Ramos, Station Commander kan Bacolod.

0: Police Station 6 naka-resibisinda nin Apoda ali sa eskwelahan na dapit sa insidente. Sa pagresponde kan mga otoridad, itinurn over kan head security kan eskwelahan ang pinagtubudana na bala kan kalibre .45 na presenting ipig sa irarom sa test kan cramp laboratory. Sa initial na investigasyon, sinabi ni Ramosa na inian posibleng sarong klase nin pananakot na may koneksyon na sa alita ni na nagkapirang grupo. Apuera sa bala, nakaresibi man ang eskwelahan nin sarong written note na nagpapatanid kontra sa mga bully asi nagbanta nin kadasana. Mientras tanto, kinansilar man ang klase sa University of St. Lasal makalis makaresibi nin huma. Basado sa report, saro ining nag-report sa pamayuhan kan eskwelahan makalis makaresibi ang aki na estudyante nin minsahe bandang alas 2 na nagpapatanid sa subuot babadilon ang duwang estudyante kinagahana. Sa ipinaluwas na abiso kan University of St. Lasala, sinerto kan pamuyan na nakikipag-coordinar na sinda sa security office asin mga law enforcement authorities nga nina maaksyonan ang huma asin masyerto ang seguridad kan para empleyado kan eskwelahana.
1: Hinali na kan agriculture ang paramientras na ban sa pag-angkat nin mga hayop na madaling mahawa kan foot and mouth disease asin mga katakod na produkto hali sa Hungary. Sinabi kan ayan siya na kasunod ini kan desisyon kan World Health Organization for Animal Health na ibalik ang FMD-free status kan Hungary Containment Zone. Makalis kaining makumpirmang nagsunod ini sa International Animal Health Standards. Nainot na ipinautop ang suspension sa pag-aangkat sa irarom kan DA Memorandum Order No. 16 Series of 2025 bilang pag-iingat kasunod kan FMD outbreak sa Hungary. Sa irarom man kan bagong Department Circular No. 34, pwede sir na liwata mag-angkat hali sa Hungary nin FMD susceptible animals, karne, asin iba pang produktong gikan sa mga hayop. Nilinaw kan DA na magtitinir na isa sa irarom sa nag-iiral na sanitary asin veterinary regulations kan ahensya ang gabos kan malaog na kargamento. Magkakaigwaman nin visa ang bagong orden nin 15 aldaw makalisin ng mailatala sa opisyal na website kan DA asin mairehistro sa Office of the National Administrative Registrar.
0: Sarong welcome development subuot para sa Filipino Nurses United ang pagbubutas ni dating Department of Health Secretary Teodoro Herbosa bilang kalihim kang nasabing ahensya. Sigun kaya Filipino Nurses United President Jocelyn Andamo na apwera sa pag-agrangay kan health workers sa indang kamugtakan ang daiman na nahiling na nare-resolbaran kaini ang pagtaas sa indang sweldo. Si Herbosa man subuot ang simbaga sa dakulang kuwarta na nadadawit kaiba na ang kaso sa Super Health Center asin may kinaaraman sa mga bulong asin bakuna. Pagduon niya na naghali si Herbosa sa tao kan mga aligasyon nin korupsyon, alagad bako subot ibig sabihon na abuswelto na ang dating kalihim sa sayang mga kaso. Pangapodan kan grupo na mapanimbag ang dating opisyala sa sayang mga kasong pigkampang, huli ang pigahalat kang namamanwaan iyoan sa iyang paninimbagan.
1: Mientras tanto, ipinangapuda ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dagos ng mahali sa pwesto si Gabriel Go ang pamayokan Special Task Operations Group Task Force for Road Clearing kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Inimakalis mag-viral ang issue kan pagsita kan nasabing opisyal sa sarong paratokdo na nagmamanehonin motorsiklo na warang helmet. Magigirumduma na sa nasabing video na kiolay ang paratokdo na daina siya pagvideohan. Alagad ipinagpadagos manliwat ini kasabay kan payunigo na daina sa napagsambiton ang pangaran kan hinarangan na motorista. Sigun kay Representative Tino na igwang obligasyon ang lambang public servant o law enforcer na itrato ang gabos na igwang pagrespeto asin pagpapakumbaba. Tinuyaw man kan kongresista ang nasabing video na nasa Facebook page ni Go asin kunaan subuot mantang siya ang nasa oras ng trabaho asin na pigigibong personal content para sa personal na kapaginabangan. Sigun kay Tino na binayular kan opisyal ang privacy kan nasabing para tukdo.
0: Posibleng sunodon subot kan Senado ang naging legal na proseso sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona kang taong 2016 magpapaluwas ini kang subpoena para sa

0: attack records ni Vice Presidente Sara Duterte, sigon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tongola. Sa sarong pulong balitaan, sinabi kan opisyal na aprobaran kan Impeachment Court ang kahagadaan kan House Prosecution Panel na magpaluwas din subpoena duducias tecum as in subpoena as testificandum laban na sa mga opisyal kan Land Bank of the Philippines as in sa mga dokumentong may kinaaraman sa Article 1 kay impeachment complaint na may kinaaraman sa subuota gamit o misappropriation kan confidential funds. Napag-araman na anapag-subpina gigibuhon sa paagikan ex-party proceedings kaya warat subuot na rason ang depensa na pugulan ang pagpapaluwas kay niya. Alagad, posibleng tutulan ini kan kampo kan Vice Presidente anapag-subpina sa panahon kan presentasyon kan ebidensya pagsasangat kan mga dokumento o paghahapot kan mga testigo. Nilinaw man kan na Senate Impeachment Court spokesperson na mas komplikada ang orolaya kung nahagadon ang mga dokumento araw kan bank records, tax records, hali sa Bureau of Internal Revenue o mga report kan Anti-Money Laundering Council, huli sa sakop kan mga ini an manlaing-laing na lay sa bank secrecy, taxpayer confidentiality, privacy as in iba pang legal na limitasyon.
1: Parada 30, Barata National.
2: Alas 5.26 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na nga ipuan yanin minerals kay guliw ng pag-inom nin sa rung kapsula oral dawa. Ang nga nai makalikay kita sa kailangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindiyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa southwest monsoon ang nakakapektar ngunyan sa extreme northern zone. Dahilan kay ni ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, asin Babuyan Islands. Magkakaigwanin minsan madapog lakalangitan may mga isolated na pag-uran. Posibilidig di ang flash floods o landslide kung nakakaigwanin magkukusog na pag-uran. Ang Metro Manila, asin natadadang parte kanasyon, magkakaigwanin madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uran dahilan kan localized thunderstorms. Posibilidig di ang flash floods o landslide durante kung magkakaigwanin magkukusog na pag-uran. Mientras tanto, ang Aldao masirang alas 5.36 nin pagkaaga, masulnop alas 6.29, ngunya na pagkahapon. Alas 5.27 nin pagkahapon, pasirang man po kita sa mga barata sa luwas kanason. Nagpatanid ang World Health Organization o WHO na mas marikas naglalakop ang Ebola virus sa Democratic Republic of Congo kumpara sa arinman na nainot na outbreak kan nakakagada na halang. Sigun kay WHO Director General Tedros Adhanom, uminabot na sa 12,000 na kaso kan Ebola ang nairistro sa nasyon. Kabale ang 796 na nagadaan, duwang bulan makalis ideklara ang outbreak. Ulidigdi, pigkonsiderar na iningon niyan bilang ikatulo na pinakadakulang Ebola outbreak na nairistro sa kasaysayan. Sinabi ni Tedros na mas marikas ang paglakop kan presenteng outbreak kumpara sa malalang Ebola outbreak sa DR Congo kan 2018 hanggang 2020 na uminabot nin 10 bulan bago makapag-rehistro nin 2,000 na kumpirmadong kaso. Magigirumduman na nairistro ang ikadesisyating Ebola outbreak kan DR Congo kan Mayo 15 makalis ang napagkagadaan sa probinsya kan sarong lugar silangan kanason na nakakanan karilis sa mga armad.
0: Mientras kayag kang Swiss firma na IQ Air na ang Toronto ang igwang pinakamaraot na kalidad nin parosa sa gabos na pangenat na syudad sa kinabana. Tigiin ganyar man kan mga otoridad kan Canada ang mga tao na magtinirsa na sa laugkan na sa indang mga haronga. Naungusan kan Toronto ang kabisera kang Democratic Republic of Congo na kinasasa as in New Delhi dahilan sa polusyon sa parosa darakan aso kan wildfire na nagre-resulta sa paninilaw kan kalangitan na sa pinakadakulang syudad kan Canada. Mantang medyo maluya na subot ang wildfire season, ngunya na taon kumpara sa danyos na kausa kang nakalis na taon, igwa sa labi o

0: 800 na aktibong kasulo sa bilog na nasyon. Ang mga aso hali sa Northwestern Ontario, nagbaba sa Toronto ang kabesera kan probinsya. Pigin ganyar man kalukal na otoridad ang mga tao na magtinir sa laog kan harong asin pundo na ang mga summer camp na programa sa luas ngan imaproteran ang mga hoven digni. Sangon niya na ang mga kasulo sa kabuludan kan Canada nagtupok ni 1.9 milyong hektarya ngon niya na taon.
1: Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornozal. Sa mga paraang tabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masulad na ang programang The Tita Puliana Show. Kasabay si Tita Puli. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon. Digdi sa 1.3 News FM at Tintugunan.
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculandia. One

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang power committees.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
3: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: beauty soap and lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
1: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
3: Mga padi, mga madi na mga parabaili. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
7: One Radio, Ting Dugana.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Teka, iconic halahalo ba?

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang Alingatong Roots. Ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto at ang ating balat ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bon Gang Bang Gibi Kalandian. Oh, yeah. It's a fantastic Friday night. Ay, hindi pa kayo kinahagat ng dilim, ano? Kasi naman, kahit mga ganitong oras, maliwanag pa rin. Hintayin nyo na lang mamaya-maya. Ihanda nyo na yung mga sarili. Hindi naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong mag-unoy. Pero mahamutuan. As usual, gorang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna, magkakatalamita naman po kita sa good na alas 9 in pagkabanggi. Family weekend. Yes. Yan po ang ating paalala every Friday. I-chat nyo na ang inyong mga family members at magplano-plano na kayo kung inyong gagawin bukas para mas lalo kayo magkaroon ng closeness. Tipo, ha? Yan ang mahalaga sa atin ngayong panahong ito. Kailangan, hindi tayo dapat kumakapit sa patalim. Kumapit tayo sa pamilya. Yes! O ano, go na, go na, go na! Diyos, malay na banggi po sa tuya mga katindugan in the city of true love. Nagdarangog sa tuya sa ngunyan. Sa One Radio Tabaco. Bonggang banggi sa tuya mga katindugan sa First District Avalbay. Mga parte kan second as in Third District. Siyempre pa, mga party kan Sorsogon as in Catanduanes at Camarines Sur. Adisisieti kan Julio 2026. Bonggang banggiman sa tuya mga katindugan sa Camarines Norte as in mga parte kan Quezon. Nagdarangog sa One Radio .et. And of course, live na live po ang ating audio stream sa tuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. And yes, naka-share po tayo sa Tabaco City of True Love, as in sa .et Public Market Facebook groups. Thank you so much sa tuyang mga admin for sharing The Tita Pollyanna Show every night from Mondays till Fridays. Whatever you do, you can't get away from your Tita! Kung walang forever, anong meron? O sige, pwede nyo nang i-chat yan, i-text sa 0961-447-3923. O di kaya mag-comment po kayo sa ating audio live stream. Para naman magkarinigan tayo, magkaalaman na kung ano ang ating totoong nararamdaman.
1: Kung walang forever, anong meron?
0: The Tita Pollyanna Show, forever nakaiba na ng Mel Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvian Hair Color Splash, Rejuvian Premium Cockoberry Insta Glow Lotion, Rejuvian Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Melantine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. In different flavors, Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. And of course, enjoy.

0: Jolly Lollipop Candy and Sweet Station Mallows. Available region-wide. Sigabay sa mga supermarkets, grocery, sari-sari stores at mga pamilyang bayan. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now. The Dita Poyana Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Of course, sa sa tuyo mga magagayon in the City of True Love, kay po niya kan oras pa mamantinir ang sa tuyo mga sadire na magkaigwan in me time as in self-pampering sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang foot spa 150, mani pedi 50. As in dumanaman kita mapa hand spa, glute drip, glute 4 push, slimming excellies, meso lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sanaka naman the Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page o di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Elle. Mabalus po, Pink Spa.
1: The Tita Poyana Show!
2: The Tita Poyana Show!
0: Ay, super hot. Talaga namang hindi na mapipigilan ng pagsikat. Talagang sila na ngayon ang pinag-uusapan. Hindi lamang sa apat na sulok ng showbiz, kundi pati na rin sa mga tabi-tabi at sa ibang planeta.
3: Uy! Bakit?
0: Ito po naman ang maybe. Maybe. Rise May. Dizon at si Bimbia. Sila ngayon ang pinakamainit na love team. Although ha, hindi pa yan sila masyadong officially na talagang dinideklara na sila ay magka-love team. Parang nandun sa point ng parang pa-sweetie-sweetie muna sila. Kaya maraming na ano naasiwa dahil palagi daw binibit-bit si Ryza May para siyang manika. Sabi nila, bakit ganon? Ginagawang manika ni Bimbi si Ryza. Tama ba yun? Hindi kaya siya nasasaktan? Kasi siyempre sa laki ng kamay, no? Sa laki ng kamay ni Bimbi, tapos bibit-bitin niya lang bigla. Alam niyo, parang nagbibit-bit lang siya ng bata. Nakita niyo yun? Oh, nandiyan lahat, no? Sa ano, nakalagay dyan sa inyong mga social media videos, mga reels. At lalong-lalong na sa TikTok. Kaya, well, kinikilig ang sambayanan sa kanilang tambalan sa isang sikat na noontime show. Na alam nyo naman kung ano.
3: It! Bulagay!
0: Kaya medyo na-insecure ngayon ng it! Showtime. Dahil parang hindi na sila masyadong pinapansin. Nakakasawa na rin daw yung mga bakla. Yung mga bakla sa Q&A. Parang sabi niya, hindi naman nakakatawa masyado. Doon na lang kami kay Maybe. Di ba? Mas kinikilig pa kami. Tsaka yung mga bakla daw doon sa Miss Q&A, nakakatakot yung ibang mukha.
2: Showbiz!
0: Para doon mga mangkuko.

Well, ganyan talaga, patalbugan lang, pabunggahan ng mga segments sa Noontime Show. Matagal na yan. Kaya naman, deklarado na na ang namamayagpag ngayon, parang nababagabagbag, ay Tambala, Rise May and Bimbe. Go, go, go. Team Riza Karen. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco. One Radio Diet with your Tita. 15 after 6.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Honey,
2: ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo. Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio. You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: I'm Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahago sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
10: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
11: The charcoal soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era charcoal soap.
12: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo.
13: Aprobado ng Food and Drug Administration.
14: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
15: Siyempre naman.
14: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
16: Wow! Gustong-gusto ko yan!
14: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
17: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
16: Best Cafe Black? Pwede. Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
14: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
15: Healthy na.
16: Pampaligaya pa.
14: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
15: Basta may black.
16: May balak.
14: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
17: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
18: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
19: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda. Gawin nating special yan. Kay Rapsa Special Bihon.
20: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
21: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
22: Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
23: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
24: The Tita Puliana Show!
25: Yeah! Hola, hola, hola. It's a Fira-a-a-ay day. Kaya I'm sure marami ngayon nag-frito-frito. Pero syempre, seriously, Friday should be a day kung saan po naman nag-rebond tayo. Hindi ng ating mga buhok, kundi ng ating relationship sa ating pamilya para alam natin kung ano ang nagaganap sa kanilang buhay at alam din nila kung anong nagaganap sa buhay mo. Ano nakakatawa doon, Koya? Mami, ano na naman? Mami, ay, bakit? Kung walang forever, Mami, anong meron?
26: Bakit yan ang boses mo?
25: Wala na. Malapit ako maging pusa.
26: Ganon ang arte.
25: Kung walang forever, anong meron?
26: Sige, pag-isipan nyo yan, ha? Pero batiin muna natin ang ating mga commentators. Si Eusebio Castillo. As usual, binabati po naman niya ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family sa Panarayon at ang ikaw na po family sa Fatima. Ganun din kay Cogs Canyon, dyan sa Barangay Balading, Malinao, Albay. Christian Estrella Carrillo, Barry Bauza, Kim Buenaobra, Bok Chavez, Kimboy Regalario Kanya, Cloudy Zapanta, Wang De Leon, Wang Tuazon, Kaluba Josizar, Josar ba yun? O, tapos Joey Diaz, Asuncion Perez. Binabati pa rin ni Kuya Eusebio Castillo. O, shout out sa Buendia family dyan sa Tahit, Tabaco City. And yes, hello kay Levi Binyas Fernandez. Fly day daw ngayon, fly day. Ay, di lumipad ka, Levi. Ihanda natin ang ating mga langis. Langis! Of course. Ay, naku, ang sarap naman ang ulam mo, Levi, ha? Huwag ganyan. Nagluto daan siyang munggo. Malasa kasi hinaluan niya ng buto-buto ng baboy. Tapos may frito. I'm sure ang frito niya ay galonggong. Ako naman, for a change, nagprito ako ng tulingan. Wow, nagkwento din ako, di ba? Tulingan, tapos upo. Yung upo, ginisa ko lang sa ground meat. Ayan. 20 pesos na ground meat tapos isang katamtamang upo. Maliit lang. Oo, tapos yun. Actually, ginisa ko dun sa pinagprituhan ng tulingan. O, diba? So, ma-imagine nyo na lang. Meron siyang fishy taste.
25: Fishy taste?
26: Uy, masarap ang upo, ha? Dahil yan ang isa sa pinakamagalang na gulay. At yan din ang gulay na nagpapahinga na magalang pa. Upo. Ay, hindi nakuha ni Levi. Char! Ah, joke lang. Anyway, Anne Alcazar Clerigo, good evening. Binabati natin ng 55th birthday ang kanyang tita. Wala namang pangalan, Anne. Sana pinangalanan mo. Happy 55th birthday sa tita ni Anne Alcazar Clerigo. And of course, kay Lourdes Bobiles. Diyan po naman sa Bona Obra family, Bongaris family, and Bobiles family. Hi, Tita Cherry Borja. And of course, kay Mami Normita Contreras. Diyan po sa mga taga-Suwa, Malinaw, Albay, good evening. Sabi naman ni JNC, binabati niya ang lahat ng mga trabahador dyan sa La Corona Factory. Wow, thank you so much. Nakikinig sila ngayon. At shout out din sa kay Pogi. Pag Pogi kasi para akong nauudaan. Okay, magbanggit ng mga Pogi. Kasi nauudan ako. Crisanto Bordeos. Gano'n siya ka Pogi? Gano'n ka Pogi? Oh, na nag-ML laging talo. Ay, nako. Tsaka ano, alam niyo yung mga nag-ML, maraming nililigawan yan. Nako, ako pa. Alam ko yan. Hi kay Belches Ara, good evening. O diba, yung mga nag-ML, nako, dami na nagiging girlfriend. Char, bakit ko alam? Secret. Kung walang forever, ano nga talagang meron? Ang kulit ha? Universally speaking kasi, wala naman talagang forever. Invention lang yan ng mga hopeless romantic na kapag tinamaan ng pag-ibig, pakiramdam nila, wala nang katapusan ang lahat. Pero kapag naghiwalay na, bigla nang nawawala ang forever. Ang totoo, ang forever ay hindi nasusukat sa haba ng relasyon, kundi sa halaga ng mga sandaling pinagsaluhan. O, di ba? Na-feel mo yun? Nakaka-relate kayo dyan. Diba, bigla kang nagkaroon ng karelasyon. Tapos, alam mo, feeling ko, forever na to. Ayoko nang mawala siya sa life ko. Gusto ko siya forever. O, di ba? Pero actually, yung sinasabing forever, pinagtatrabahuhan din yan, no? Hindi ko mo maganda ka. Deserve mo nang magkaroon ng forever. Aba, pagtatrabahuhan mo yan. Dapat maganda rin ang ugali mo para match. Diba? At hindi ka naman masyadong kagandahan, pagandahin mo lalo ang iyong ugali. Para may compensation. Compensation? May mga pag-ibig na maikli, pero habang buhay mong dadalhin yung aral. Ay, nakaka-relate din si Levi. At may mga relasyong dekada ang itinatagal pero natatapos din. Maraming ganyan. Yeah, normal na yan sa ating mundo. Nasa ano, nahawak talaga natin yung ating mga relasyon na yan. Ako ilan ang naging forever ko. Chris Aquino, ako ba ito? Kaya kung walang forever, anong meron? Siyempre, may today. May habang totoo pa. Habang may pagmamahal, habang pinipili nyo pa rin ang isa't isa. Minsan naman may bitter. Kasi nga, hindi natuloy, hindi naging forever. Eh, bitter. Bitter Ocampo. Eh, minsan, hindi naman talaga dahil mahal mo pa eh. Bitter lang kasi siya. Kasi masaya ka na. Oh, di ba? Ikaw pala yung pinagbibitiran. Maganda rin sigurong may magandang closure. Yung biglang maghihiwalay kayo, pero nakangiti kayo pareho. Ilang beses nangyari sa akin yan. Closure mo na. O sige, tara na sa Boracay. Doon tayo mag-closure. Tapos lately, sa share gown. five, six years ago. Ganon. Para naman eh, hindi masyadong masakit ang bit-bit mo. Tsaka dapat palagi tayong open-minded. Halimbawa, nararamdaman mo naman yan eh. Ay nako, kahit pa nang sabihin nyo, nararamdaman nyo na mawawala na yung forever na. Ay teka, sandali, akala ko forever, parang hindi. Mararamdaman nyo yan. Parang unti-unting hindi na kasing init, unti-unti nang parang malabnaw na ang feeling, di ba? So pag ganyan na ang feeling, dapat unti-unti mo nang kumbinsihin ang sarili mo na maging open-minded ka. Sabi mo, eh siguro hanggang dito na lang, o di kaya naman kung meron ka pang magagawang kapararaanan para maibalik ang dating init ng iyong pagmamahal. Eh di mas bongga. Pero hindi naman. Eh, magpakain na lang kayo. Sa isa't isa. Punong-puno ako talaga ng gigil sa mga ganyan. Alam niyo ba yun? Ang hirap kasi minsan, yung talagang open-minded ka na, tanggap mo na na malapit na ang matapos, malapit nang hindi mo na siya makikita, no, for the longest time. Para malapit na na wala na pag-asa yung forever mo. Tapos biglang iisip, bakit ganito? Bakit ako? Bakit hindi sila? Bakit hindi yung mga kapitbahay ko? Bakit? Diba ganon? Okay ka kasi. Kaya kung nararamdaman mo na na yung forever mo ay happy ending na dapat, hindi yung malungkot. Love, alam mo, nararamdaman ko parang wala nang spark yung ating relasyon. Oo nga, love. Ano, hiwalay na tayo? Kailan? O, diba? May deadline. Para ano, para magaan lang. Huwag masyadong mabigat kasi yung iba OA din eh. Yan dapat pinasok mo yung pag-ibig, dapat hindi ka masyadong OA. Maging seryoso ka lang kung ikakasal na kayo. Responsibilidad na yan. Eh yung iba nga, kinakasal na eh, wala pa rin, di ba? So dapat pag may kasalan na, dapat yun ang serious. Pero habang hindi pa naman, eh, chika lang yan. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 10 minutes before 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
2: No approved therapy claims.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, na-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napaka-husay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Poliana Show on the radio.

0: Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Indugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show. The Tita Poyana Show.
2: Ay, ay, ay, ay. Para sa mga ka-tune in pa lang. Bonggang banggi, Bicolandia. Welcome sa ikarawang oras. Kansa to yung programang The Tita Poyana Show. Ano kung musta naman, ubos ng mga munggo, ang mga piniritong galonggo, kailangan ubusin na yan. Kasi kung hindi, ako ang uubos niyan. Again and again and again, make your weekend your family weekend. Para magkakasama kayo sa paglilinis, sa mga tahanan, syempre naman sa ating mga bakuran, sama-samang kakain at magkwentuhan sa ating mga buhay-buhay. Para maibsan na yung mga problema in the long run. Sabi nga nila, yung may mga bagay-bagay na dapat ng pag-usapan, pag-usapan na ngayon, huwag nang patagalin pa. Kung halimbawa napansin nyo na merong problema ang isang miyembro ng iyong pamilya, ayusin yung kausapin at para mailabas niya kung ano ang kanyang dinadalang problema para madali nang ma-solve. Hindi na dapat pinapatagal yan. Para mas maging maayos at matiwasay ang inyong family life. Kasi mahirap yung pinapatagal nyo. Tapos mamaya, ayan na, ang laking problema na. Tapos lahat kayo apektado. Tapos sana ako naman, kung naayos kasi dito. Di ba? Yung mga ganun. Para mga wala ng mga sana-sana. Di ba? Attack the problem at its core. And at its birth, kung pwede. Kung kasi simula pa ng problema, attack na para maayos na yan. Para hindi na binibit-bit kasi baka mamaya maapektuhan ang buong pamilya. Well, yan po ang inyong pwedeng gawin para maging masaya ang inyong family life. At hindi lang sa pamilya nyo, di ba? Pati na rin sa inyong mga kamag-anak. At kung meron kayo mga senior citizens, kailangan i-join ninyo sila sa inyong mga activity for some wisdom. Yung mga bagay-bagay na maaaring hindi nyo naiisip na pwedeng magmula lamang sa mga senior citizens. Alam nyo na yan. O, di ba? Pinag-uusapan ngayon sa showbiz at ng mga netizens ang isang pelikula na pinapalabas sa isang movie platform. Ito po naman ang pelikulang pinagtatambalan ng mag-asawang si Gerald Napoles at si Kim Molina. Alam mo, napakasosyal nitong si Kim Molina. Alam mo bang lumaki siya sa Saudi Arabia? Pareho kasing dentista ang kanyang magulang. Tapos maliit pa, dinala na siya. Doon siya nag-aral. Tapos bumalik siya at sumali siya sa mga theater groups. At ayan na, isa na siyang ganap na artista. At ang galing niya, di ba? I'm sure napanood niyo na yung mga pelikula ngayon ni Kim Molina. Ito ang kanilang pelikulang A Wonderful Nightmare. Ay, hindi po yan original na kwentong Pinoy. Yan po ay isang adaptation ng isang Korean movie. Ano nga ang title nun? Ay, hindi ko naman ma-pronounce kasi nga it's in Korean. Pero ang translation ay Wonderful Nightmare na kilala din sa titulong Miss Wife. Ayan. Ang original actors dyan ay sina Jung-hwan at si Song Seong-hyun. Ay, siya. E Ito naman ay tungkol sa isang abogada, isang babaeng abogada na si, siyempre, abogada, di ba, babae? Palakpakan natin. Inexplain pa talaga. Anyway, si Kim dito ay isang abogada na naaksidente at nategilu. Pero siya

Pagka namang sabi ng mga netizens, ang ganda, ang galing-galing nilang umarte, pati yung dalawang bata. At kahit na nga yung, kasi syempre, at pag sinabi kasing adaptation, maraming mga binago din ng mga eksena para naman may iangkop sa ating Filipino culture. So yun, parang swak na swak. At sabi nga nila, para daw mas maganda pa kaysa dun sa original. O ba naman yan? Kaya nga, nung nakikita ko yung mga reels, no, dahil naghanap na eh, maya't maya sumusulpot sa aking mga feeds, di ba? Eh yun, nakita ko, sabi ko, parang familiar yung kwento. Yung pala, napanood ko na yung Miss Wine. So, ay nag-iisip ako, papanoorin ko pa ba? Eh, hindi na ako nagsusubscribe doon sa movie channel na yon dahil parang naano ko, nasasayangan ako. Kasi meron silang mga plans. Yung murang plan, hindi mo pwedeng mapanood sa TV, kundi sa telepono, ay sa cellphone mo lang, sa CP mo lang mapapanood. Tapos, hindi mo naman siya mapakast sa iyong... Basta't maraming mga ganyan. Yung pangalawang plan naman, may kamahalan. Halos 300 pesos. Kaya ewan ko. At saka, dati kasi naisi-share ito. Halimbawa, yung isang kapatid ko, meron silang plan na ganon, sinali ako. So, ano ko lang, i-open ko yung app, tapos ilalagay ko yung password nila, ay makakapanood na ako. Eh ngayon, iba na eh. Binago nila, nakasilip nila kasi, di ba ginawang negosyo din yun, yung pwede kang makikishare. Eh parang hindi yata nagustuhan ng pamamahala o ng management ng movie platform na yun. Hindi ko talaga mabanggit. Ayokong banggitin. Kasi naka-live tayo. Baka ma-detect. Mahal. Kaya sayang lang kasi hindi mo naman napapanood lahat yung pelikula eh. Diba? Taka, yung iba kasi, ano na siya, parang halimbawa merong magagandang mga pelikula, palima-lima, padala-dalawa, hindi mo naman papanood kasi minsan meron ka namang gustong panoorin lang na genre. Kung gusto mo ng action, action ka lang. Kung gusto mo ng rom-com, rom-com ka lang. Pwede mo namang hanapin yon. Kaya lang ang sayang, laki ng binabayad mo tapos yun lang mapapanood mo. Kung sa bagay, mas mura pa rin yun kaysa sa manood ka ng, sa pelikula sa sinihan, di ba? Sa sinihan kasi halos 300. O eto naman, mga halos 300 din. Kaya lang, ang dami mong mapapanood na pelikula. But anyway, magkasos pa rin. Tapos nag-auto, ano sila, nag-auto payment. Minsan kasi hindi mo mahabol. Parang, teka muna, ayoko na munang manood ng mga pelikula. Eh, yun, naka-auto payment na. Nakaka-addict din kasi. Pag halimbawa nasimulan mo na, pwede kang mag-movie marathon hanggang tatlo, apat pag weekend. Diba? Wala ka na ibang gagawin kundi manood. Eh, ang mahal pa naman ng popcorn. May in-order. Nag-order ng popcorn. Kaya mabuti pa sa YouTube na libre pa. Although meron mga patalastas. Kaya nasa inyo na yung kung paano nyo entertain ang yung sarili on weekends. Lalong-lalo na kung gusto nyo namang mamasyal ang inyong kaisipan sa iba't ibang mga klase ng kwentong napapanood nyo sa pamamagitan ng mga pelikula. Anyway, have a great weekend and movie binging! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, OneRadio.net with your Tita. 15 after 7 o'clock.

0: ng mga erba.
1: Ako si Marcelita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals, Unicia Drug,
6: St. J. Pharmacy,
7: King Care Pharmacy,
8: J-Med Pharmacy,
9: Earl Pharma,
10: Race Pharmaceuticals,
11: and One Radio FM.
12: Sa Malinaw, mababakal sa
13: Malinaw Drug.
14: Sa Tabialbay, mababakal
15: sa St. Clair Pharmacy,
16: Crisol Pharmacy,
17: GNC Pharmacy,
18: Twin Care Pharmacy,
19: and Don A.I. Pharmacy.
20: Sa Malilipo,
21: mababakal sa
22: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
23: Sa Bacacay,
24: Butika Maria Corazon,
25: Asin,
26: Orgullo Drugstore.
27: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
28: Ano pong pangalan mo?
29: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
30: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
29: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
30: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
29: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
30: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
29: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
30: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
27: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
28: The Tita Poliana Show.
27: Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
31: The Tita Poliana Show.
27: On the radio. Yay!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
8: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
10: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
11: Vanilla, sa presyong amot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
12: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
13: The Tita Puliana Show!
14: Yay! Oh, ha-ha-hi! 7:36 na pong oras. Dito pa rin sa The Tita Puliana Show. On a weekend... palang bagyo? Ano nakakatawa dun? Isa na namang low pressure area o LPA ang tropical depression na binabantayan ng Japan Meteorological Agency matapos itong humina sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat humina na ang sistema, patuloy pa rin itong binabantayan dahil nananatili itong nasa karagatan at may posibilidad na muling lumakas upang maging paborable ang kondisyon ng kapaligiran. Sa kasalukuyan, wala pa itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Gayunpaman, patuloy itong minomonitor ng mga weather agencies para sa anumang posibleng pagbabago sa lakas at galaw nito. Kaya mag-antabay na lang tayo. Meron namang parang hindi kagandahang nagaganap doon sa karagatan ng Pacific. Ay, nakakatawa dun. Si Kuya talaga, ha? Hi, good evening to Joe Besmonte Burse. Shout out sa Bora family watching from Mananoy Maliktay Hacienda. Good evening po dyan sa Hacienda, Mananoy Maliktay. And of course, shout out to the Bora family. Good evening din kay Christian Abrera Chan.

0: pag weekend, masarap ding magluto-luto, ano? Lalo-lalo pag magsama-sama ang buong pamilya. Ano kaya masarap ulamin bukas? Eh, dapat kasi, yung iba kasi, pupunta sila sa restaurant para kumain, di ba? Tapos ang orderin nila, sinigang. Ay, ganun din naman, niluluto nyo yan sa bahay nyo. Di ba? Dapat ang ino-order sa mga restaurant, yung hindi nyo niluluto. Yung iba naman, nag-order ng adobo. Eh, nagluluto naman sila ng adobo sa bahay. Hindi ko maintindihan may mga ganyan kasi dapat ang mga restaurant hindi nag-o-offer ng mga ganyan. Kasalanan pa ng mga restaurant, ano? Dapat ang i-o-offer lang ng mga restaurant ay yung mga putahe na hindi karaniwang niluluto sa mga bahay-bahay sa pang-araw-araw, no? On a day-to-day basis. Kaya dapat, halimbawa, kare-kare. Nakakatawa dun. Kaldereta. Ano pa? Ang igado nga, dapat talaga specialize ang pagluto niya dahil hindi yan pwedeng basta-basta na lang lutuin ng ganun-ganun na lang. Diba? Dapat talaga marunong yung nagluluto niyan. Pati dinuguan. Ang dinuguan na specialty din niya na dish na kapag medyo mali yung pagkaroon, hindi naman sabihin nating mali, pero may kulang o di kaya naman hindi masyadong sanay gumawa ng ganung putahe, eh minsan nagiging parang maanggo at hindi masyadong naluluto minsan yung suka. Kasi meron talaga yung technique no, ng pagluluto. Hindi yan basta-basta na lang na oh, susundin mo yung mga video dyan. Mga video na pinapalabas sa inyong mga feeds, di ba? Pero dapat kasi, pag halimbawa, interested talaga kayo magluto, magtatanong-tanong din kayo. Hindi lang kayo basta-basta lang na aasa dyan sa mga recipe na nadadaanan ninyo sa inyong mga feeds. Dapat magtanong-tanong din kayo dun sa mga nakakaalam. I'm sure naman meron kayong mga tiyahin, tiyuhin, lolo-lola na nagluluto ng mga ganyan. Magtanong tayo ng mga technique. Lalo-lalo na pag involved ang suka sa pagluluto, naku, kailangan talaga magaling kang tumiming. Kasi pag hindi, naku, pwedeng hindi naluto masyado yung suka o di kaya nasobrahan naman pagkaluto. Dapat talaga may timing yan para tamang-tama ang lasa, lalong-lalo na sa dinuguan. Tapos pwede kayong mag-aral ng ibang mga putahe na very complicated. Pero akala nyo lang complicated kasi pag tinignan nyo yung recipe tsaka yung process niya, parang wow, ang hirap. Pero hindi naman pala. Kasi pag nakasanayan mo nang gawin, katulad halimbawa ng kalyos, diba? Parang ang hirap niyang lutuin. Pero pag sanay ka na, okay na. Diba? Although marami din ngayong mga variations, no? Katulad halimbawa ng kare-kare. Ako, ang kare-kare dapat talaga buntot ng baka yan. At saka trapelya ng baka. Hindi yan basta-basta na lang na, ay ako, pwede naman siguro dyan yung ano, yung pata ng baboy. Ay, no. Huwag kayong basta-basta kumain na lang ng kare-kare na mga pata ng baboy na pinalutong. Hindi. Hindi yan totoong kare-kare. Alam nyo kasi, yung kanyang peanut sauce ay bagay na bagay yan sa baka at hindi sa baboy. Okay? Kaya nga yan ay nagawa at talagang pag merong mga, sabihin na natin yung mga connoisseur. Connoisseur? O, yun talaga mga eksperto sa mga, yung dila nila, no? May sariling buhay. Hindi ka talaga, okay, ako basically din, meron din akong natutunan sa mga friends ko, don't you ever eat kare-kare that's made from baboy. It's never, pati nga yung mga seafood kare-kare, no. Mga chicken kare-kare, no. Ang kare-kare, baka lang talaga. Although ang kaldereta, pwede naman gawing baboy, yung buto-buto, di ba? Pwede bang kalderetahin ang ano, tulingan?
1: Parang hindi naman.
0: Dapat kasi talaga i-train po natin ang ating panlasa. Pag sinabing kare-kare, baka lang talaga yan. Kumbaga eh, parang bitin lang. Kaya minsan nga may mga ano, may mga yung farm, no? Nawawala yung buntot ng baka nila. Inuuna yung buntot. Ginagawang kare-kare. Yun talaga dapat ang ipaglalaban natin, ha? Para talaga ma-fully experience yung isang gastronomic experience kung ang inyong mga kinakain ay yun talaga ang traditional na kapararaanan ng pagluluto. Marami kasi ngayon mga fusion. Okay lang yan, pampalipas oras. Pero dapat may time din na dapat tikman natin yung talagang authentic na recipe ng iba't ibang mga putahe. Lalong-lalong dito sa Pilipinas, ang daming masasarap. Kaya there was a time na tumaba ako. Nung 90s, tumaba ako sa sobrang kakain ng kain. Kano nga? O, kain na kayo ah. Eh, hindi pa nag-hahapunan.
2: Pamanggi na kamutabi.
0: The Tito and Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita at 15 before 8 o'clock.

0: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show on a fantastic Friday night. Yung iba dyan, meron na silang mga gimmick-gimmick.
1: Sana all.
0: Sabi ng mga baduy. Sabi ng mga baduy,
1: sana all.
0: Sana ikaw din may gimmick.
1: Sure.
0: Sabi ni Mami Normita, masarap daw ang lengua estofada. Oo nga, sarap niya. Matagal lang yan lutuin. No? Si Levi naman, ay nako, kailangan matikman natin ang Aros Valenciana ni Levi. Yan daw talaga ang niluluto niya. O, sige, ako naman magluluto ako ng kalyons. O, diba? Tsaka paella. Ba, masarap din ang paella. Kaya lang, parang masyado matrabahong gawin. Pero pag medyo sanay ka na, madali na lang yung paella. Actually, paella daw yan. Hindi paella, ha? Ang pronunciation, paella. Walang elia. Hindi paella, kundi paella. Kaya nga parang naloka sa akin si Meryl Soriano. Paella siya ng paella. Sabi ko, it's not paella, it's paella. Talaga? Nagbago na? Hindi ako na-inform. Meron din mga taong ang sarap magluto ng sisig. Gusto ko yung medyo malutong-lutong na sisig. Tsaka yung tamang-tama yung pagkalagay ng mayonnaise. Puro na lang pagkain pinag-uusapan. Kasi Friday nga, di ba? Kaya dapat nagpaplano tayo ng menu para sa ating family on Friday. Para pagdating ng Saturday, bili na lang tayo ng ating mga materyales, ng ating mga ingredients. Tapos ayan, cook na Saturday and Sunday. Sama-sama na. Tapos kasama na dyan ang kwentuhan tungkol sa bawat isa. Talaga may roll call. Mag-holding hands na tayo para sa ating shout-out Boulevard. Kumusta naman ang mahiguson na agom ni Karen Mem Rodriguez na si Rafaelito Bok. Ayan, good evening sa inyo dyan. Eto gusto ko to, ha? Hello po, tita kong magayon. Why? Parang kinilig ako. Pag-greet po ang kina Manoy Tonyo at Manay Nelia na palaging nagdadangog sa The Tita Pollyanna Show. Diyan po sila sa Basud Tabaco. At dito po naman sa Nawang, Barangay Tres, Malilipot. Thank you so much from Ate Wang. Happy, a belated happy fiesta, Ate Wang. Diyan po sa Buena Baja Compound. Diyan naman po sa Upper Bonga, Bacacaybay. Binabati natin ang magandang gabi at kumusta ka na dyan, Mer. Oo, sabi ni Tita Frammy, palagi daw kayo nakikinig sa The Tita Pollyanna Show. Thank you so much po, Tita Mer. At binabati na rin natin si, nandyan na rin tayo, no, sa Upper Bonga. Of course, si Tita Sardi at si Jacob. Siyempre, binabati pa rin po natin ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family dyan sa Panarayon, Bacacay Albay. And to the ikaw na po family sa Fatima, Tabaco City. Good evening kay Kuya Eusebio Castillo. Dyan naman sa Barangay Balading, Malinaw Albay, binabati natin sina Christian Estrella Carrillo, Barry Bauza, Kim Bonaobra, Bok Chavez, Kimboy Regalario Kanya, Claudie Zapanta, Weng De Leon, Weng Tuazon, Kalubad Joe Czar, Joey Diaz, Asuncion Perez, and of course, si Kuya Cogs Canyon. Habol na pagbati sa Buendia family. Buendia family of Tahi, Tabaco City. From ikaw na po family of Fatima, Tabaco City, Abay. Complete talaga yung address. Fatima, Tabaco City, Albay, Bicol Region, Luzon Island, Philippines. OA naman yun. Of course, dyan po naman sa Ilawod kay Levi Binias Fernandez na iguang 21 cats. Ayan, dakulon ka ng ikus. Mamyaw-myawon dyan sa harong mo. Ano? Diba pag dakulon ang ikus, mamyaw-myawon. Lalo na pag sarabay sila nagparamyaw-myaw, mamyaw-myaw niya ang harong kaiyan ni Levy. And of course, kay Anna Algazar Clerigo, happy 55th birthday sa kanyang tita. And syempre, regards sa yung family, Clerigo family. Bongares family, Bobiles family, Bona Obra family, binabati kayo ni Lourdes Bobiles, and of course, si Cherry Borja, dyan po naman sa San Lorenzo, si Mami Normita Contreras, na parang masarap si Mami Normita Contreras magluto ng lengua estefada. Kaya sa'yo kami mag-order, ha, Tita Normita? Mami Normita? Pwede mag-order? H.M. H.M.? At syempre, kay Nena Palanas Bobbies, dyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Dyan po naman sa mga guwapo sa La Corona Factory. Magandang gabi po sa inyong lahat. And most especially sa pinakagwapong si JNC. Pinakagwapo. At may pogi din si Crisanto Bordeos. Belches Ara, good evening. Christian Abrera Chan. At syempre kay Jo Besmonte Burse. Watching from Mananoy Maliktay Hacienda. Shout out sa Bora family. Lola Papings, dyan sa Rizal Malilipot Albay. Belaro Bermilio family, dyan sa Kabangan. Manay Lilia Belaos, dyan po naman sa Santa Teresa. Of course, sa Bornelia family sa Boring. Ganon din ang Soria family sa Cubo. And belated, hindi pa pala magbe-birthday si Jocelyn Vargas. Mali pala yung isang araw na binati ko siya ng happy birthday. Hindi pala niya birthday. Anyway, sa November pa yata siya magbe-birthday. November 1. Joke lang. Of course, to the Vargas family dyan sa Cubo. And yes, dyan po naman sa Kinalan to the Vergara family.

are yellow. The Dita Poliana Show para sa inyong mga shout out 0961-447-3923. Pwede kaya mag-follow sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page.

0: to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang uminom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para mo na healthy ba?

0: pagbibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar. Eto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po atin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
4: The Tita Puliana Show on the radio. Yay!

0: At hadanda at lilipas rin ako. Ngunit mayroong awiting. Iiwanan sa inyo. Alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama.
1: Mag-usap one muna tayo.
2: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
1: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Ang init!
11: Patata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
11: Patata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Patata!
10: Sumubok na nitong bago.
12: Introducing...
10: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
11: Batata!
13: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
14: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
13: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
15: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skins.
4: Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with papaya extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Guta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell. Made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
6: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
7: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
9: The Tita Puliana Show!
12: Oh, yeah! Alas 8.32 na pong oras, dito pa rin sa The Tita Puliana Show. Kamusta ang Friday niya? Okay naman. Nag-text na siya. Ano sabi? Kumain na you? Ano sagot mo? Di pa nga eh. Padala ka nga ng food. Ay, meron tayong mga pahabol na pagbati. Siyempre, kay Marites Brito. Binabati niya or shout out kay Choriap Joel, Meow Jomar and Era, Nene and Family De Los Reyes, and Fatima Zone 7. Ayan. Thank you so much for listening in every night, Marites Brito. Tita Evan and Kanawai, good evening. Arsenia Nunez, good evening. Ganun din kay Ella Shee. Sabi ni Ella, baka kaya Tita Polly, may mga tao na feeling nila kinainggitan sila. Hindi nila kayang tanggapin yung insecure sila sa sarili nila. Kung ano, may mga tao na feeling, alam mo, inggit sila sa akin. Palakpakan natin yung mga nag-feeling-feeling na maraming naiinggit sa kanila. Ganyan talaga, Ella. Kaya ipagdasal na lang natin sila. Ipagdasal talaga. Forever punyadong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors kung Snowfresh, Rejuviant, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at syempre sa mga pamilyang bayan region-wide. At syempre, para makita nyo ang products ng Romeld's Dorothy Marketing, meron po silang Facebook page. O di kaya naman sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio, meron din tayong features ng kanilang mga products. Para alam ninyo kung ano ang masarap at talagang bagay sa inyo. Wow! Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. available nationwide. Daghan salamat, GEMS Products. Para sa satuya mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering, yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, Sampang Sanaka naman, The Coffee Hospital. Pa-share naman po sa sindang Facebook page, Pink Spa. O di kayo magdumanan sa nakita, hanapon niya to ang Pink Spa Angels, sina Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman kahit papaano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan sa buong linggo. Every night, meron tayong special day. Tayo lang. What? Oo, talagang nagdi-date tayo every night. Palo dun sa aking mga suitors. Sorry. Close muna ang puso ko. Kinilig ako. Sinabi mong close ang puso mo. Pero tumatanggap ka pa rin ng ano, ng suitors. Ganon. Hanggang next week, Lunes na naman tayo magkakasama. Last 2 weeks na po sa susunod na linggo. That'll be July 20. Enjoy your weekend with your family, ha? Tabi mo na yung mga gadget na yan, yung mga barkada nyo, saka na yan, sa family muna tayo mag-focus pag weekends. Para naman, we are always close. Wow. Ako tuloy naiisip ko na kasi, anong kakagawin ko sa Friday as Saturday? Wala naman akong kaday. Ini naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamuton. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Kung maganda ka, uwian na. May nanalo na eh. Ganon.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagahan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago!
3: Introducing...
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondri ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Good news mga kabit bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on 1.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka MedTech.
2: MedTech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Mas kidigde, so madudod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on

0: Música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinindog na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on 1.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehestrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. If you want to experience luxury and relaxation, it's a must to try Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885.

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One Radio.
0: 91.3 News FM.
3: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
4: Hanap nindo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
5: Jaya Enterprises.
4: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
5: Jaya Enterprises.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
10: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
11: Tong suwak sa budget na bagong rin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
9: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing Region-wide. Dekalidad at abot-kayang appliances? Siyempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mami, manbaon ko sa Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago!

0: Introducing Banana! Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking Banana! Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. Banana! But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap. Banana! Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang... Banana!
1: One Radio, Boost FM, your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan. All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia. One Radio.
2: Sumada sa uno, katripunan kan mga darakulang istorya sa bilog na sarong simana. Mga istorya sa lokal, nasyonal as in ibang parte kan kinaban. Warang papalampason as in patas na analisaron. Mataong tuyaw sa mga nagkukulang. Mantang maumaw sa mga may nagiginibuhan. Mapupurutan din mga dagdag kaaraman as in may bangot na urugmahan. Ini ang programa, Sumada sa uno. Sarong oras igawang kabanga na su-su sa impormasyon. Sumada sa uno. Uni na ang sa indong anchorman.

0: barata na, aga na.
1: Good morning, good morning.
0: Tama na tabi ang pagkaturo. Ay, bangon, bangon, bangon, bangon. Yes, maray, napagkaga na Luzon, Visayas, Mindanao. Yugod mo an. Bago ang greetings. Pwede man pala paluhay-luhay talaga magprograma. Yan, hindi masyadong nagagrabe ang halunan. Ade.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Mata na tabi. Ata malusok na. Bala ka sa buhay mo kung abo ka magmata. Basta sa mga tawong muya pa magimata, ha? Bata na. Itakot mo ngaya. Pagkapi na, sukaping natural, kaping herbal tabi ang sa indong ropropon. Dahil man, kaiba, best kapi tabi.
1: Good morning, good morning.
0: Pukawon ko na sa mga tawong trugpangon yan pong pag-morning. Mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na
1: mata na mata Good morning.
0: Sabay na rop-rope. Perting marahay mga tugang ano. Ige, pahit siya na kita. Ngunyan pong aldaon in Saturday. 18 na mga katindugon kan bulan in Hulyo taon 2026. Sararo, sarabay kita, sagkod tabi alas 6.45. Kada Sabado kita po nag-iribanan dyan sa Technical Department. Katuwang ta sa pagatud ka mga barata, mga impormasyon. Daig iba nyo on dyan, si Luzon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon. Bornasal, Bornasal, Bornasal. May ugom ng pandisal. Pandisal. Kanangad ngaya big mo murder mo nanggad ngaya sa kuya ang pangaran ala sige.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Bait sa naman oy manay.
2: This is the one. Now is the time. Don't ever stop.
0: And syempre, bago tabi mga katindugon ka sa tuya mga barata, mga impormasyon ngunyan pong aldaon is Saturday. Unyaon na supandisal. Mautro ko talaga kuta. Mautro ko kuta na. Unyaon na supandisal. Pandisal. Puribit-bit is your money. Ay, andas kan mga barata, mga impormasyon ngunyan na pagkaga mga manoy imanay.
1: Good morning.
0: Importante yun ini sa gabos na bagay. Sabay na mga rajing ngunyan na pagka-morning.

Lord God, salamat po sa panibagong aldaw, panibagong buhay na pigtao mo sa samuyang ngunyan. Kami, Lord, minapasalamat. Ta liwat mi naman po na mamamatean ang kagayunan kang buhay, hindi po sa ibabaw kang kinabahan. Lord God, igwa po kami kay mga katugangan sa pagtubod na nadadipisilan sa buhay. Igwa po aning kamatayan, igwa po aning helang. Kadaklan sa inda, Lord God, yung po sa ospital, nagpaparahay, nagpapabulong. Igwa man po kami, Lord God, ding mga kababayan na nyaon lang po sa sena mga harong. May kamatayan. As in, gusto pa pong marahay tangani na ipagpadagos ang sendang misyon, hindi po sa ibabaw kang kinaban. Aprosaman po, Lord God, ang sa inang mga lawas kan sa imong banal na espiritu. Nga naliwat na may pagpadagos po ang sa inang misyon, hindi po sa ibabaw kang kinaban. Lord, ano man po ang samuyang pagkakasala na naginibuhan, hindi po sa ibabaw kang kinaban. Ipigahagad mi po, Lord God, din kapatawadan. Patawad, Lord, sa samuyang mga pagkakasala. Salamat pa po, Lord, sa gabos na mga biyaya na samuya pong nareresibi sa oral daw. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa gabos. Ika na po, Lord God, ang bahala. Salamat po, Lord God.

0: sa kanya. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos dahil ang buhay mo ay mayroong halaga sa kanya. Amen! Thank you, Lord! Alas 5:12 na po nin pagka-morning. Sir Joy Nabilien, isang magandang umaga tabi. Salamat Sir Joy. Ama, yun ka man Sir Joy magmalsok. Marina pagkagatabi dyan sa mga taga San Roque. Ang lugar na bantog na maray, ha? Bantog na maray sa bilog na kinaban. Sir Joy, good morning dyan sa Saindo. Good morning. Kumusta na da dyan so amigo ko sa San Roque, ano? May amigo ka nga dyan sa San Roque. May amigo ako dyan sa San Roque. Namiss ko. Amigo ko dyan sa San Roque. Talagang nyaon dyan sa Industrial Joy ang mga sikat. Good morning. Kapihe. Perte. Good morning. Binang, marina pagka-morning tabi sa Saimo. Pagkarapi ng kamota. Dahil data na ako sana ang nagro-roprop din yung kape. Kape na, come on. Good morning. Tayo na yan. Good morning. Siyempre pa mga tugang. Uning na, inibaga pirmi ang ino tadig di. Sa kamugtakan ko nakita ka sa tuyang panahon tabi mo na Josephine Bio. Ang kamugtakan kan panahon, natod po yan sa Saindo, kan kaping natural, kaping herbal. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasi then Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababa kalindo sa mga butika, kasi sa mga supermarket nationwide.
1: One Radio, 91.3, Ulat Panahon.
0: Southwest Monsoon or Habagat Paman Giraray Tabi, mga katindugon na nakakaapektar sa western section ka Northern Luzon. Dahilan po kan Habagat, magiging madampog ang kalangitan na naigwang isolated na mga pag-uran sa may Patikan, Ilocos Region, Apayao, Abra, Batanes, Babuin Islands, pati na po sa Zambales. Mantang madampog sagkod sa mas madampog mantabi na kalangitan, naigwang isolated na mga pag-uran or thunderstorm. An mamamatean sa may parte po kan Metro Manila, asin sa ibang parte kan sa tuyang nasyon. Dahilan po yan kan localized thunderstorm. Kasubaguan po ang alas 5 din pagkaaga, ang pag-asa Southern Luzon, nagpaluwasing thunderstorm advisory number 1. Kung sa'yin makaka-experhensya tabi nin moderato, sagod sa konminsan, igwang makukusog ng mga pag-uran na may kasabay nakikilat, asin makusog na paro saan may experhensya sa Masbate, partikularmente sa San Fernando, sa Batuan, Aroroy, Baleno, asin sa Masbate City. Sirigman sa probinsya Kansorsogon, sa Magallanes, Bulan, Castilla, Pilar, pati na sa Dunsol. Na po pwedeng maghaloy tabi ni Saro sagkod sa duwang oras. Ang kapareong kamugtakan kan panon pa ang ma-experensyan sa Monreal, sa Nasinto, asin sa Calabiria. Na pwede po na makaapektar sa mga pagtaraid na lugar. Dahilan kini pinag-abisuhan tabi ang publiko na magsagibo ni magkakanigong laktang sa posibleng epekto kan naonang bitan ng kamugtakan kan panahon. Yan po ang update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon na hatod po sa Saindo kan kaping natural, kaping herbal, Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black.

0: Anywhere Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
2: Come to where the motolite is. Come to Daliwawa Enterprises. Karangahan Boulevard.

0: Alas 5.24 na po, ninpagkaaga, diretso na kita sa mga detalye, scan sa tuyang mga barata. Kamugta ka naman ngunit kita, Kanbulkan Mayon, sinaysay kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nasa eruptive stage ang Bulkan Mayon. Punpakan Enero 6, taon 2026. Sigon sa pahayag ni PBOX Volcano Monitoring and Prediction Chief Mariton Bornas. Sa ngunyan, ang pagkakaiba, iyon na obserbara na mas energetic na eruption kumpara kan mga nakalis na bulan. Sa ibongkan na monitor na pagbaba kan mga aktibidades kaini kan mga nakalis na bulan, alagad huli kan mga nanuntara na volcanic tectonic earthquakes swarm sa parte kan Baruan kan Santo Domingo. Naiginugyog ni 5.4 magnitude kan nakalis na Hunyo 5. Inisubot ang sinyales sa igwang bagong intrusion sa irarom kan magma supply system kan bulkan. Darakanaw na bitan ng intrusion, nagluluwas sa ngunyan nin bagong batch nin magma. Uli kan paglangkaw kan sulfur dioxide emission kan nakalis na Hulyo Jesag Kudunse. Pagdoon kan opisyal sa presente igwaning masa, makukusog na Strombolian activity as in nagkakaigwa nin pigapod na paminsan-minsan alagad warang pundong episode ning Strombolian explosion. An Strombolian activity iyo an pagsakat kan magma na may darakulang gas bubbles na nagsasabog pag-abot sa crater kan vulkan. Apoera kanina obserbaran man ang mga saladit na lava fountaining na nasa loob kan bunganga mantang day haros nagluluwas alagad. Nagahatod ni mas kadakol na lava sa mga gali. Siring kan bagong pagluwa ning lava sa misigali mabinit as induman sa basud gali. Naobserbaran man kanayan siya ang bagong pagbulos kan lava flow sa may misigali na may pigagihan na medyo matarik na slopes sa vulkana nagresulta kan ash fall as in an pagpadpad pasiring sa sirangan as in sa timog na parte kan vulkan. Sigun sa ahensya naman tininong nasa alert level number 3 ang Bulkan Mayon. Nagatudan sa oras na alas 5.27 ng pagkaaga. Katakot pa kan baretang yan, pigbabantayan pa kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa kung mababarahan ang bulkan as in kung sain maaraman ini kung igwang biglang pagbaba ng sulfur dioxide emission o bako na epesyente na nakakapagdigasa at magbahuli sa may bara ang bunganga kaini as in ikadua ang pagpundo kan aktibidad kan bulkan. Sigon sa payag kan PBOX sa Volcano Monitoring and Prediction Chief na si Mariton Bornas, basado kaya sa history kan mayon nakadaklan sa highly explosive eruption ang nangyayari tuyong igwa nin period of lull o abot sabihon makalis na magluwa ning lava ini masilensyo ang bulkan ning Sarong Aldao as in Sarong Semana na permipong precursor nin explosive eruption. Dagdag pa kay ni huli kan mga naerisong ground deformation o mga pagbabago sa luwasan kan bulkan ang pinaglalauman man ang biglang pagubag kay ni huli sa napipressurize kan nawawalat na volcanic gas ang inipis kan Bulkan Mayon. Picture naman kan opisyal na nakabantay ang ahensya sin tulos man ay luluwas sa kanuman na advisory or bulletin in kaso may mahiling na sinyales na itataas sinis sa alert level number 4. Sa ngunyan, bastante na subuot ang 6-kilometer permanent danger zone na kinakaipon likayan muna kan mga namamanuwa ang nagpatanid pa ang opisyal sa Piligrum Tara kan Lahar Flow hulita. Pwede siya rin magkausa ning lapnos sa balata o kaya maanod ang sarong individual na pwedeng ikadagadan in kaso magdakul apan pagbulos kani sa bagasalog na haranis sa bulkan. Good morning, good morning, good morning. Diyan sa may parte kan Santo Domingo, Bakakay, mga katindugon, nagaharaanit yan ang mga tao ta. Sige sa na mga katindugon, tabi ang ngurob-ngurob ni Mayon. Nagpaparangurob-ngurob si Mayon Tabi Cherikar. Pinardales, Marina Pagkaaga Tabi, nagiling dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Okay man kami Tabi Pinardales sa Tabaco City, ikakumusta ka dyan Tabi sa Riyadh. Sisa yung mga kaparyentes mo nigdi sa Tabaco Tabi. Nagpatanid ba ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO sa mga albayano na maging maingat sa mga nagkakalat ng mga salang impormasyon online manungod sa panagos sa aktibidad kan Bulkan Mayon. Sigon kay Absimo Chief Bobby Cristobal. Naan mga salang impormasyon na ni manungod sa Vulkan Mayon ang nakakaulang sa sainang paghahanda as in nagkakausama ng alarma sa mga namamanuan. Dagdag pa kanopisyal na pirming nahiling sa social media na nagdadangadang na ang eruptive stage kan Vulkan. Alaga pinagtanong tawanan linaw kani na po ni Nero nagkaigwan ay nining eruption. Kung ang pigtutumbok iyo ang major eruption, warang nahihiling ang P-Box as in ansay ng opisina na isasakat sa alert level number 4 ang estado kani. Paliwanag kani na kung magkagkawaman ng explosive eruption na itataas ini sa alert level number 4. Kung kaya pigpagiramdom, kanopisyal ang gabos na nagpo-post sa social media na dapat dahil nagkakausa ng anuman alarma o kaya panic sa mga namamanuan. Sa kunya na sa alert level number 3 pa man gerara ang estado kan Vulkan Mayon. Ilan taday pa nag-aabot ang gabos sa mga parameters kani tanganin na ibugtak sa naunang bitan ng level. Sinabi pa ni Cristobal na sa pagkakarkulukan P-Box mas maray nang nakasangaw ang crater kan Mayon kung sain nagbubugainin ng sulfur dioxide emission as in digasing nin magma dahilan ta sinyalis subutin ni na nakahangus ang vulkan. Ang mga pangyayaring ini sarong palatandaan na may posibilidad na magrayo ang chance na magkaigwan ng explosive eruption ang Vulkan Mayon. Sa ibong kani halos 7 bulan ang nagtitinel sa mga evacuation center ang mga apektadong mga residentes na padagos na nadidipisilan dahil daisinda nakakauli sa sin na mga istaran. Padagos man sa pagbabantay ang mga otoridad kasabay kan sa indang ahensya asin pinagpapagirumduman ang gabos na dinagan maglaog sa 6 kilometer permanent danger zone. Good morning, good morning, good morning. Nagatudaan sa satuya sa oras na alas 5.31 na po nin pagka-morning. Paray na pagkaaga kiraray kay Jocelyn Belison Claveria. Lee Ohana, good morning. Iguaman tabi sir, Ed Kuda, Barabo, digi sa bungagbong. Kaya lang, maluyahon ang bulos pag-araw kayo perming warawara ang tubig. Ang tawad, perming dakulon ang tao. May burabod pero bad apektado ni Mayon, ano? Kaya dit ang tubig. Kadi Jutin. Ka, ano man ini pangaran mong ni? Makisuyo sir sa tawad. Apat na aldaw nang wara pong tubig sa zone 6 sitio nagsipit Marino. Salamat pong dakula Ramir G. Bunayon. Best kape muna habang nagdadangog sa Saymoy. Salamat ha sa nakikisabayan sa pag-rup-rup din kape. Good morning, good morning. Si John sa Peter, mataho na. Good morning. Nama yun si John. John, not, grabe man John. Nama yun ka man magmata John. Kamali siya si Sir Loinks. Unata ka ama yun na magmata. Sabi ko, nag-iipos man. Nag-iipos manin. Kunyan, pamahawang. Adalin Bidal, Gloria, Borabo, maray na pagka-morning. Good morning, good morning. Alas 5.33, nin pagka-aga.
1: Pabili po. Ano po yun?
2: Pabili po ng supplement.
1: Supplement? Ah, wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
2: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
1: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay protection at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
2: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
1: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may doble protection sa atin. ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pau-D Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy, ganon!
2: Magkano ba yung Pau-D Arco?
1: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
2: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
1: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pau-D Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon! Nakakaloka!
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page. That's
7: St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo. Kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Fesh, hindi ako.
10: Makidistro.
11: Ferong walat.
12: At parang batang-bata
11: dahil sa ERA.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
15: Ako si Salvador.
16: Sa gabi ay
17: si Salvi na.
18: Malatyosa ang ganda.
19: Dahil sa ERA.
20: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
21: Local News.
0: Alas 5.40 na po ang pagkaaga, liwat na gantod nin iba-ibang serbisyong pangsalud ang Albay Provincial Health Office katuwang ang Department of Health Bicol Center for Health Development. Asin ang City Health Office Cantabaco sa mga ibakuy sa buwang evacuation center sa paaginik ang programang Puro Kalusugan kanakalis na Hulyo 14. Obeto kan aktibidad na mairani ang importanteng serbisyo sa mga residenteng paramiyon trans na nagtitener sa evacuation center tangali na masiguro ang sa indang salud sa tahaw ini kang panagos sa aktibidad kan Bulkan Mayon. Ipighayag ni Provincial Health Office Officer in Charge Dr. Carl Higuel M. Ante ang suporta kan gobyerno sa mga evacuees sa magin sa mga health workers na panagos na nagsiservi sa tahaw ini kan agyat na kausa kan Mayon Volcano Activity. Nagtao ang Albay Provincial Health Office ng iba-ibang serbisyong medikal kasabay na ang ophthalmology, dental laboratory services as in health team augmentation na kanina mga siguro ang duro-diretso as in dekalidad serbisyong pangsalud para sa mga apektadong pamilya. Sigon sa Provincial Health Office o sa Albay Provincial Health Office, parte kan Puro Kalusugan ang padagos sa pagsisikap kan gobyerno lokal katuwang ang Department of Health Bicol as in mga lokal na gobyerno na sirto ng salud kan mga naapektaran kan volcanic activity.
22: Good morning, good morning, good morning.
0: Ipiglatag man kang Provincial Human Resource Management Office ang sa inang naging accomplishments para sa inot na semester kan taong 2026. Sigon kay Officer in Charge Corazon D. Rivale, panagos na pinagtataong serbisyo kan sa opisina ang kabilugan na sa 6,537 na empleyado kan probinsya. Kompuesto ni 915 permanenta, 16 na coterminosa, 15 elected officials, 643 na casual employees, 4,734 job order workers, as in 214 contract of service personnel, as in consultants. Sa lindugmang kang recruitment, selection and placement division, matrayong po na naaprobaran ang 32 sa permanent personnel positions kasabay ang promotion, reappointments, original appointment as in transfers. Ini matapos ang screening as in deliberasyon kan Human Resource Merit Promotion and Selection Board. Ang pinakanghuring deliberasyon ipinagsagibo kan nakalihis na Hulyo 9 para sa 11 bakanting posisyon sa malinay na departamento as in sa PGA Managed Hospitals. Anong na programa man, naisagibo para sa personal training kasabay na ang Supervisory Development Program na pinag-atindiran kan 85 Supervisory Level Employees. Gender Sensitivity Training na iguaning 69 na kaintra as in an Administrative Skills Enhancement Course para sa 41 kaintra. Pagkara kanin, 24 na mga empleyado ang nakapagtapos sa duwang batch sa kan UGen AI Training. Ang sinataunan ng National Certificate sa tabang kontesta. Makaskas man na proseso kan Leave Administration and Retirement Division o in Retirement Division ang 6,337 leave application. 385 leave monetization request, 28 terminal leave benefit claims para sa mga nagretiro, as in 55 terminal leave benefits para sa mga casual employees. Madagos man ang processing can renewal as in appointment para sa mga masunod na semester. Madagos ang pagproseso kunyan can 132 appointments para sa 644 casual employees. Pati naman ang 502 na appointments para sa 4,242 sa job order workers sa probinsya kan Albay. Good morning. Gulpiho na no. Good morning, good morning. Nagatodan sa oras alas 5:45 na po nin pagkaaga. Aprobado na kan sanggunian panalawigan kan Albay sa ikatulo asin sa ultimong pagbasa ang proposed provincial ordinance number 21-2025 ang tourism site anti-mockery and protection ordinance of the province of Albay sa ika-49 regular session na ginibo sa new SPA session hall. Obeto kan ordinance na maprotehiran ang mga tourism sites Albay asin mamantinir ang kultura, kasaysayan, asin importansya kan mga ini sa pagpapauswag kan turismo. Ang prosupuestong ordinansa pinag-sponsoran ni Committee on Tourism Chairperson asin Second District Board Member Attorney Melissa Abadesa Armidilia. Sakop kan ordinansa ang kabos sa tourism sites sa Albay, pampubliko man o pampribado. Nakapalaman sa naunamitan ng legislative measure ang pagbabawal sa pagtataon ng salang impormasyon manungod sa tourism site bako disenting mga gibo asin mga hero na nagkakausa ng distroso sa mga ini. Pigli naman sa ordinansa na dahil kini pinagbabawal ang pagtataon ng opinion, komentaryo asin akademikong discussion, masining na pagpapahayag asin pag-report kan bareta na protektado kan lay. Pigli naman sa ordinansa na dahil kini pinagbabawal ang umiyentras tanto ang mga mabalgar papatawan ng 3,000 na multa para sa sayang enot na bayolasyon, 5,000 na multa sa pangkatulo sagkod sa 1 taon na pagkakakulong sa mga masunod na pagbalgar. Ipig talaga ang Provincial Tourism, Culture and the Arts Office bilang iyo ang mamamayo asin taga-monitor kang implementasyon kan ordinansa katuwang ang mga lokal na gobyerno, mga barangay, Philippine National Police, asin iba pang ahensya. Pinaglalauman na makakatabang ang ordinansa sa mas marhay na pangangataman kan mga tourism sites asin pagmamantinir kan responsabling tourism sa probinsya kan

0: alas 5:47 na tabi nin pagkaaga. Diretso lang kita sa iba pang detalye scan sa tuyang mga bareta. Ang masunod na bareta, hatod po sa Sendokan, Best Juice, 10-in-1+1 Health Drink. Sa mga misis ng tahanan na mahilig po na magpabalo ng juice sa sena mga aki sa kada paglaog sa eskulahan, o ipinagre-recommender kan programang ini na dapat Best Juice tabi and sa inyong pigpapabalon sa sena mga aki sa paglaog sa mga eskulahan. Best Juice, 10-in-1+1 Health Drink. Mababa kalindo yan sa mga butika nationwide.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Liwata nagbulos ang lahar sa Barangay Salvacion sa Dragalbay matapos ang duro-diretso na pag-uran kanakalis na Hulyo 16. Sa video na pig-upload gan sarong residente, mahiling ang pagragasa kan lahar sa galikan Barangay Salvacion na konektado sa Barangay Anuling sa Banuaan kan Kamaliga. Sigon sa nag-upload kan video, nangyari ang pagbulos kasunod din kan warang puknat na pag-uran sa naunang bitan ng lugar. Inutama na nagpatanid ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nagtitiner ang humakan lahar as in an sediment laden stream flow sa mga komunidad sa palibot kan bulkan mayon. Lalo na kung may magusog ng mga pag-uran na pwedeng makaapektar sa mga residentes. Padagos man ang pinag-aabisuan ng mga residenteng nag-i-star sa may pamitisan kang bulkan mayon. Asin ang harani sa mga salog asin iba pang pigbubulusan kang lahar na maging mapagmatsyag asin sundo ng mga abiso kan lokal na gobyerno asin kan mga nanunungdan na ahensya.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Alas 5:49 na tabi nin pagkaaga. Ano oras na yan? Hatod po sa Sendokan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Lawas po nin tao, nangangaypuan po yan ng mga minerals, kaya o ganyan ang gantabi ang pag-inom ni Sarosa ng kapsula kan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Ngani, makali kay kita sa posibleng kahilangan ang Best Camp sa Mineral Food Supplement. Iyan tabi mababa kalindo sa mga butika nationwide. Big share to ni Santo Domingo Mayor Nomar Bong Banda na nagtitiner na handa sinaktibo ang lokal na gobyerno sa pagsimbag sa sitwasyon sa Bulkan Mayon. Sigun sa alkalde, padagos ang pagkikipagtabangan kan LGU sa mga opisyal kan barangay asin sa National Government Agency. Kanina masiguro ang marhay asin makaskas na pagsimbaga sa rumah na po pwedeng ikausa kan pag-alburoto kan Bulkan Mayon. Sirabi kan alkalde na kan nakalis na Hulyo 15, ipigluwas ang Executive Order Number 38 na nagdideklara ni na activation kan Emergency Operations Center for Mayon Volcanic Unrest. Kung sa'y pinagtawanan ng linaw na responsibilidad, ang lambang na responsibilidad kan lambang opisina asin ahensya ang makapagtaon ng 24/7 na serbisyo sa mga taga Santo Domingo.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Maray na pag good morning, Daddy Joe Ibuenga. Kumusta na Daddy Joe ang buhay? Kay Noemi Bilen, maray na pag good morning. Christian Masenas, maray na pag gagaman. Kay Shirley Ezekiel Serrano, good morning. Roger Arcelia, maray na pag gagaman. Tabi Manding Bindanya, good morning tabi. Nakantabay dyan sa Bakakay. Gapakitang para ang tabay dyan sa Suakan Malinaw sa Proxais. Kay May Dump May, good morning tabi. Nights Bonggon Bonina, marina pagkaagaman dyan tabi sa Mariro.
1: Good morning, good morning.
0: Ano na, kumusta ka mo dyan sa Mariro tabi? Sana okay lang kayo sa all right. Dahil magpara hiriro ha, mag-ipos sa punin pamahawan, magkarapina, sukaping natural, kaping herbal sa natabi. Iya, ang sendong ropropon. Paano kay ni? An oras ta? Alas 5:52 sa po, nin pagka morning.
1: Good morning.
2: Ang oras, hatod sa Indo, kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo cemento Filipino, whole seam, asin republic cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada, kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy, 0947-422 0972-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
3: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na! Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang. Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
5: Trade and Industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
6: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
7: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
8: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
6: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
9: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
10: Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
7: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
9: Local News.
10: Alas 6.05 na po, nin pagkaaga, oy pasensya na ha, dakol-dakol tabi ang mga kunya, hanap buhay ta. Pare ang dakol ang hanap buhay. Nagsangat din magkakasiblag na reklamo sa Office of the Ombudsman sa Iloilo and Amlig Antique Alliance sa Rong Grupo Kan Environmental Advocate laban kina dating ako Bicol Representative Saldico Oswag Ilonggo Representative Jojo Ang Jr. Negosyanteng Alfonso Tan, asin mga opisyal ka nagkakaperang construction company sa katakod subuot kan irregularidad asin pagbalgar sa environmental laws duman sa Antique. Kasabay sa mga pigdadawid sa reklamo ang Sunwest Incorporated, International Builders Corporation, GETICO Construction Company, Alincun Development Corporation, asin ang AM Oreta and Company. Sigun sa grupo, ang limang reklamong sa inang ipigsunad may relasyon ini sa mga proyektong pigsagiwo po 2019-25 na subot balgado sa magalay sa pangangataman kan kapalibutan asin sa mga guidelines sa procurement o bidding kan gobyerno. Kasabay man sa mga pigreklamo ang nagkakapira asin presenting dating maginan dating opisyal kan Department of Public Works and Highways sa DPW sa Region 6 Antique District Engineering Office asin ang Department of Environment and Natural Resources and Environmental Management Bureau kan Region 6. Enotang pigtaon ng doon kan Amlig Antique Alliance na nagkakaparang proyekto kan Sunwest Incorporated ang nagkakausa subot ni Maywasana Distroso sa Kapalibutan. Nagpresentar man ang kakapirang miyembro kang katutubong komunidad ni mga retrato sin video kan subuot pagkagaba kan kabubuldan kukunektar sa naunang bitan na mga proyekto.
11: Good morning, good morning, good morning.
10: Alas 6.07 na po rin pagkaaga, mas lanong nagkakausa na pag-aadit asin takot sa kunyan sa mga residentes na rani sa palibot kan Bulkan Mayon ang aldaw nang nadadangog ninda na mas makusog gubnob asin na tanog na minagikan mismo sa laog kan Bulkan. Ano itang ipigpaliwanag kang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na kausa subutin ni kanangyayaring aktibidad sa laog kani na ang pagkapasakan mga gapsakat ka mga magma sa crater ang rason para sa padagos man na pagkakaiguaning minor strombolian eruption as in lava effusion kan vulkan. Para mag-abot na ang lava ning sagkod sa 3.8 km sa Banguan kan Santo Domingo, 3.32 km man sa Bungagali sa Legazpi, 1 km man sa Misigali sa datos kan Fibox sa laog kan 24 oras sa nairiso ang 187 volcanic earthquakes as in 43 na volcanic tremors vibration na uminabot sa 5 sagkod sa 45 minuto kada saro. Nagabot man sa 398 ang rockpool events as in 10 pyroclastic density currents uuson. Nagtitinara na halangkaw paman giraray ang pigbubugang asupre nagabot na sa 9,028 tonelada kargos ang pag-ubag sa may pamitisan kan vulkan. Dahilan sa padagos, dahilan sa aktibidad ni padagos man ang pagirumdum kan Pibok sa Gabosa. Nalikayan ang paglaog sa danger area lalo na sa 6 km radius permanent danger zone. Nayuman ang pinagbabasihan ngunyan kan mga otoridad para sa indang border control checkpoints. As in pagdagdag pa nin mga barikada, mas maigpit na ngunyan ano po.
11: Good morning.
10: Kami nga ni pag minato ka dyan pasiring sa Mayon para magreparo kan pananuma katindugon, talagang maagi kang una sa checkpoint. Which is tama man, naginigibo mga katindugon kan mga otoridad, di ba? Kay Shirley Sikel, Serrano Moray na pagka morning. Kay Noemi Belen, dyan sa Lower Bonga Baka, kay Almay, maray na pagkaaga tabi. Roger Arcilia, Manding Bindanya, maray na pagka-morning dyan sa Baka, kay Almay. Kay Nena Palanas Bubis, good morning man tabi. Kay Danica Villa Ronte Bonculmo, maray na aga po si Red sa Gabos na nagdadagog sa programa mo. Nigisa sa Wamanino Albay and Bragais Family, Borromeo Family and Balasi Family, Bubis Family. Marina pagkaagatabi sa sino Nilia Buates, marina pagkaagatabi. Happy 8th birthday sa aki imong si Nathan Buates. Kan kalbayog malilipot albay. Nathan, happy birthday tabi. Mahay na ngayon Sir Edso sa imo dyan na birthday song. Pag-arwa kaining may birthday song ka. Anapon ko. Antes kita na magpadagos kan mga barata, mga impormasyon pa ngunyan na pagkaagat may birthday, handa ngunyan.
11: Happy birthday!
10: O para ini sa imo tabi Nathan. Happy happy birthday sa mga may birthday bako lang kay Nathan sa Gabos ay gwapo ring kumpleanyo maligayang happy birthday.
11: Happy birthday!
10: Kay Perla Bindal, Maricel Bilen, Lulit Corina, Conche Maylin, kay Nilia Binaday Bigas, good morning. Manay Shirley Sabilia Biler, kay Analisa Binos Balmaceda, Mio Soneha Ragemia, good morning tabi. Morisa Baron, good morning. Kay Beth Marie, good morning tabi, nagiring dyan sa Quezon City. You good morning. Abot kita ng Quezon.
11: Good morning, good morning.
10: Dakol kay mga paraan tabay kita sa programa ngini. Kaya alabo-labo lang kita sa pagkatuding impormasyon na nakapag-rehistro ni Sarong Ipo-Ipo sa Baybayon kan Barangay Bagumpayan sa Masbate City Karagtalikod Aldaw. Sigun kay Masbate Chief Meteorological Officer Raisa Bartolata na nagkausa ini ni na distroso kanagakaperang karungan base sa impormasyon nagikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pigaran pa subuot ang kabinugan na bilang kan mga nagkar

Out na mga harong, napagaraman nagpuon ang ipiipo sa kadagatan sagkod sa napad pa dinhi sa nagkakapirang kaharuan. Paliwanag pa ni Bartolotan ang ipuipo sa rong natural phenomenon na perming nangyayari tuyong igwa ning severe thunderstorm. Perme subutin ning nangyayari kung igwa ning pagkikilat asin pagdalugdog lalo na kung mainit ang kadagatan. Dahilan kayo nagpagirumdum si Bartoleta na perming bantayan ang sitwasyon kan panahon na ninulita peligroso ang naunumitan ng phenomenon sa mga lunadang pandagat. Yung delikado yan. Abutan ka bagaman ng gading upo-ipo na sa tao kanindaga. Delikadong mga delicates mga tugang. Good morning. Nagpapadagos ang paglangkaw kan kantidad kan piso kan Pilipinas kontra sa dolyar sa ikatulong magkakasunod aldaw kan Biyernes. Uli sa mas maluyang imprenta kan inflation sa Estados Unidos na nagbabawas sa posibilidad kan Fed rate hike. Ang local currency naglangkaw ng 3.3 sentimo ngani na magsarado sa 61.58. Grabe ng kantidad kan dolyar ano kontra sa piso sa pagultanan kan sarong dolyar sa pagtatapos kang Huwebes sa 61.62 ang sarong dolyar. Grabe, 61.62 na pala ang $1 ano. Sinabi ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricaport na ang pagluya kan dolyar iyo ang sa tahaw kan nabawasan na posibilidad kan paglangkaw kan Fed rate na positive 0.25 sa Desyembre 2026 makalis ang haros sa magaluyang datos kan ekonomiya kan Estados Unidos kan nakaaging aldaw. Dahil report man kan US Bureau of Labor Statistics ha, na ang Consumer Price Index nagbaba nin 0.4% kan Hunyo poon sa 0.5% kan Mayo. Pwede kani huliman sa patanid kan Bangko Sentral kan Pilipinas laban sa paggamit kan mga transaction sa foreign exchange sa derivatives ngani na magkaiguaning kanan siya sa paborabagong currency an kunyan an $1 equivalent na mga katindugon sa 61.62. Kaya sa mga content creator ngunyan, tiba-tiba ano? Tiba-tiba mga content creator ngunyan. Good morning, good morning, good morning. Morning good sa mga paraan tabay ta. Padagos lang kita mga katindugon sa pagpaabot kan mga balita, mga impormasyon sa oras na alas 6:14 na po nin pagkaaga. Ano oras na yan? Hatod sa Indo, Tabikan, Best Juice, 10-in-1 plus 1, Health Drink. Ano nagbabarakal pa ka mo ng NFA Rice dyan sa bodega ka na NFA sa tabako? E pinagngangalas si Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor. Ang anunsyo ka National Food Authority na itataas sa 21 pesos ang minimum buying price kan paroy alis sa presyo kaning 17 pesos sigun kay Montemayor. Ababa ini kon kasurin mas mahal ang abono asin ang krudo kumpara sa dating presyo na nagabot sa 23 at 27 kanakali sa taon. Iyo, mahalon talaga ang abono mga tugang. Dagdag pa kayo ni nasa 14 at 15 pesos ang gastos kada kilo para makakuha sa naning sarong kilong paroy. Both sabihon, kung 21 ang presyo asin 15 ang gastos, nasa 6 pesos na ang income sa kada kilo. Sinabi pa ni Montemayor, nasa rin sa mga rason kung nanta abunakan mga paraoma na mag-uma, lalong-lalo na ang mga angkikan mga paraoma. Iyo man ang gada, no? Kung ikaw, nahiling mo ang kamugtakan, miski ka ipinangaki sa bulod, mas pipiliin mo talaga na dahil nasa na magtanong pag-araw kayo na ang sitwasyon. Good morning, good morning, good morning. Araw nga na ikan, ho. Ang kamuting ko niyan sa sentro, 70 pesos na ang kilo, mga tugang. Nako. Oo, dyan sa may San Vicente, 70 pesos ang kilo kan kamute. Inadigdi sa sentro kan tabako kung gurano na ang presyo kan kilo kan kamute. Iyo, tama ma na arog kan kamahalang kamuti mga katindo. Iyo, good mong grabing kapagalan na di, pahilamon, mapaabuno ka, papaarado ka, tapos sarayuon pa ang tinanaman mukhang kamuti, mapaarado ka, tapos sarayuon pa ang tinanaman mukhang kamuti, mapaasan ka. Grabe ako

0: Laka. Eh, yun is yung literal na nakuha yung plaka. Ano na, Sir Lawrence? Garo, dahil naman kita kibarita. O abangan nindo sa pagbulta na ta mga tugang. Ah, padagos po na mananaon in Pirak ang gobyerno. Good morning, good morning. Mananaon ko. Kaya naugma mga katindugon si kunya, naugma si Senador Alan Peter Cayetano. Sabi ko na ngaya, kaya ngaya magtaon in 10,000 pesos na ayuda. Nabuhayan in buot sa lalaki. Oh, sisi nga nagtaram sa sendo. Sabi ko ba kaya magtaon in 10,000 na ayuda, Sir Loings? Nabuhayan in buot sa lalaki. Tapos si Marcos Tudan panahon in ayuda. Ayan ba ngayon sa kuya ngayon ko niya ang proposal sa gobyerno? Wala ko ngayon in ayuda. Kaya nga pigigi mo na. Kaya ngayon magtaon in 10,000 na buhayan sa lalaki. Nakakuang padatulan. Ah, 12,000 ang itataon ni Pinoy, ay ni Kunyan, ni Marcos. Oh, kaya sabi ni Kunyan, sabi ni Cayetano, kaya! Nabuhayan si 10K ayuda. Oh, nabuhayan si 10K Cayetano. Oh, buhayan sa lalaki. Taod-taod yan ha. Si Rizay ang makakareceive ka ang mga ayuda na yan. Good morning! Poon bagadaan, Sir Lungs. Durudos min man sa nabagadaan. Kaya anong nabulang? Kaya 12K? Bako man gayud, beri yuan su 12K. Good morning, good morning. Bulan-bulan sa mga porpis beneficiary sa taonan in 2000. Poon ngunyan na July. Natapusan kan July. Sagkot sa matapos ang December. May duro 2000 sinda. Puerte ang buhay.
1: Subil sa kuryente.
0: Subil sa kuryente. Igwa pa ito na, may nutigahali. May ayuda pa duman sa bil sa kuryente sa mga porpis beneficiary. So, okay. Dahil mga Marcolita, 2000 ito kay Marcolita. Dapat ngayon, pag-igwa ka mo ngayon in 2000, dahil nakamamagbaya. Dahil yung garing ito, ano? Nakulong si Marcolita. 2,000 ito. Pagka ngayon sa imong bill, ngayon 2,000 below, libre ka na dapat sa kuryon. Good morning, good morning. Nakulong ko na kitang makikinabang, ano? Libre sa kuryenteng 2,000 bilyon bayaran. Good morning, good morning. Roser Agravante, good morning. Alas 6:19 na sa pagbulta na tatagulpihon pa rin ang kunya ni Sir Loings. Anhanap buhay ni Sir Loings. Good morning. Mabulta na kita mga tugang pakalipas na kini.
2: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
3: Banding na namin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, tao na rin ang gamit.
4: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pang mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
2: Kibo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid lang.
4: Itong anak kong teacher, user din to eh.
5: As a public school teacher, tibiro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng baw. At kinagawa ko, room freshener. For me, baw liniment is a must have in every Filipino house.
2: Dahil walang aw sa pao.
6: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
8: Ha? Nata, masain ka.
7: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
7: Aramo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka mga birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
7: Oh, ano pati gahalat mo? Musla!
9: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.

0: Malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Eric Group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Local news.
7: Oy, alas 6:24 na, dahil nakita maka local news ta. Kakaposong kita din din oras sa likes, pag-arog kayo niyan burugtian. Maorulian na naman kita mga tugang. Pasalamatan ko na mga sponsors na sa programang ini, Sweet Cell Phone and Computer Repair Shop, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, Balayo Gravel and Sand, Maxil Oxygen and Acetylene Training. Sering man ang Tabiras Store dyan sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Good morning. Sa mga sponsors kan programang ini tadi. Board member Vic Siga Jr., City Councilor Renner Burse, kay Honorable Bragais, langan Honorable Municipal Mayor si Kapos Bilo kan Bagong Malina. Salamat man sa Balayo Gravel and Sand. Ay, thank you sa indo ha, sa pagta, hindi po sa programa sa One Radio News FM. Good morning. Sa game party man, kang programang inipait na ka mo. Good morning. Chatindo ako, ta nga nina, may kurahaw ta dito sa programa. An sa indong negosyo, an sa indong hanap buhay. Huwag mahihiya kung an sa imong negosyo naman ay legal. Ipabalangibog ta sa bilog na taga Primer Distrito kang probinsya Canalbay. Para magdakulan sa imong parokyano, tabi. Oy, Nelson Basco, bako man lalaki si Cayetano. Naano si Cayetano kung bako lalaki? Good morning. Maria Brigel, morning po. Idol, kung sino yung buwang-buwang may nakukuhang ayuda, yun pa yung nakakakuha. Dakul pa tabi ang T.O. sa nangangaipo. Mareso, day, arog kang sap. Gabo sa taonan, day, pili. Ano meaning kang sap? Ano yan? Ano yan na sap na yan?

Day ko yan aram ansap sap tulong ano yung but sabihon kan sa tatigana po rin kung ano yan tulong pinansyal yan sa, para makatanggap ng tulong pinansyal ang tax assistance to individual ng DSWD ora man di an but sabihon kan sap. Closer Agravante, marina pag ay, on 12,000, mga katindugod ang marireceive kan bagong, kan mga beneficiaryo. Paano ngayon kanser ang pagpili? Kan 12,000. Oo, tayo-tayon po ngayon na July, sagot December, mga katindugod. May ayuda na naman, tabi ka mo. Ano ba kayo ni mga kasawod na naman kang sana oil? Sana oil! Kaya ugmahon si Kaetano, sabi ko na ngayon, kaya ngayon magtaon ng 10,000 na ayuda? Oh, kay Marcos nga ni 12,000. Patria Basilia, good morning Tabi. Good morning. Konsise manda Tabi ang nakakuang kan wallet na color brown, driver's license, ATM, SSS, nawara kan

July 17, mga alas 12, tabi din ito. Pakihatod na lang databi din po sa One Radio. Pinapaisipon, gabo, sa magkakaigwaning libreng konsultasyon, free medical check-up. Ngayon tabi, July 18, Sabado, alas 8 ng aga, sa good alas 12. Ngunya na ini, digdi po sa The Generics Pharmacy, Basud Branch. Digdi yan sa may One Radio tabi. Oni bagang kampanga sa may kanto ng God kan tinampong ini palaog digdi sa may samuya. O yan po tabi ang The Generics Pharmacy. Ini tabi abrido sa gabos na mga aki mga gurang asin sa mga gusto tabi na magpakonsulta nin libre. Yo, an konsultasyon man sana po ang libre. Kung nalimbawa resitahan kanin bulong, aba magbakal kanin bulong. Ang bulong na babakal mo, siyempre, langan man ilibre pa. Libre na nga ang consultation. Good morning, good morning. Samantalaw ng mga araw kayo ng libre, ha? Sa inkapakaan, 450 gayon ang pagpa-check up sa pribadong doktor. Alan Discalzota, good morning, tabi sa mga taga-Marirok. Alas 6:29 na. Idalion ko na ini mga tugang ta ini pong Marahin na Bareta. Aram ko naghalat ka mo. Manungo rin di sa Marahin na Bareta na 7.5 million na low income. Na inalugod ito, ta biglang nawara na naman. Subabasahon ko, tabi. Dali sana, ta nawara lagi subabasahon ta mga katindugon kan so, mga beneficiary, mga tugang tabi kan, asistensya kan gobyerno. Paano malalaman kung kasama kayo sa uplift assistance? Hindi daw kailangang magpalista, sabi dito. Nilinaw ni DSWD Secretary Rex Gatchilian na may tatlong pangunahing grupo na mga benepisyaryo sa ilalim ng Uplift Assistance Program. Ang mahalagang tandaan, hindi kailangang magpalista o lumapit sa mga politiko upang mapabilang sa programa. Paano ba yan nga ni kami ni Sir Loix Muyami mang kayan? Sa yugod mo yan, sa kodisyembre kami ni Sir Loix makakaresibi. Sana oil! Kaya paano turuan mo kami? Sabi ni Gatchilian. Aber kini, nabi din ni Gatchilian. Una, kung beneficiaryo na ang inyong household ng 4Ps o walang gutong program, mayroon na kayong existing records at ang one-time assistance na hanggang 2,000 ay ipapasok sa land bank account. Ano ini? Pag 4Ps ka, one time ka na lang makakareceive ng 2,000. Yung pagkasabot ko kayo, oh. Para da sa, di gusto sabihin, priority so na sa 4Ps. Talagang sana oil talaga, ano? Oh, ilalag na da sa sinong account. Para naman sa walang gutong beneficiaries, isasabay ang karagdagang tulong sa kanilang food redemption. Oh, gusto sabihin, may target na tulong. So sa 4Ps, buda sa so mga nasa listahan kang walang gutong program, tabi mga primong Romel Bupa. Dahil kay ni kasabay. Ikaliwa, kung hindi kayo kabilang sa 4Ps o walang gutom, ngunit ang inyong household ay nakakategorya bilang poor o near poor, hindi rin kailangan magpalista. Ang pagpili sa target na 2.5 milyong beneficiaryo ay manggagaling sa community-based monitoring system. Ako pati o ECBMS pa sa nakansarong aldaw dyan sa San Carlos. Joy, itaw mo tulos yung alistahan, Joy. Kay Kapani, maalamang makasabay. Joy, so BSW dyan sa San Carlos. Ay, good morning. Ay, marina na pagkaagapalan kay Ati Beth na Saison. Ha? Dyan sa... Ma'am Maria Ninebet Saison. Ati Beth Saison. Dyan, Ma'am Maria Ninebet Saison sa Tanawan. Good morning. Good morning. Alamat tabi... Tibet. Good morning. Ati Lilibet Saison dyan sa Tanawan sa pagbisita sudma sa Harong. Good morning, good morning. Padagos ko, tada ko lang interesado kani bago kita na mag-escapo. Sabi ni Gdiha, gusto sabi yun, ta 7.5 million mga katindugon ang magiging beneficiary yung household. Kadaklan duman, 4Ps muna sa walang gutong program. Ang natatada tabi na 2.5 million bag kasabay ka mo digdi. Ini po, mahali sa listahan kang CBMS. Kaya dapat kamo na survey mga katindugon dyan sa barangay.

base sa opisyal na datos ng Philippine Statistics Authority. Sa unang payout, tatawagin ang mga napiling benepisyaryo para sa manual payout at kukunin ang kanilang digital account information. Sa primerong payout kayo ni Maya Tugang, actual ka muna ma-receive. Tapos kukuha nun sa data nindo, hagadang ka muna yung account. Tangani sa masunod na mga bulan, ipapasok na lang sa account nindo. Ganon yon ha. Punta bining, ngunya na July, as in matatapos sa December. O igwapa, para sa 1.5 million low income SSS members. Aba, member ako ng SSS. Hindi rin kailangan mag-apply o magpalista. Batay sa inilatag na criteria, target ang mga kwalipikadong SSS members na may monthly salary credit na 20,000. Aba! Sir Loings, baka naman tabi, mamantika ang kita kayo ni. Abo. Sige daw. Good morning. Baala mang pwede kita digding. Mayroon ng nakarisong SSS disbursement account as of April. Ang kanilang 2,000 buwan ng ayuda mula Hulyo hanggang December 2026 ay automatikong ipapasok sa kanilang existing SSS disbursement account. Dahil ko garing iniaram ng disbursement account. Eh? Walang palakasan, walang listahan ng politiko. Sa madaling salita, may existing database na pagbabasihan ang bawat grupo. Yun lang. Nagdodor delikado manggirare pala na dahil kita hindi makasabay sa Dordos Milen. Kung dahil kita dyan sa mga listahan na yan. Ang good morning, sir. Dakulon ang tabang kang gobyerno, sir. Dahil manakasabay ang ibang tios, daw ade ako makakuha kang tabang na ang dapat po sa ibang tios, makakuha lamang kaan. Shoutout po din sa Santo Cristo, always tindugon. Salamat, Rose. Rose, good morning, tabi sa imo. Sap, iyan, sir. Sir, kang panahon, kang pandemic. Ah, ang sap da, so panahon ini kang pandemic. Kaya anong meaning kang sap? Baka pwede matabangan, mahapot ang tawad kung po pwedeng minum ang tubig ninda. Paano minsan, lasahon, chlorine, buda. Pag inimbak mo sa balde, after 3 days, lumot, ilumot na. Iyo, totoo yan. Makunya ano na, inihong apod ka yan. Ang balde mo, pag kinaputan mo, mahal naso na. Asuncion G. Baluar. Good morning, Sir Ed. Maray kang itaoso, karagdagang tabang kan porpis. Ipapasok na baga sa account kan mga porpis beneficiaries. Buda so beneficiaries tabi kang walang gutong program. Rani Lucias, maray na pagka-morning tabi. Alas 6:35 na, nin pagkaaga, tagumpay, sabi ni Sir Bert. Para sa Pilipinas, tagumpay para sa Marinao, nagawi ng isang pilak o silver, as isang tanso o bronze na medalya, ang Philippine para table tennis team mula sa ginanap na ITTF World para Future 2026 Tournament sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pinangunahan ni Jonah Peña na taga Payahan, Marinao, Albay ang podium matapos niyang masungkit ang silver medal sa Women's Class 7 Singles Division. Ang laban na ito ay magsisilbing mahalagang preparasyon at qualification tournament ng koponan para sa darating na 2026 sa ASEAN para sa games na gaganapin ngayong Oktubre sa Aichi, Nagoya, Japan. Ipinagmamalaki ka namin, Jonah. Sabi ni Gunyan, sabi ni Sir Bert Cabais. Asuncion G. Baluar, good morning. Ano ini, sinda sana permian maray, gabos manatawo ng titio, spagabot sa ayuda, pili sana anuan. Wag na, okay lang yan na dahil ka makasabay sa ayuda. Good morning. Ma, kunya sa nakita, magigo-sigo sa nakita magtrabaho ta. Irak man kan sa mga tiga-ayudahan ko din kita magtrabaho. Umaasa sa atin, kababayan. Ay, hayaan nyo na kung ayuda ng mahal na Pangulo. Ibig sabihin nyo yan, hindi pa ho nauubos yung laman ng maleta. Miriam Diocaresa, Marina Pagka Morning. Yun lang naman ang mensahe na ibig ipa-

0: niya. Hindi pa ho nauubos yung laman ng maleta kaya't ipinamimigay na sa ating mga kababayan kahit huwag na ho kayong malungkot. Hayaan nyo na ho ang ating butihing Pangulo. Tama naman ho ang kanyang desisyon na ipamigay na lang yung pera kaysa naman nakawin lang ng iilan. Sige lang, kunin lang ninyo sapagkat yan naman po ay ibinibigay. At huwag na kayong mag-isipan na kung ano-ano dyan. Ano po? Ipagpasalamat na lang ninyo sapagkat kahit papaano ay binibigyan tayo ng kahit konti mula doon sa maleta. Maleta ba yon? Maraming maleta eh. Oy, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Marina Agatabi.
1: Hello, good morning, sir.
0: Ano lamang, Del?
1: Meron magutakan. Hi, everyone.
0: Day ka na, Del, magpaparahan ka, Del, kag-dusmil na, Del. Atupagon mo, Del, suiskwilahan dyan, napirming malinig. Ako na magpapara, anak pa kang dusmil. Dakulon yan sa eskwela na dusmil. Ka daw, oh. Ano, Del?
1: Pag-ibay. Mayroon pa na ako, sir.
0: Day ka lamang nang imbitar, birthday mo palang ka nagtalikod na aldaw.
1: Sir.
0: Ay, na. Iyo. Iyo, Del. Sige, Del, kapos ako rin. Iyo, Del. Kapos ako rin sa oras. Sige, Del. Thank you, Del. Ige, may gusto ni si Rodel saro sa kunyan dyan sa Tabaco Sound. Mura gining kunyan. Mura gining amigo Nathan Apin, Social Amelioration Program. Ay, okay, salamat ha. Matibay talaga mga paradangog ta. Social Amelioration Program, Financial Assistance Answer kan pandemic para sa mga members kan SSS sa kapag-ibig. Awiyo. Di matatawanan palang kamudain na naman kami kita palang sa loins kasabay ta. Dahil man kita nakakwadid sa Social Amelioration Program. Irak makairak kung minsan ang media adi, ang atugang, pagiling kaya sa media mga mayaman. Dahil nakasabay yung media. Hello, good morning.
2: Hello, good morning, sir. Iyan po na Social Amelioration, sir. Kasabay dyan sa indigent senior citizen. Last time kaya, nakakuha
0: ito
2: ama ko kaya.
0: Ayo, baad ka sa rabay pa manggirari, ta? Ayuda aso, tatawa na ning ayuda kang gobyerno.
2: Ayuda aso, sir, sa poorest of the poor.
0: Yan, congratulations sa indo, ha? Pag-date dito ng 12,000.
2: Hindi, man, sir, maubos ka gusto, sa?
0: Ayo.
2: Sa sobrang kamahalan kang mga barakalo, hindi naman ang sir maubos.
0: Ay, thank you, ha? Takapos ako ng oras, maparam na ako. Dagol kitang paradangog mo niya na pagka-morning. Ang dapat ayudahan yung gurang na daraga, gurang na soltero, single parents. Eh, may puntuman si Arnie Bravita, no? Arayudahan, so gurang na daraga, gurang na soltero, ta? Wara na nga ni pag-ibig, wara pa rin pera. Matindi. Uy, may aumento sa kunyan, may aumento tabi mga katindugon sa petroleum products sa mga sunod na simana. Possible tabi, 10 pesos, ano aumento kaya sa krudo. Magpakararga na kamo, ngunyan pa sana. Gasolina, may langkaw na maabot po tabi sa 3.50 sa God 4.50. Oh, may increase. Kundi maparam na ako. Si Sir Lahoynx, yan sa technical department. Masunod wellness is happiness. Nasusunod tabi kang programang edukasyon. Ihampot mo ni Sir Jobans. Ako ini Sid Bordeus po lamang. Salamat po kasi ng panagos sa pagantabay sa Kuyang Angog. Binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Iditabi yan sa One Radio 91.3 News FM Tindugon na! Good morning, good morning!
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts.

0: mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City 8, and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
1: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
6: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre, barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. At syempre, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Ha? Mga ka-wellness, gusto nyo bang masulit ang pagkakape nyo araw-araw? Dapat tiyakin nyo ang kapartner nyo sa pagkakape ay Best Cafe. Ha? Kasi sa lasa pa lang, sa aroma pa lang, marerelax ka na, ma-enjoy mo na ang pagkakape, edi bagsak na agad yung stress mo. Ano? Okay lang yung bumagsak yung stress level, mga ka-wellness. Ibig sabihin nun, mas magandang kalusugan yon para sa atin. Ha? E maliban dun, lalong babagsak ang stress mo. Ano? Lalong mababawasan ang stress mo dahil ang Best Cafe, presyong makatao para sa mga Pilipino. Okay? At maliban dyan, syempre, ang Best Cafe po ay pinili. Ano? Kinilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya naman pagdating sa benepisyo sa kalusugan na siguradong inaasahan mo mula sa kinakape mong herbal, ano? E mangyayari po yan kapag ang kapartner mo sa pagkakape ay Best Cafe. Apat na variants yan na pwede niyong pagpilian. Yung binanggit ko, ano, yung original nating blend, ano, o variant, yung 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Andyan din ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na mas pinarami ang piling-piling sangkap para po magdulot, ano, ng magandang epekto sa kalusugan ng tao at lalong pinasarap para lalong ma-enjoy po ninyo, ha, ang pagkakape, okay? Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Andyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Eto, palakas ng palakas to, ano, sa maraming probinsya sa ating bansa. Nababalitaan namin yung mas malakas na pag-order ng mga tindahan kasi ibig sabihin mas marami na po at tumatangkilik, ano, at nakokontento, nasasatisfy, natutuwa dito sa Best Cafe Black kasi mayaman po ito sa antioxidant properties, yung mga sangkap nito, maliban sa tulong sa kalusugan, tulong para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ha, lalo na sa mga mag-asawa, alam nyo nang ibig kong sabihin, para lalong lumigaya ang inyong pagmamahalan. Basta may black, may balak, yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagsasangkap naman po ng mga piling-piling halaman na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol, maging ang timbang. Kaya yung mga nagbabalak po dyan ng weight loss, weight management, tamang-tama sa inyo, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
7: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
9: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
10: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Okay, syempre, para sa programang ito, naghanda na naman po ang inyong lingkod na mga kaalaman para po makatulong sa ating kalusugan, ha? Pero bago yan, gusto kong muling i-announce ang cellphone number natin sa mga gustong magtanong o kumonsulta sa atin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. At bago ako tumungo sa pagtalakay, ano, ng mga health tips na ibibigay ko sa inyo, ha? Nais ko ipaalala kung gaano po ka-importante ang minerals sa katawan ng tao. Tayo po ay nabubuhay dahil sa ating mga cells. Yan ang building blocks of all living things, mga ka-wellness. Okay? Ang cells natin, pag yan po ay malusog, maganda ang kondisyon, asahan nyo malusog at mahaba po ang ating buhay, ano, mga ka-wellness. Kaya dapat ang cells ay inaalagaan po natin, ha? Hindi natin inaabuso ang katawan para ang cells ay laging malusog. Pero alam nyo ba, isa sa pangunahing requirement ng cells para sila ay manatiling malusog, malakas, ano po, mga ka-wellness, ay mga minerals. Habang tumatanda ang tao, ang katawan po natin nadideplete o nagiging insufficient po ang minerals sa katawan. Kaya pag tumatanda ang tao, humihina ang cells, nagkakasakit ang tao, mga ka-wellness. Kaya dapat kahit nagkakaedad ang tao, kompleto ang minerals sa katawan para manatiling ang cells ay malusog. Magkasakit man tayo, mabilis tayong makarecover, ano, mga ka-wellness. At syempre, pag malakas ang cells natin, hindi rin tayo basta-basta dadapuan ng sakit. Maraming pagkain, yung mga tinuturo ko, lalo na po ang mga prutas at gulay, mayaman po sa minerals. Pero speaking of minerals, syempre, ang Best Caps Minerals Food Supplement, ang bawat kapsula nito ay nagtataglay ng minerals mula sa kalikasan. All natural, walang preservatives, walang chemicals. Kaya uminom nito araw-araw isang kapsula, pagkagising na pagkagising. Best Caps Minerals Food Supplement para kahit magkaedad ka na, masuplayan pa rin ang katawan mo ng sapat na minerals para manatiling malusog, malakas ang cells, hindi ka basta-basta magkakasakit at magkasakit man, mas mabilis kang gagaling, ha? Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
12: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
13: Bilang

0: patunay na talaga ng mahusay ang Kyusay.
1: Kyusay Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito, dati tinalakay ko na kung gaano po ka-importante ano, na tayo'y kumakain po ng pipino. Okay? Kasi ang pipino, madaling itanim, mura kung bibilhin. Masarap kainin, mga ka-wellness, pero napakaraming pakinabang sa kalusugan po ng tao. Etong bibigay kong kaalaman, dagdag na kaalaman po ito dahil dati ko nang natalakay ang pipino. Alam nyo, ang pipino, 95% po niyan ay tubig. Kaya napakasarap gamitin para manatili tayong hydrated. Tandaan po ninyo ha, lahat ng pananakit ng katawan, maging yung sakit ng ulo at marami pang sakit, ano, ang isang ugat na dahilan po niyan ay kakulangan ng tubig. Sa makatwid, kung lagi tayong kumakain ng pipino, natutulungan po nating makapag-rehydrate ang ating katawan, lalo po yung pagmainit yung panahon o yung mga taong laging pinapawisan, ano, malakas magpawis dahil halimbawa sa kanilang exercise o uri ng trabaho, dapat lagi pong kumakain ng pipino, mga ka-wellness. Ang totoo niyan, yung tubig po natin iniinom, dapat babaran po natin ng hiniwang pipino. Dahil sa mga mabisang hydrators o mag-supply ng fluid sa katawan ay ang pipino. Maliban dyan, ang pipino palibasa mayaman po sa fiber, tumutulong po ito para po mabawasan at maging tama ang timbang, lalo na sa mga taong overweight or obese. Ang gawin lang po natin, yung pipino, kakainin po natin yon bago yung ating main dish. Gagawin po natin siyang appetizer. O kaya maganda pa nga, 30 minutes bago ka kumain ng almusal, ng tanghalian o ng hapunan, kumain ka muna, magpapak ka muna ng pipino. Ang pipino mayaman din po sa antioxidants, kaya tulong para gumanda ang kundihan. Okay, mga ka-wellness. At palibasa, mayaman po ito sa water, kaya po nagiging hydrated at lubricated po ang ating balat. Mas magmumuka tayong bata, maganda at guwapo. Okay? Speaking of magandang balat, syempre hindi ko maiwasang banggitin ang dalawa nating sabon na ipinagmamalan. Ang Era 3-in-1 Soap, mga ka-wellness, ano, na nagtataglay ng arbutin, glutathione at kojic. Mga ingredients na sikat sa buong mundo na tulong pampaputi, pampakinis at pampaganda ng balat. Ha? Era 3-in-1 Soap. At syempre yung Era Charcoal Soap na nagtataglay naman ng activated charcoal na tumutulong pumuksa o harmful microorganisms sa balat na fungi, viruses para maiwas diseases at manatiling malusog, ano, at maganda ang ating balat, ano. Era 3-in-1 Soap at Era Charcoal Soap, kapwa yan aprobado ng Food and Drugs Administration sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga. Dahil sa
5: sinong kulabot?
6: Fresh.
5: Hindi ako.
6: Makidistro.
5: Firmang walat.
4: At ang bata.
5: Dahil sa Era.
3: Goodbye, Pimp Admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa Era.
7: Era 3-in-1 Soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Malagyos ang ganda. Dahil sa Era.
7: Era 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era, charcoal ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
10: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, collecting, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Siyempre, ang pipino mayaman din sa silica. Kaya napakalaking tulong po para gumanda ang balat, maging ang atin pong mga joints, maging ang ating buhok. Mayaman din sa vitamin K ang pipino, kaya talagang napakasustansya. Tumutulong din ito para gumanda ang digestion, para pakinabangan natin ang sustansya mula sa ating mga kinakain. Tumutulong din para maiwasan ang inflammation o pamamaga ng katawan lalo na po yung mga internal inflammation, mga ka-wellness, okay? Mas maganda po na ang pipino ay kainin po natin kasama ang balat, ano? Tumutulong din ito para makontrol ang blood sugar, okay, mga ka-wellness. Pero ang pipino, syempre, dapat hindi naman sobra-sobra. Sa isang araw, sapat na po yung kalahating pipino hanggang isang buong pipino araw-araw. Siguradong malaking tulong yan, mga ka-wellness, sa ating kalusugan, maging sa ating physical na kaanyuan.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stress Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
11: I'm Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Okay, mga ka-wellness, so ang pipino, tangkilikin po natin, madaling itanim, mura kung bibilin, masarap kung kainin, ano? Lalo na kung hiwain mo siya, lalagyan mo ng konting apple cider vinegar, konting sea salt or Himalayan salt, lagyan mo pa kung gusto mo ng sibuyas tsaka sili. Nako, napakasarap na appetizer, punong-puno pa ng sustansya. Maraming

0: ni Osang.
1: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata. Na tunay na masirang ang manok ni Osang.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, crushed gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
5: Mari na, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, coco lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow blocks. Nagpapa parentaman sindanin mixer, portalift at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia. One Radio.
9: Edukasyon ihapot mo.
10: Edukasyon ihapot mo.
9: Pagtupar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
10: Edukasyon ihapot mo.
9: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sergio Bonto digdi sa 91.3 FM.
0: Sabado po ngayon yan, araw po kang dati magpupong alas 7, sagod pong alas 8 na aga. Ang sendo pong programang edukasyon, iapot mo. Si Joe Bones po. Araw po kang dati, bago po kita magpuon, mga jingon na kita. Heavenly Father, may you walk through this home, my home and the station, and take away our worries and illnesses. Please watch over our families and friends and my listeners, and bless my homes, families, and friends with peace, love, and joy. I pray this in Jesus' name. Amen. Okay? Ining mga tataramon na minaserbing giya kan sa tuyang pang-urual daw na pagkabuhay. Okay? Sabi ni Dame, keeping open to the world. Forge unity with neighbors, not at the expense of all others, not to the exclusion of the broader good. Good regionalism remains open to every opportunity to contribute to the welfare of the human family. The world is our charge. We cannot shirk our responsibility as citizens of the international community. Ang pagigidang parte kang kinaban, makisumaro kita daa sa satuyang pagtaraning, bakusa na sa satuyang karahayan, kundi para sa kadaklan. Mas maray kung kita parte kang kadaklan, asin kairiba kita sa gabos na oportunidad na kita makatabang para sa karahayan kang katawuhan. Parte kita kang kinaban na dapat ang atamanon na sinpakarayon bilang miyembro kan komunidad nin mga katawuhan. Yan, tama yan, ade. We are part of the world, no? If the population of the world is 1 billion, no? Saro kita duman sa 1 billion na ito. Ano? Another is, sabi din ni Socrates or the Socrates, strong minds discuss ideas. Average minds discuss events. And weak minds discuss people. Ayan. Ang mga matatali daa ang pigdidiskuteran, mga ideya. Pero itong sumanga moderate ang pag-ansendang pag-isip, mga pangyayari. Alagad itong mga maluluya ang alimantak, ang pigururunan, chismis, manungod sa ibang tao. Ali, o tibayin man si Socrates, si Socrates. Okay? And again, salamatan tapuan sa tuyang mga sponsors. Siyempre po si Honorable Mayor Sinon Pulante. Ang Malda Mayor kan malilipot na nanduyugan kang kadaklan dahil sa mga marahay na nagginibuan. Si Honorable Kagawad Salbista Shubaling Bing. Siya po ang representante kang kasaradayan asin kang kadaklan. Diyan po sa sangguni ang panglungsod ng Tabaco bilang top notcher na kagawad. Hali siya sa pagtios, ha? Kaya iyaon siya sa pagserbe, lalo na sa mga nagtitirios. Si Honorable Kagawad Rinner Burse, ano? Iningani ang servisyong humilde as in may dedikasyon. Himplo ning sarong tunay na leader. Every time na magyang ka sa legislative building, sa legislative, yauni yan si Honorable Kagawad Rinner Burse. Siring man ang sa iyang staff, si Ms. Dalaine Leander. Si Honorable Dulian Madrona Kanapit, ang dating SCA chairman, nangunyan regular ng miyembro kan sangguni ang panglungso, bayan, pangbarangay ng Poblasyon Malinaw, Albay. Dahil sa mga maray na serbisyo sa barangay, siring man ang sa iyang ina na si Ma'am Norli Madrona Kanapit. Ang Bilyason Resort, yung pinis sa Matagbak, Tabaco City, igaw po yan kitulong mga free-flowing na mga swimming pool. May mga lodging houses na mga fully air condition where you can feel at home while away from home. Igaw man siya din yung convention hall na pwede na mag-accommodate nin mga pagtiripon arog sa reception sa kasal at sin iba pang mga okasyones. Pag sa direction sa pamamalaan ni kan dating barangay captain, Mamason Barcia Borromeo asin kan sa eng agom. Ang dati mo na barangay captain Ray Borromeo. Siring man po ang KGB Auto Supply. yung pini dyan sa Tagas, Tabaco City. Supplier po ini kan mga dekalidad na mga auto supplies, arukan transmission spare parts, as in iba pang mga piyasa sa auto na pwede pong brand new o surplus. Igo po kaya ki sindang direktang supplier. Ang KGB po, igo ang direktang supplier. Kaya po barato as in dekalidad ang sindang mga piyasa. Pagsadiri po ini ni Seprino no Bonto, as in sa pamamahala, ha? Kan awarding barangay captain Malo J. Bonto. Asin kan sayang agob si Manny Bonto. And best cafe green 6-in-1 coffee.

Dodoy Castillon. Siring mampu ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Yan po ini San Isidro Labod sa kataning lang po kang bulangan kan malilipot. Ano? Nag-offer ini kan mga minasunod na serbisyo. Auto Body Repair, Auto Body Repaint, Car Buffing as in Car Wash. Mahiling po nindo. So sa kuyang luma ng auto, ipinarepaint ko dyan. Buda, pig car buffing, pagluwas garuba ko. Ini po pagsariri as in sa pamamahala ni Fred Cabrillas Morbe. Siring man po ang Geo Driving School. Yan po yun sa third floor kang Power Prime Building. Sa kanto po Kansiga Avenue as in Karangahan Boulevard sa Bumon, Tabaco City. So gusto po na magkaigwan in student's permit as in po lisensya sa pag-drive. Magluman lang po sa Geo Driving School. May promo po ngunyan ang Geo Driving School, ano? Na libreng theoretical driving course. Kada last Saturday, last Saturday tapo ngunyan, 25, ah, sa 25, ano? Igo po dyan, libreng theoretical driving course, ano? Kada last Saturday kang bulan. Ang gustong sabihin po kayan, ang makuha kay students permit to drive, libre na so theoretical, magasto lang kamuki mga about 750 pesos. Iguana kamuki students permit. Ang pagkawaga po kay students permit, dahil man po yan ang naipo na mag-take up akan exam. Tayan requirement po kung makuha ka na kay lisensya to drive. So gusto po mag-avail kaya ni pong pre-theoretical driving course dyan po sa driving, Geo Driving School. Bukas po ang siyandang opisina, Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. O kaya po mag-apod sa CP number 0939-749-9494. O turunta po ha. So gusto po na mag-avail po kayo ni bukas po ang Geo Driving School magpumpong alas 8 sa good pong alas 5 ang hapon. O kaya po mag-upload sa CP number 0939-749-9494. Ini po pagsaririan sa pamamahala ni Mr. Eric Malaguinyo ay tuna. Okay ba? Siya naman po ang mga Lord sponsors and FS Boys. Diyan yan si Mr. Obiesca, si Mr. Socrates Buwan, si Mr. Edgar Baldovino, si Dr. Danilo Alano, si Mr. Nilo Banzuela, siring man po si Mr. Ramir Bula, okay? Siring man po si Mr. Noriel Rodeo. Ang sa tuwi pong mga station executive, pasalamatan taman, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, asin si Ma'am Rosana Osang Boras. Karibanan tapungan yan. Ang sa tuwi pong karibanan sa technical side, si Mr. Luzon Loings Bornasal. So gusto po magpartisipar sa paagi po kansendong mga komento, open po kita ngunyan. O pa yan. Live po kita ngunyan sa one account po kan One Radio 91.3 News FM. Sering man po, open kita. Pwede man po kita mag-text sa sakuya pong cellphone number sa 0908-06-864-1805. O kaya po sa kuya pong saro pang cellphone 0951-687-7375. O kaya po sa kuyang account sa Jose Jobon Sbonto. Okay, ano ang satuya ngunya ng mga didiskutiron? Primero tang didiskutiron, ang DepEd, Chad Tesla, nag-launch ki sarong programa na One Education to Accelerate Reforms. Magayunon ini ade, magayunon. Nagkasararo sa mga sekretaryo kan Department of Education and chairperson kang CHED, Commission on Higher Education. Siring mampuan sekretaryo kan TESDA, na Technical Education and Skills Development Authority, si Secretary Francisco Benitez na sinda magkaigwa kisarong initiative. Tanganing ang DepEd, although iba-iba, iba-ibang opisina, pero dapat po magkasararo sinda. Saruan sa

0: Una, crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
1: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa saindang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Thank you, Loings. Basahan tong na yun, isendong mga kuminto, no? Sabi ni Cogs Canyon, good morning, Sir Joe. Nakantabay naman po kami digdi sa Barangay Balading, Malinaw, Albay. Si Marvin Buelba, si Barry Bausa, si Kim Bungabra, Bunaobra, si Christian Estrella Carrillo, si Asuncion Perez, Gloria Casitas Peña, Kimboy Regalario Canya, Buk Chavez, Joseph Calios, Paterno Cesar Gulingko. Okay? Sabi man ni Ma'am Calieja Bijoni, bye-bye ni. Good morning po sa gabo sa sensei mo, Sir Joe. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Shout out sa natabi sa gabos na nagtatrabaho. Pait sana. Ingat-ingat lang po kita. Christian Masinas, heart. And wow, ano ini? Samuel and Yunaibo Banzuela, si Sir ini. Morning, Sir Joe Bonto. Watching from San Jose Community College. Shout out, tabi, to all faculty. Ayan, ano? So dyan sa mga nagtuturo sa San Jose Community College. Dahil akong klase mo niyang pagsabado. Okay. Sabi ni Eric, Sir, pasuyo po, pataramba kamay na kaprot, plaka, nawal tak, tabako, going to malilipot. My number na E4805N. O tronko ha? O tronko. Nawal tak na tabi sa plaka, dyan sa going to malilipot. Ha, sabi dyan. Ang number na plaka E4805N. Ayan, no? Ibalik na lang dyan po si kay Eric. Tantod ko, itaano ko po siya, no? O kaya po, pwede mo sa One Radio, pwede man po sa kuya. Ano? Ayan, sige. Jenny Abrera Christian, good morning, Sir Jobons. Maricel Binyas, Good morning, Sir Joe. Pa-shout out po sa Binyas family, digni sa Pawa Tabaco, and as well a family dyan sa Bumbon. Elizabeth Vilches, good morning po, Sir Joe, sa Gabos. Okay, sige. Sabi ni Rose of Santo Cristo, have a blessed morning. Sabi ni Gdi. Dahil nag-ano natin eh. Ha? Sabi ni Gdi, have a blessed morning, Idol Sir Joe. Nakatutok na po, sir, sa programa mo. Ang Purok 5, Santo Cristo, always tindugon. Salamat po. Kumusta pala dyan si Sandy Batalier? Okay? Sige. Padagos po, graray kita. Ani kaduwata pong didiskutiron, ining pagkakaigwana naman da aki, nakulong kayo aki threats mo niyan lugod data ini. Ade? Kaya so, ginibukan DepEd, ano? Nagkandak for the first time ki drill simulating an active shooter scenario within school premises. Okay. So, ang drill ngunyan, ang training naman ngunyan, ha, primero ini ha, First National Safe School Summit. Ayan. Na inipig pilot ini duman sa Manila. Ha? So, mga eskulan sa Manila, magkakaigwa ki drill. Dahil sa mga pangyayari duman sa Tacloban City. Ano? But may mga barita na naman, iguan na naman ki mga threats. Nata daw initarog kita ka ini. Ade, nata daw. Ah, pero sa kuya, at least patingon yan sa mga eskula na alerto. Ah, sa pagi kang pag-inspect kang bag. Pagday na kaya, pagday ng arog naman ka ini, ah, nagiging ningas kugon. Ah, minahiriro kita pag arog ka ini, may nangyanyari. Pero sana, puro permi iyan, arog kaan. Taiguaman sa ng security guard. Ha? Ngunyan, nagpo-propose ang Department of Education nin bilyones na peso para po pandagdag ng mga security guards sa mga eskulahan. Ayan, bilyones pati. Ang gusto nyo sabihin kaya, talagang kulangon ang security guard. Ha? Ang security guard ngunyan, security guards sa mga eskulahan, lalo na, kunyan yan, contract of service, may mga agencies na. Bako nga rin kayo tumananggad na, kunyan yan, party yan kan iskulahan, pig-hire po kan iskulahan, mga party kan personnel kan iskulahan. Ngunyan, mga kontrata na sana. Okay? Pero, halos parehas man sa servisyo. Ade? Hindi yung tagiraray. Kung ano ang mas maray, na nahiling ninda para sa karahayan, sa siguridad, kan sa tuyang mga eskwela. Okay? Sige. Yan. Boom. Sige. Uni pang pigdi-discuter kuning DepEd grade 4 student dies of septic shock after school deworming activity. Kuta na nga ning day na ma-onboard man ang eskulahan. Ang deworming baga, pero ang ano kaya ka, ang purpose ka, tas kadaklan ng mga aki, ma-deworm. Hade, iyan ang pinaka-purpose ka. Ta, ang kadaklan na aki, iyaon sa mga eskulahan. Pero inikuta, bako na trabaho ki maestra. Dahil nga nga nangyari, may sarong grade 4 students na nagadan. Okay? Kanso nagadan, ang pigbabasol ngun yan, sumaistra. Takunata da, tapigpainom. Yugon, buda, bako mga magayon ang simbag. Ilinga digde. Sabi digde, lingonin doang kunyan digde ha. Sabi da, Miguel Angelo Mantaring. Ayan. Director Kampab DepEd's Bureau of Learner Support Services. Nagsabi na igwa man ang gadaaki adverse na events ang pig-i-expect pag nagkakaarog ka ini. 10% da so mga pigporga magkakaigwa ki expected na adverse effect or events. In this case, sabi niya, ano, anaging adverse effects man sana, 1% of the students who underwent deworming. Basta may epekto, maski 1%, maski 0.10% kapag igwa ki epekto sa laiyan, may problema iyan. Ade, warog ko ining may nagadan. Ampig sa sala, sumaistra, tapig painom. Ha? Although ang sabi digdi ni Mantaring, ningunindo, the adverse effects were reported in less than 1% of the students who underwent deworming. Sabi niya pa, ang most common dang adverse events or effects are gastrointestinal symptoms, including abdominal pain and vomiting, which typically occur in those who take the medication on an empty stomach. Siyempre, bata kita baga, ang mga apektado kay niyo, ang talagang may mga worm, ang dapat na i-deworm, so mga pobrita, lalo kung nagpaparalakaw kang nakabitis. Ade, pero para sa kuya, bako ko tayo ning tama. Ade, natataday mag-imbitar. O kaya, ining mga nasa health, ng mga health workers, ha? Sindaan mag-ibo ka ini sa eskulahan. Gibuon sa ng venue sa eskulahan, alagad, it should not be delegated to teachers. Ta, primero, ang teachers, trabaho kan teachers, grabe ho na. Arog pa kayo na nagkakaigwa, ki problema, ha? Teacher ang pigbabasol. Ako, apektado ako kayo, ako baga teacher. Ade, pero, kunahiling ko talaga, ini. Although, maray ini. The intention may be good. Tanata, kung ang deworming gibon sa eskulahan, almost all children madideworm. Although may mga waiver na pigpapag-ibo. Pero ang kuhan kayo ni, ang bako kayo ni, ta, ang bako kayo ni, ang negative po kayo ni, ta, arog kayo ni may mga nangyanyari, ang pigbabasol sumaistra. Ha? Tama man baga, ta, bako maninda ang expertise. Ang expertise kan maestra, magturo bakong magpainom kibulong. Ha? Di ba? Pero magayunon su intention para sa kuya. Kaya, kundi ang rekomendasyon takot ako ini, ang pag-deworm, gibuhon kan mga health workers, not by the teachers. Okay, balikan tapo giraray si Loings para sa mga masunod na pagiramdom.
6: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Aki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa magapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
9: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
10: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
11: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
9: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
12: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Tayo!
5: Thank you, Loings. Again, basahin tayo ng sandong mga komento. Shirley Sabilia Biler. Good morning po, Sir Joe Bonto, watching po Rock 4, the tag Santa Teresa. Thanks po, ano? Sir Man si I, Christian Masinas, good morning. Kalya Bidjuni, maray na pagka-morning po sa Gabos. Pa-shout out sana di Tabi, Digdi Saunop, sila Ati Lorna, si Busa, Ati Presing, Canicula, Arvin Carilla, at Broncano Family. Thank you po. Sabi yan ni Mia Calleja Bigjoni. Imbol, good morning, sir. Diyan ini sa San Jose Community College sa accounting section. Ano, Imbol? Kumusta, Tabi? Si Ringman po, si Cherry Carborha. Good morning po, Sir Joe. Nakantabi naman po ang mga taga San Lorenzo, Tabaco City. Sinda Adila Bosque, Fe Buno, Delia Basbasio, Gloria Bien, Arcili Botis and Berhinya Bora. Salamat. Sharing man po kay Ma'am Ninya Belchez. Good morning, Sir Joe. Okay. Our next, ang sa tuya po na masunod na issue. I mean, talagang itawana na ngunyang kan Department of Education ang kahalagahan kang eskulahan na safe, secure space for all learners. Bakusa na ang learners. No? Ang dapat ma-secure ang maging safe, bako sa na, sugabos ng mga personnel. Ha? May gumaga ki-deped order na talagang bawal na kimaray, lalo na ang mga at ano ang mga sumanga threats. Ade, okay. Sabi digdi, nagkagawa kaya ki-summit, ha? nag-igwa ki summit, kunakonsain itong big picture ang mga active shooter simulation drill. Ayan. Diyan ini sa Manila. Pero bako dapat, bako sana sa Manila, ang dapat gibuon ang nationwide. Laumunta na nangyari sa Baradilan, pambabadil, bako man sa Manila.

though Dakula ang chance that this could be happen again and the incident could be repeated, more ang chance duman sa mga urban places like Manila and other urban cities. Ano? Pero maray na ang naghahanda. Maray na ang naghahanda. Sabi ta nga ni, it's better to be prepared and to be ready than being caught flat-footed sa mga araw kaining sitwasyon. Okay? Bako da sa natabi sa kunyan. Bako da sa natabi sa ining mga safety ining sa paagi kundi siring man da tabi ang mental health, ha, pig tututukan kan Department of Education pati da tabi ang mental health iyo manangad pagadi nata daw ta dakulon ngunyan anang hugot ang nagsusuicide aduman sana sa baka kay igwa ki sa samong kataning ng nang hugot. I mean, nag-suicide. Okay? Nata daw, adi. Nata daw. Problema. No? Gusto ng anuan, punduhon ang sa iyang problema. I think that is creating another problem. Ha? Kung ikagibun mo ang arugaan, bako sana na ika pigsusolve mo sa iyong problema. Kung di dagdagan so problema kan ibang tao, ha? Sana day man yan, ha? Sabi ni Uslao noon, watching live and waiting sapot. At ang taon, sabi, sigurado magkapot naman kita, okay? Romel Maglasang, Mirabel, good morning po Sir Joe, pasout out po Mel Tebi Vlog, tindugo na po, Bunga Bakakay. And sabi ni Asuncion G. Balubar, good morning. Okay, so again, ining mga ang kanda ka ining dapat tutukan ang mental health. Ako pati natakot-takot. ako, pakiurong ko sana sa mga eskwela ko. Nganing day kita umabot kaya sa mga araw ining ngayon kung minsan nababagsak. Nababagsak o nadadrop o nai-incomplete. Sa primerong pagturuparan, during our first, I usually conducted an orientation for them to understand na kita, niyaong kita sa eskulahan para magtao, para sinda makatabang sa mga eskwela na pagtapos ninda kang pag-eskwela, igwa talaga kinaukdan. Kaya so talagang dae nag-uukod, kay puantawang kileksyon. It's either failed, taday ka man nag-adal. So expect sa imo, bilang estudyante dae mo manamit, dapat i-fail. O kaya naman i-drop. Nada-drop. Nata-ta nada-drop. Ang requirement kang CHED na dapat 80% at least kan sa imong attendance na comply. Ang gusto nung sabihon, anyone who is or who absent for more than 20% or 20% and above should be dropped from the rolls. Ano tang aning kwalidad, quality education. Kaya kung ako nagtatao kay mga arog kay ning grado, pasensya na ka mo. Bako man iyang personal. No? I just want you to be good and that is another way of developing your personality as the future citizens of the country. Na dapat may pagmakulog, bako sana sa sadire, kundi dapat numero uno sa sadire. Ha? Takun ika nag-adal, pigto tabangan mo ang buhay mo. Ade, buda, simpre, so, para sa satuyang banwaan. Okay? Sige. Sabi kaya, digdi ni, ano, ansara upang issue na satuya na diskutiron.
ining pagbawal da tabi kan ano kan ini gadgets used during classes prohibited in public schools. Ayan, ah. Mga paggamit da tabi kan gadgets during classes bawal na. Bawal na pero kung iyan, pero kung talagang halimbawa ngayon nagamit kan anong asignatura na nangangaipon maggamit ki gadget, that will be the only time that the using of that gadget is allowed. Bako man nagabos na oras. Pero sabi kaya kay ni Digdi kan secretary, napig-state niya sa DepEd Order Number 6 Series of 2026. Sabi Digdi, the prohibition of the use of but not limited to social media, online games, content creation, and blogging during class hours. Okay. Sabi Digdi, said gadget usage is only allowed for educational or emergency purposes. Okay. And sabi Digdi, for academic purposes, this include accessing educational platforms, digital resources, or participating in authorized online collaborative activities. Okay, ha? So, importante yung kutaangon yan talaga. Dapat may gadget. Pero kung minsan talaga, distracted ang sa itong mga aki na nagagamit, dahil nanggad makakaukod. Because what can be seen in the gadgets are even more interesting than what the teacher is teaching. Okay. So again, sabi Digdi ni Imelda Richelda Binalya. Good morning po, Sir Joe. Okay. So mahapot na tabi kita tala sa alas 7:56 na naman na. Mahapot na kita tabi ha. Okay. Sabi ni Parakayod, huning sarong private school Digdi sa tabako na katuliko maski pagdirek cellphone igbawal. Dapat ibawal sa nasa klase. Paglaog sa na dapat. Deng data man ay bawal mo nan. Nanggad iyan. At paano na so ano kung may emergency? Ha? Tama. Paano na pag-urulan? Paano ang makuntakan magurang? Tama man ini talaga. Tama man. Dapat ibawal sa laog kan iskulahan. Paglaog sa kwarto. Okay? Sige. Anapot. Okay. Nagkaigwa baga kita. Sige na. Tabi ha. Ansimbag tabi. Digdi sa nakasasakuyang cellphone. 0906-864-1805. O kaya po sa 0951-687-7375. Okay na napot. Nagkaigwa kaya ki launch ang One Education ade na pinag atindiran kan mga namamayo kan education agencies arog kan Department of Education, Department Commission on Higher Education, and of course TESDA, okay, or Technical Education and Skills Development Authority. Ang hapot, si Say Tabi ang chairperson kan Commission on Higher Education. Sige, ayan ang hapot tabi ha. Pasalamatan tapuan sa tuwing mga sponsors, si Honorable Mayor Sinon Bulante. Ang mahal na mayor kan malilipot na inanduyugan kang kadaklan dahil sa mga maray na naginibuan. Si Honorable Kagawad Salve Estacio Balingding, si Honorable Kagawad Riner Burse, servisyong humilde as in may dedikasyon. Ehemplo ni sarong tunay na leader. Si ring manasayang staff, si Ms. Laleng Yander. Si Honorable Julian Madruna Kanapin, ang Villa Ason Resort, ang KGB Auto Supply, ang Best Cafe 6-in-1 Coffee Mix, ang Castillion Trading Corporation, ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services, sharing man po ang
ang Jeep Driving School. Utrong ko po niya, may promo po ang Jeep Driving School na libreng theoretical driving course kada last Saturday kang bulan. Ang gustong sabihin po kayan, ang mga kuwaki students permit to drive, dahil na ma-libre na ang theoretical driving course. Although, ang LTO baga nag-sponsor man kay mga araw kayo. Kaya kung kamong po mga kuwaki students permit, ang gusto sabihin ka, ang gagaston sa nanindo mga about 750 pesos. Yaw na dyan so medical, yaw na dyan so LTO fee. Ano? Kaya, dahil pa man kaya kaipuan dyan mag-take exam at ang requirement ka ang kung makuha ka nagkilisensya. Kaya po, sige. So gusto na po na mag-kuha kayo ng pre-theoretical driving course dyan sa driving school. Kada ikatulong ultimong Sabado. Ang ngunyan ang ultimong Sabado, 25. Ano? Mag-apo na lang po kita dyan po sa Jeep driving school o kaya magdumang kita sa Jeep driving school. Bukas iyan, mag-phone alas 8 sa good, alas 5 ang hapon. Kaya mag-apod sa 0939-749-9494. Okay, sharing man po ang mga Lord sponsors na, no? Si Mr. Leo Buela, si dating kagawad Alex Balingbing, at si ng FS Boy. Pasalamatan tamang po ang tuyang mga station executive, si Mr. Jing Monte Alegre, si Mr. Romy Bulante, asin po si Ma'am Rosana Osang Bores. Okay, si Sedeo Ananggana. Oh, sige, basahong ko siya ng gana ha. Nganing aram na nindo. Sige. Ane ha. Ananggana tabi, ane, Norma Bulante. Ang simbag niya tabi, ang simbag niya Shirley Agropis. Okay, so again, pasalamatan tapuan sa kuyang kapartner, si Mr. Luzon Luengs Bornasal. Mabalik po gararayan sa indong programang Edukasyon Ihapot Mo. Maabot po na Sabado, alas 7 sa gudpong, alas 8 ang aga. Okay. Ano, lunch din na so extra din.